0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Busa ang pinga nato ang ato mga mata. Pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Bata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron ka

0: nimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extra nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Na ay Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Na ay Tanka Pedra Extract, nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre, Sambag Samog Extract, traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Claytel Mixers supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant og anti-inflammatory support. Ayahula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Claytel Mixers. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan, Claytel Mixers.
1: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga Nungladings product. Padayon gihapon na mong paghatag o mga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Glagel Coffee Mix, Jazzy Nungladings Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Seal for Kids, Glagel Soap, o ang Kerry Perfume. Padayon gihapon ang mga binipisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dunay unong kabuk makaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang program mga paniuto na alang sa mga pa-premium grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisitahan lamang ang mga Nungleding Radio o Nungleding Infinite Radio. Uli magkaadtuang atong mga Claytel Stores sa tubod Lanao del Norte. Mibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa May Purok 5, Poblacion tubod Lanao del Norte, sa May Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak Claytel Store, Nungleding Sprada. Claytel Store, Pagadian City. Nahimutang sa May Cerrillo Street, San Francisco, Pagadian City. Ubo sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City. Upang tangtata, Claytel Store, Nulibis Product. Sa Aurora, sa May Kabahog Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop. Upang tangtata, Claytel Store, Nulibis Product. Sa Kapatagan, Lanao del Norte. At to ang Butika Plus, Nulibis Product. Nahimutang sa May Purok 9, Poblacion, Kapatagan. At bang sa Starlight Commercial, pangtangtata, Butika Plus, Nulibis Product. Sa Marandin, Lanao del Norte. Ang Claytel Store, nahimutang sa May EJS Building, Purok Ipil Ipil, likod sa Lala National High School. Pangtaadapak, Claytel Store, Nungladings Product. Claytel Store, Mulave. Nahimutang sa Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative. At bang sa Bilyaran, sa Tangub City. Nahimutang sa My First Road, Highway Tangub City. At bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaadayon ang tatak, Claytel Store, Nungladings Product. Claytel Store, Uzami City. Nahimutang sa My GMA Building, Capistrano Street, Uzami City. At bang sa Security Bank, sa Linamon, Lanao del Norte. Nahimutang sa My Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, dukol sa Mercury Drive. Claytel Store, Iligan City. Nahimutang sa May BSO Street, Palao, Iligan City. At bangsa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibyaan sa Nungladings Radio or Nungladings Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa, ayaw si Piyata.

0: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Kabalubang ka nga ang Power 10 Pro Bio Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina o daghan pa?
4: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
3: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
4: Green barley o spirulina naghatag ni sila o vitamins o minerals nga gikinahanglan nato para kusgan o alerto.
3: Guyabano o gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog na kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
4: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
3: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
5: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
6: Sige, Ling. Aron mainita na akong tiyan. Bloated kayo akong paminaw.
5: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
6: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock permi sa Clay Gel Coffee Mix.
5: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxin sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
7: Jesse! Magtabang sa pagpakusog sa atong immune system. At hindi ka basta takot ng balatian.
8: Just C! Vitamin C plus zinc.
7: Just C! Condition ka for me plus mapanindit sa atong skin.
8: Just C! Vitamin C plus zinc.
7: Just C! Muayos sa mga infections sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o guman pa.
8: Just C! Vitamin C plus zinc.
7: Just C!
9: Just C!
7: Ikaw mungkat na? Wak man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
10: Yes. Okay na okay. Tungod sa Jesse.
7: Wow, Jesse. Og nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan og maayo.
10: Bitaw, tungod sa Jesse.

0: Sa pag-usab bayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tung Sibya. Nininga tulumanon handumanan sa kagahapon usa ka live dramas kanginan gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nakanimog kanako kanatong tanan maghatag og pagtulunan atong sender karon usa ka babae. Apan sa dili pa maintain sa Power 10 Pro Bio Capsule, lawas nga piskay. Basta naka Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Maintain sa Power 10 Pro Bio Capsule, kung kaipiktibo garantisado daghan ang mga natabangan ninyo. Kauban ang atong giban sagang pinakalaming kape. Kung mga pika lang dritso ka na sa kape nga kasaligan, natagbaw ka na, naayo pagiga, nakapangapi ka na, nagkahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Lajal Coffee Mix Wealth Malunggayan Chia Seeds. Kauban ng Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Nindot nga tulog, kondisyon nga paminsar, layos balatian, dali mo surrender sa trabaho, mag Jazzy Vitamin C Plus Zinc. Ang atong nunglading essential oil, haplas nga humot, manuhot-suhot sa atong kauran kaugatan. Nga ma-feel good na to ang kanindot sa haplas nga nunglading essential oil. Haplas mo kung doon mo yung mga pamaol, pamuypoy, mga panakit-sakit, mga skin diseases, skin allergies. Nunglading essential oil, haplas nga humot, nindot, niya magkawalas panuhot. At syempre, mga partner niya, katong nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. Pagkatabang na katong kabuhi-unon magbiyahe, magpanlipong, pang... Tanglamog gamay sa tampihak sa inyong o, yung agtang, yung huto ninyo, walang kabuhi o kalipong ninyo ng nunglading turmeric balm o nunglading relaxing oil. Ang atong clay gel papaya soap, pang pagwapang sabon, pang pahamis, pang pakinis. Ito na'y daghang bugas-bugas na o. Mga talumtong, alap-up, ban pa mag clay gel mo. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Blooming ka kanunay lang taon, kaputi nga mubagay ni mo. Sagbuntag ka pang manabon pagkahapon, grabe fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Inubanan sa Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Ang Viscomac makatabang yun kaayo. Pinani atong hanap na ang pananaw ni komportable tungod sa lifestyle shop. Kanunay ang atubang sa cellphone, computer, kunya malikayan tungod sobrang init, abog sa kadalanan, pollution sa palibot. Usahay may gala, daw dili komportable nga itong pananaw. Mag-Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Tindot kayo mong paminaw, humani mo patuluan ang iyong mata bitaw sa Viscomac eye drops may gala. Naana sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, Viscomac eye drops. Siyempre, Gromade para sa mga kabataan, Terry Perfume. Perfume nga perting humunta may gala hangtod 24 oras ay sab nyo kalimtiha ang clay gel breathing lotion. Partner na siya sa atong clay gel soap. Naas mga butika, parmasya, available sa TikTok, sa Shopee, available sab syempre sa clay gel store.
1: Handumanan.

Nong Lading, maayong adlaw kanimo. Ingon man sa mga libuan ka mga nagsubaybay ni ining programa Handumanan sa akong kagaw. Ako si Jodeline, taga Artiling, Sambuanga, Sibugay. Nong Lading, kining akong kaagi, kabahin sa mga pangitabo sa kinabuhi. Nong Lading, please ayaw lang basaha ang tinuod na kong pangan. Naamonggay dagang nakaila din sa among lugar. Idol aron inyong isabtan, isaysay

0: Oh, Julilyn. Bula ka o kali ay?
1: Ato ko sintro pa. Mangita ko o... Discarding ato. Basin di ay... Makakita ko maayang trabaho.
0: Anak, kung nakahuman pa siguro ka. Oh, dagha mag-apply yan din ha.
1: Pa, depende lang na sa discarte pa. O, ingnaon niya si mama ha. Dili magsigig kabala ka. Akong isaad ninyo. Nga, maningkamot ko nga, mawas tas kalisod.
0: Julilyn, kutinto namin ikinabuhi sa resbukit.
1: Pa, walay bayad kong mga anday ta. Basta, pohon, makapatukod tagdakong bay. Muhigda taog, bugnaw nga kwarto. Ug mukaon ta sa mga pagkaon nga. Wala na to sukat ma, tilawi.
0: Anak, tisay ko pag-unsa ha. Pero kaambisyosa naman mo.
1: Ingon gina ni anak pa. Di na mo apot sa tua, kung dilita mga ambisyon. Sige na pa, kay magpaabot pa kong motor. Daya ka na.
0: Tuan ako, anak. Bisagun sa nalagi maabos una-una. Bisagwa makahuman. High school graduate lang, pero nangaloy yun nga. Pabalayan ko numiniyag dako kayo.

0: lisura di kaya mag-apply, oy. Tendera ra gyud or panimalay ang udawat nako. Unsa ka, no? Kun mular ka lang siguro kag laing lugar. Dili gyud nako mahatag nilang mama o papa kung gisaad nila. Kun magpabilin na din, eh. Paitas kinabuhi, oy. Husto. Tingpaniudol na raba. Kaon na sa siguro ko. Napamukoy gamay kwarta din, eh. Mangita ko mga baratong karinderya din, ha.
1: $175 tanan.
0: $175? Nga nung naabot man, ana, kada ko wala ko mabayaran, nag-order ka soft drinks.
1: Kunya, duha pa ka sudan mong gipili. Dara, o. Oh. Lista. Sige na, napam ko yung mga suklit din, he. Basig tibuok ng imong kwarta.
0: Kulang rapaninda. Saan ka ni nako?
1: Miss? Imong bayad. Kay manghipos pa mi. Nalista naman ko din, he.
0: Wait. Ulawaan niyo, eh. 100 drama din akong kwarta.
1: Miss?
0: Pwede mo hangyo?
1: Hangyo? Wala kay hangyo. Ganina pa unta to. Wala pa ka nag-order. Wala pa mo gikaon.
0: Diyos ko.
1: Nga naman?
0: Maori niya akong kwarta. Ay.
1: Nag-order-order ka? 100 pesos rin mo kwarta?
0: Sige.
1: Oh, mahangyo ka?
0: Ako lang ng serbisyo ang dini. Ang tinuod na ngita magkukog trabaho. Layo ang amo, ah. Wala ko magtungay nga niya kung mabayaran. Dili ko scammer. Dili ko mangingilat. Wala ko i-record sa amo, ah.
1: Unya nga nung naingon ani man.
0: Sige na. Maluoy ka. Sumahirap good po doon mahitabo ni Nemo. Please. Maluoy ka, Dam. Kaibaw ko nga. Malalayon ka. Please. Maluoy ka.
1: Sige, sige, sige na, sige na. Sige, tabangin na lang kong hipos din, he.
0: Tinuod, Dam?
1: Yes, tapos hugasi din mga plato, ha?

0: kompleto na tanandam. Ako nang nahinloan. Kundo na bang kani ko ang sugo pa ko.
1: Sa sunod ha, ay natugos bag yun.
0: Yes, dam.
1: Nangita di kag trabaho? Sayang imo naong. Hoy, sa ti pangalan ni mo?
0: Jodeline.
1: Imong naong kung imulay ng gamiton?
0: Makadagit pag yung kaana. Unsay pasabot ni mo, dam?
1: Ako, nga, buti pasabot, makakita kag kwartahan, mausab ang dagan sa imong kinabuhi. Gamitin mong naong, oy.
0: Oh, ha?
1: Kay, batanon papug ka. Nga, kay bawa ka na. Nga, ang panagway, ang kagwapa mula bayaran na, inikatiguang din, ikina mapuslan. Makisnabot ba ta?
0: Salamat ka ayo dama.
1: Dayon. Mo na lang to.
0: Sige dam.
1: Sige.
0: Ay. May gani kay. Ula rigid ko niya gi. Sumbong sa pulis. Por sa iyang amo. Paita din pobre. Uy, wa'y kwarta. Gamit ko nun akong naong. Basta, mapaulit na lang siguro ko sa mga.

0: Hey, Jodeline.
1: Ray.
0: Luya mo kayo. Marong kag manok gidungoy.
1: Hilom mi lang, be. Kansawa na sab kunin mo.
0: Wala. So may problema. Nag-ihaw di mig bisyang manok. Oh. Ako lang gilain para nimo.
1: Naghago ka pa.
0: Tama lang. Paborito ko nimo ni bisyang manok. Sinabaw. Huwag ako'y nagtimpla na.
1: Thank you, Ray.
0: Asam di kagikan. Gahapon, ningita ko nimo. Kay... Kibaw ko na. Nauntay... Special nga celebration gahapon. Atong silingan. Silang Lilibeth. Nauligas Manila.
1: Mao ba?
0: Oh, daghan kang handa. Ningitas lang nimo.
1: Maayo pa sila, no? Successful na.
0: Oh, naka na sa bana. Huy, Jodeline. Ayaw nag... Una-una ang nakasubos. Panahon-panahon man. Siguro, dili pa panahon na to karon.
1: Pero kanusa pa man. Ray, kinahanglan ko kwarta. Di kapoy na ko. Di kapoy na ko sa ingon ani. Lisod lang kanunay. Kaon way sudan. Tulo pagid ang among panimay. Kanasa pa man.
0: Jodeline. Nagkila ko eh. Sige na. Ato lang i-pray kanunay.
1: Dugayar ko nag-pray. Pero wala pa niya kiyata.
0: Pag rinay mo luha oh. Sige na. Oh. Pagkaon na. Init pa niya sa bawa or makihigop ka.
1: Sige. Oh. Nga nang iwan-ani ka ha. Kung doon ay mga occasion sa inyo. Tagaan gid ko nimo mga sudan.
0: Dili lang kay higala. Dili lang kay kababata. Dili lang ingon nga. Sud ka. Saan kasing-kasing. Mas labaw pa ni anak.
1: Aray. Gikunitan mo akong kamot.
0: Jodeline, please. Lantawa sa'yo mukha gulingon. Ang tanan, pahilunan niya sa saktong panahon. Oh, dalaan niyong baon, pagkaon na.

lumlading si Ray. Silingan mi. Kawabata sa. O, kanon na yung special kaniya? Kung mag-ihaw silag manok, naging na siya'y dalun sa mua. Kung din na yung mga occasion sa ila, dalan gi ko niya o mga pagkaon dito sa mua. Bali nahimo na ko siya nga kanang comfort zone nga matagi kayo nga na ako sa kasubanan. Siya kanunay ang mo comfort na ko. Lagi gi pa feel niya nga mas labaw pa sigala. Nanguyap siya na ako ng lading. Nung lading dili ikalimod, doon nasab ko yung feelings niya.

0: Dessert na. Birthday ni Papa. Lamig kayo na pagka-timpla. Og na po'y spaghetti rin eh. Nag-hinugto ka na sab.
1: Gusto nita ko matrabaho, Ray.
0: Mag-apply ka di ay. Or, mas maayo pa siguro. Mapadayon ka na lag-eskwela.
1: Mapadayon? Unsa mas igasta nilang mama in town? Kaibaw ka na biya unsa may kalisod. Og ako na lang katapusan nga pambato nila nga mahawas migikan sa kalisod.
0: Grabe no. Patagigayon nga magsulti tando ah. Kinaragod ako madunggan gikan nimo. Nga ikaw mahawas kalisod sa mga ginikanan. Dilit ka ma-blame niya na. Basta, salang kabutang, hangyon ako nimo. Pingi mong kaugalingon.
1: Siyempre naman.
0: Oh.
1: Nga nung mura kagahila kong naglantaw na ako.
0: Unta atagan sab ko nimo. Higayon. Mung lantaw na nga akong gihimo para nimo. Naigugma ko nimo.
1: Aray.
0: I love you, Jordeline. Tuguti nga. Tabangan tika nga. Makabuti mo mga pangandoy sa kinabuhi. I love you.
1: Aray. Ang tinuod. Special kasab sa akong kasing-kasing.
0: Buti pa sabot nimo nga.
1: Dili lang ikaw. Minanasap akong gibati nimo.
0: Tinood ka?
1: Yes, kita na.

Nula din nagkauyab mi ni Ray, pero dili gyapon mawasak una na. Ang akong gusto, gusto kong mao as Miss Calizod. Nung lading, gisugot na ko siya tungod kay sigurado ko sa akong feelings nga. Love sab na ko siya. Sa pagpanglikit sa mga buwan, naibaw silang mama sa mga relasyon. Wala masab sila'y supak, bisan mga ginikanan ni Ray.

0: Ginal mo ka, tagbaw ka kaligo ba? Oh, ito sunahan.
1: Dili lang ta, bugno ka ayo oh.
0: Sige. Oh, nagbalon ko sinugbag isda. Nagluto sab ko og oh. Atong paborito nimo, sinabawang bisayang manok.
1: Mao ba? Mahurot din na, tugnok and tubig.
0: Ato sa nahan.
1: Tuyo ba? Malumos ka din.
0: Hindi ka malumos. Sali ka gula ako. Tugnok ka lang.
1: Ikaw na pagpuyo. But, dali lang lang kita tugnok. Ayo.
0: Oh, dali.
1: Ang sabat. Look, I love na kayo.
0: Oh. Oh, di ba wala ka mausa? Gunit ako sa kumbaga. Oh. Halog na ako.
1: Bantay ha. Dali na lang ta. Mas lang pag kinadasunahan.
0: Sige, oh, dali. Kay aron nga magkabaw-baw kong langoy. Ah, sige, sige. Salam kamay. Magkabawli ka manong kaya na. Oh.
1: Sige na, balik na tas mabaw. Tugnaw na kayo, oh.
0: Sige, sige. Nagkuray ka na sa katugnaw. Gunit na nga.

0: Oh, nak pergi sinubah. Itu seluan. Apa kau nak?
1: Magdungan ta.
0: Sige. Oh, sunod. Laag na sa taglayin. Basta, wala kay trabaho.
1: Ray, happy kayo kung kauban ka?
0: Mas happy ko kung nakakas akong kiliran. Oh. Oh, ina ko ah, kung mag-apply ka trabaho, gusto kong uban ng tika.
1: Sige.
0: Oh, halang ba?
1: Gamay. Pero, okay raman.
0: Hotdo na to niya. Daghan raman eh.
1: Sige.
0: Oh, ako na lang. Kumutangan yung plato. Gumpa ng sabaw. May pagkatimpla na. Ako'y nagtimpla na.

0: mawala ng katugnaw ni mo.
1: Okay.
0: I love you so much. Tanan, maabot na to. Basta, ito lang ulaton. Blessing sa Ginoo niya, Pon. I love you.
1: Ray.
0: Chotelin.
1: Ray.
0: Chotelin.

Nigani kay gitagaan ra sa pusak ng barkada. Igo ra gid inton gi palit og Nida ka nagtapok sa bayok. Nag-aso lang. Nasunog ang amumbay. Diyos ko,

0: Diyos ko! Ma! Pa!
1: Anak!
0: Pa, ayaw nagsalag ko sa ulo kayo! Nakasal na kayo kayo!
1: Dagang patagbutang rito! Saya ka na itong bay!
0: Diyos ko! Tabangin, eh!

0: nga nang gitagutan man ni. Anak, wala tayo kasayuran. Nga nung nahitabo ni Nato.
1: Wala tayo, bay. Ambot ko na. Unsao na to ni. Kung unsao na to, aron nga. Magka-recover tanini.
0: Asa man ka tamo puyo? Asa man ka tamo puyo, pa? Sayang kayo. Pinaningkamutan ninyo.
1: Sige lang, anak. Magpayag-payag lang na ta.
2: Sige na. Kahit tapangan ako sa papanin mo pagpatindog sa payag.
0: Diyos ko. Kalooy nila. Wala man nang miduo silang ate, silang kuya. Dili pwede nga. Hingunanin lang kanunay. Malakaw ko. Mabalik ko sa sentro. Mangita ko ang trabaho.

0: Sige, serve lang niya. Palihog lang ko ha. Katong napay order, gidaghan para ba. Say mo, dam?
1: Ma'am, may buntag.
0: Uy! Ay, kalimot ko ni mo, uy. Ikaw, muda ito. Sa man mukhaon ka? Magpatabang lang sab ko ni mo, hinlo. Dahil natin ka pa, Byron.
1: Salamat, dam. Dam, tabangi ko, be. Mangita unta ko trabaho.
0: Trabaho? Pati ka kakita? Di ba, katong dinhi ka? Katong higayon nga, kanang wala ka makabayan ngayon pa, hugasti ka? Nang-apply ka trabaho adto?
1: Wala ko makakita. Basin ko doon na kay ma-recommend niya. I-recommend ko ni mo kung asa.
0: Wait. Sige, unya. Mag-storya ta. Pagka-on-una.

0: Asa't ang mga atadam?
1: Mautasan sa akong friend. Ningita mong good silag bantay. Okay raman ka ni mo bantay bata ka. Maghatod lang good ka. Dito sa eskulahan. Tapos, manglaba ka sa mga hinubuan na sa bata.
0: Sige. Importante magod ka ayun namang kwarta karon. Nasunugan mi. Akinahanglan kin nga mulihok na ko. Tiguwang nagod ako maginikanan.
1: Mairasap ka no? Ang uban din ha. Saglo'y kailang maginikanan, pasagdan lang. Lilang ka o galingon lagyo na hon na.
2: Di alam mi sa crossing. Mr. Driver, kaya di lang nakasunod sa kinan di ha.

0: Oh, Michelle, long time no see. Nakakabangon.
1: Diba, nakita ko sa imong post nga nag-need mo og bantay ni Clifford?
0: Oh, wa palagi naka, wa pa'y nag-inquire. Naman to'y one hi daw, pero wala pa sab. Kisa ikaw ba ni mo?
2: Sir, maayong hapon.
1: Si Jodeline, siya ako ay i-recommend ni mo. Ngita mo siya trabaho.
0: Boyd eh. Wala pa man siya nag-inquire. Sige, kaingon ko na. Huwag itong mingon nga maan ni din eh. Wala pa sab. So, priority ka.
2: Salamat kun mao, sir.
1: Dugay pa din mo ulit si Maring?
0: Dugay pa. Kibaw ka na. Ingnan bitaw ako nga dinhin lang sa mua. Dinlas Pilipinas, bala ginagmayang sweldo. Pero mas gipili pa niyang sa gawas. Oy balo, sa pa'y mga plano niya. Coffee. Juice.
1: Coffee na lang.
0: Sige.
1: Ayun lang una eh. Sorry lang ko na ta. Wala ka dahi katabang din eh.
0: Kamera yun, Clifford. Agduwa dito.
1: Mao ba, dugay, nagkikikuha makita sa kong inanak ko eh. Uniya, ang akong utang niya, dako-dako na yun.
0: Sige, ito pangutaan na ni mo. Oh, ngayon is Gladys. Nga pohon makauli siya. Kuyugun ka niya sa mong lakaw niya.
1: Sige ba? Kana pa nga ma-expose sa akong beauty sa ubang lugar? Pasintay makita na nako akong the one.
0: Ipaabot ako din Gladys. I'm sure nga palingaw gito siya.
1: Mog yun. Grabe mo ganyan kabarikada ko eh. Dahil yun, okay na akong friend.

0: Ate, ugma, ayaw kalimot. Pukawa ko og sayo sa morning. Karon dili na ko malayta. Sige, sige. Basta inigpukaw na ako, mamata ka dayon. Lagi, tulog na ko, ate. Kay sakit, nakakumata, oy. Buotan naman, sab. Kaya ragit siguro ni nako.
1: Jolene!
0: Sir Rodel?
2: Oh, tulog na si Clifford.
0: Tulog na?
2: So may obserbasyon mo sa bata. Okay na ba?
0: Okay raman, sir. Buutan, matinahoron.
2: Salamat kun mo. Oh, taga ka may trabaho pa?
0: Oh, wala na, sir.
2: Pwede lang, pwede bang magpatabang? Hindi, mga resibo mo, God. Aong gi-audit ba? Aong gi-patrabaho, God. Magpatabang ko ni mo, okay lang?
0: Yes, sir. Wala problema.
2: Sunod niya dito sa balkon. Naa dito.
0: Sige, sir. Hiligid islag alahas. Kortahan gida islang sa Rodel. Kay namungingi man sa alahas. Matukon niya sa balkon.

0: Pilsen eh. Walang lukog listaw niya. Oga, lang tawag yun. Basig na yung mga eraser. Kay, may isahan na guning uban akong mga sakop.
1: Okay naman eh, sir. Oh.
0: Mayon nung kay kabalusob ka nini mga trabaho ah.
1: Ginagmay lang, sir.
0: Pero okay na. At least nga, mayon ka na. Okay na.
1: Asa ibutang, sir?
0: Di alam.
1: Thank you.
0: Wait.
1: Sir?
0: Oh.
1: Oh, sir, 1,000?
0: Dili na pilsim syuldo. Imor na.
1: Sir, ayaw na, sir, uy.
0: Sige na. Kay, may na lang na. Tabangan mo sa kuni mo. Sige na. Pa.
1: Okay, sir. Imamanin kay hatag.
0: Oh, Jardeline. Dapat ko i-offer ng tani mo.
1: Sir? Nga nang kahirin mo akong kamot?
0: Okay, bawa ka na. Wala si misis na ko din eh. Tingin na ang lansop ko. Okay lang ba?
1: Sir?
0: Wait. Nangailang ko og ngailang ko og permission ni mo kun okay lang ba? Oh. Dili ka magmangay kun musugot ka. Kung sa'yo mong kinanglan, andam mo kinihatag.
1: Sir?
0: Duwata. Dili pa na mo. Kung musugot ka, dito ka na ko papuyon sa usakan ako kabahay. Sukto na ko ni mo.
1: Sir, pwede bang di ko ni mo kunitan?
0: Kay ba ako nagkinanglan ka kwarta? Umahatag na nako. Mahatag na ko ni mo tanan. Kulaw na sa makadangan. Sige. Diyan ka na.
1: Kakunitan niya kung kamot o kakunang. Lainan ni Sir Rodel, uy. Doon na siya'y gusto na ako.

0: Jodeline.
1: Sir Rodel.
0: Nakadungog ko. Nagtawag ka sa imong mama or papa? Inginahanglan sila kwarta sakto pa ko. Para pagpatukod sa inyong bahay nga nasunog.
1: Sir.
0: Nagoy matabang niya na. Pwede na kong pahatidan ka ng materialis anytime. Kana ako ni mong tugtan. Akong offer.
1: Sir.
0: Sige na. Duwata na na.
1: Sir. Gaganitan mo akong abaga.
0: Lingiaw na ako. At bangaw na ako, sukba.
1: Oh.
0: Cheque. Ako nang ipirmahan. Cash, nabutang din na. Oh. Pwede ikaw mabutang yung amount niya na pilay mo yung kinanglan. May in-cash na ni mo. Ani ko bang? Matubag na yung problema. Bakit dahil ako materialize karoon na yun? Suman. Deal? Okay na. Akong tawagan na. Wait. Hello, speak. Hello! Pwede ba magpa-reserve ko? Materialis. Graba balas, Basminto. Karoon dahil kikinanglan. Sige.
1: Sir?
0: Okay na. Ignala ko kung asa ang address. Kining check eh. Pwede pa ni magamit ni mo. Ano nga na yung mong reaksyon?
1: Akong noong kikunita ni mo.
0: Una pa lang tayo ng kita. Gusto natin ka.
1: Sir.
0: Pupuli pa,
1: sir. Sir. Sir.

Nung lading, nasilaw ko sa kwarta. Tungod kay lagi akong pangandoy nga makatabang sa akong pamilya. Nung lading, gisugot na ako ang amahan sa batang akong gibantayan. Samtang iyang wife to sa gawas. Matud pa sa mga istorya, hinungdan ko nang wala na makauli ang iyong wife. Tungkol kay doon na napsab ko na uyab dito sa gawas. May mga istorya. Huwag nadunggan sa nako gikan ni Sir Rodel. Nung lading wala ko'y feelings niya. Laktod nga pagka-istorya. Dili ko maawaw mo ingon. Tungod lang sa kwarta.

0: Oh, pagpili kung si gusto ni mo. Aron nga mabayaran dayo na to.
1: Sir, okay lang nga kuyag to din eh. Basta dahil doon ay makareport.
0: Sige, kaingon ko na. Tili man dapat ng result eh, pero wala na chance pa. Doon na siya ay hinigugma dito sa gawas. Wala na akong ipaibaw sa kumanak. Bili ko gusto nga apiktado siya. Mawakoy pa kaya alam kung magkita ta nila. Oh, mo ato ko sunahan. Mabili sab ko. Ingna ko og humana ka na.
1: Sige sir.
0: Sige.
1: Daghan na kasyag napalit na ako. Gidako niyo din sa mall. Basta, mamili nilang sab ko.
0: Jadeline?
1: Ray?
0: Jadeline, kisa't yung kauban? Ganihar ko nakakita ninyo?
1: Ha? Nakita? Minimo?
0: Tinuod bang istorya? Ano na kay relasyon na ito?
1: Ray!
0: Tubag ako!

0: Di ba sa una pa? Nangandoy kong ingon ani. Dunay mo tabang na ko. Iskwarta lang.
1: Judilyn, kaingon ko pa.
0: Kalimpik ko. Uslan man ginaanak ko din ni. Ako na ni barukan.
1: Judilyn,
0: sige na. Basig magkita po niya mo. Pasensya na.
1: Judilyn! Judilyn! Magsuntay ho na ta! Judilyn, ay kong ingon niya! Maluoy ka!

Nula din. Ako ging naprangkahan. Si Ray nga. Huwag ko'y laing gusto. Tungod lang sa kwarta. Tungod kay kinahanglan ko katabang. Huwag ko'y laing kaduulan. Nula din grabe niyang hinilak. Pero wala siya na himo. Nula din akong sensibel ko. Pero kinahanglan akong himuon tong tanong.

ang tudkaran dili kapon mawala sa akong huna-huna. Luuya kaayo ni Ray nga akong giprangkahan dito sa among panagkita. But eh, nga naman sang kinanglan pa man nga may tabo ni. Sakto ka niya kong himo. Sakto ka niya akong mga desisyon. Basta, matuog ni noon ko. Muna akong pangandoy. Pero, basta, ako ang gunta ko.

Oh, anak, nakauli ka man good. Oh, kumusta ka na? Oh, salamat kayo ha. Tuo di ay, kinsa ba'y mitabang ni mo? Kadako na ba gasto na to din eh? Sir Delma, Rodel, doon na ba mo relasyon? Yes, ma. Unya, buwag na ba mo ni Ray? Hagbay ra, ma. Anak, paminaw. Bisan unsa kadako sa atong bahandi ni kalibutan na.

0: bisag unsa kataas ang atong maabot, pero hinumdumi. Lahi ang tinuod nga kalipay sa tinuod nga gugma. Kon kuwarta lang ang hinungdan. I mean, kon kuwarta o gugma na atod ni mo tanan, pero dili kagihapon magmalipayon. Ma, ayaw laglay nagsabot, ha? Tininood tong ako ani mo, gusto lang tikang iprangka. Dakong minyo man kain ang imong hinikog, ma.
1: Pero complicated na sila, ma.
0: Pero minyo gihapon. Kasado gihapon sila.
1: Oh.
0: Nahigugma ka ba niya? Or tungod lang sa kwarta?

0: Nawma Karabakh kay Mulacao na ta. Oh.
1: Panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
1: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
4: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
5: Kusa na yung mga ginamintin, ma'am?
4: Jazz C o Power 10. Kaning ang arthritis.
5: Amo.
4: Sige kong mintin na nawala yun siya na. Hmm. Sige, yapon ko gamintin. Kaya naman po ko'y sisa kong dire, dughan po, sir. Then mo ito nga medyo nahilis-hilis yun siya. Pero padayon, gihapon ko, anak, bisan wala ko'y sakit. Padayon, yun ko, anak, kay makakuan man yun sa itong panglawas na ito. Makawala at nung mga sakit ba, okay na, sir. Sige lang, yapon ko padayon. Kay dili na tumatagan ba, makakauntag kontra. Then mo balik na po, anak. Kung padayon lang, yapon ko, anak, mintin na ng Jazzy o Power 10.
3: Power 10. Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado.
6: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
2: Power 10.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
7: Mary Jean Auman.
5: Tag-asa ka, ma'am.
7: Tag-akwalas. Burok 3.
5: O saan mo na yung gipalit, ma'am?
7: Kung ano yung akong gipalit, kaning Coffee Mix o kaning Power 10. Kaya maumang yun na inindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
5: Kamutan na nagagamit?
7: Oo, kamitan na.
5: O sa may nakaagnin ninyo, ma'am, ganong may gamit ka mo, anin nga nasampit yung mga produkto?
7: Akong ba na, sir, may nasya si sa likod, then nagamintin siya aning coffee mix o kaning capsule. Kaluian sa Ginoo, himbuto yun siya.
5: O sa nga capsule, ma'am?
7: Power 10. O ganipong coffee mix na kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluian sa Ginoo, sir, himbuto yung sis dire. Then ako pong ugangan, sir, kanang baliupirahanan unta siya ang hitabo. Nagmintin diya po na ni Power 10. Kaluian sa Ginoo, nakalibang ragyod siya. Wala na namo ipadayo kumpira. Ako kayo pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yung gusto nga makakuan yun siya sa mga normal nga mga ato ang pakalibang matag-adlaw.
5: Sa may imong panawagan, ma'am, gato na sa atong nga mga kaigsunan nga naminaw karon.
7: Kung gusto sila mo, sulay lang good sila aning nga produkto sa lungla din. Nindot kaayo ni nga produkto, sulayan lang nila. Pero dili good sila magmahay aning nga produkto.
2: Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
8: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
9: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
8: Kalabad sa kong ulo.
9: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga naman eh.
10: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pi ka, kini ang timpiyaha.
9: Legal Coffee Mix.
10: Ang kape na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
11: De, basta-basta!
10: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubo sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
9: Wow!
10: Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kalami sa kape.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika ng lading product authorized dealers, tanan Clay Gel Store o niini istasyon.
12: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
13: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
14: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
15: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
13: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jazz Vitamin Z Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazz Vitamin Z Plus Zinc Capsule.
15: Ang gamit na mo, Jazz Vitamin C.
13: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
16: Ginikanan. Gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: alang sa maayong panglawas. Ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids. Kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: GrowMate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: GrowMate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clegel Store, Nomlitig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Oy, murag maglagot nagyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
3: Ayo ka wala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplas? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
2: Haplas? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimaho kog Haplas.
3: Dili ni siya basta-basta nga Haplas. Kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanudsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nongleding Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nongleding Essential Oil.
2: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clegel Store, Nongleding Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nongleding Essential Oil.
5: Sa dili pa nato ipadayon ang parts sa maog sugilano. Ayaw kalimot Power 10 Probio Capsule, dili probiotics may gala. Tabang aron maayo ang atong digestion. Mupakondisyon sa tanang organs sa atong lawas. Mo ni naka power nungdan nga gi-maintains kadaghan ng tools ka epektibo niya. Pagkondisyon sa itong kidney, katong dunay kidney problems, kidney disease, heart problems, o pagkondisyon sa itong atay, kung mga barabaras itong kaugatan aron maayong pagdaloy sa itong dugo. Kung niya ang Power 10 Probio Capsule, the best kaayos siya na i-maintain alang ni ato mga diabetic o diabetison nito. Tag-as ka sugar, ang uban daw na wadanas paglaom. Sama tagdugay kay maulian, maintain sa Power 10 Probio Capsule. The best kay siya may gala. Dali ra kay mo us-us gud nga tus normal ang inyong sugar level, inyong blood pressure, kato mga high blood aron normal kanuna inyong BP. Maintain Power 10 Probio Capsule. Ingon man katong dunay mga tumorsis bukol-bukol sa lawas, dunay mga arthritis rayuma, maintain Power 10. Grabe ni siya mutabang sa paghilis hangtod maalim ang imong mga sis bukol-bukol na. Unang maintain ha, dunay 10 powerful ingredients. Dunay probiotics, mangustin, green barley, gabanus, perulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, rich in vitamin C. Sa imong pag-inom ni ini, malikayan ang dali nga pagkatigulang. Malikayan ang kasakit ni cancer. Nindot ang atong bowel movement. Unang usapay inyong gihulat, basig ikaw na lang awa magkasulay sa Power 10 Probio Capsule. Nani sa mga butika ha, parmasya sa inyong mga lugar, available sa TikTok, sa Shopee, mapalit sab ni sa ato mga Clegel Store. Kauban ng atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas, mo nang maintain sa atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Nindot manggod ang clay gel may gala, gawas nga lami siya, lasa niya nga, kanang maogi atong gipangita bitaw ang lasa nga makatagbaw nato kato mga coffee lover nga naminaw karon kining clay gel coffee natagbaw ka na naayo pagyud ka tungod kay dagha mga sangkap 19 ka mga sangkap malunggay chia seeds duna pagay daghang makahatag og positibong epekto sa imong lawas. Mo ni giingon may gala nakapangapi ka na nakahatag kapag may benepisyo sa imong lawas. Mag clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ingon man nga itong Jassy Vitamin C plus Z. Lawas nga piskay, basta naka Jassy Capsule. Kanunay, ang Jassy Vitamin C muhatag may katulugon panahon sa kagabion. Indot imong mood pagkabuntag, kondisyon ang imong paminsar, dili sab ka dali taptan o balatian ini. O niya sa trabaho, dili ka mag, kalabang, dili mo surrender imong lawas. Mas makalahutay ka. Sulayin ninyo ang Jassy Capsule. Buntag o gabi, di ba makaingon yung ganong lading pagkanindot sa Jassy? Nindot nga tulog niya, dili mo dali subawan, dili mo dali hilamtan, mas makalahutay mo. Mag-Jassy everyday ha, aron everyday, okay? ingon man Gromate para sa inyo mga kabataan 1 to 12 years old. Gromate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan ang inyo mga anak bitaw dali kasabot sa klase, di na pugsunon og kaon kato mga anak nga di sakit, di ospital. E Gromate na ninyo. Gromate multivitamin syrup for kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Nindot ka ayo. Dali kay mo tubo ang inyong anak. Bright gana ang kaon pagkagabi isayo sab matulog ang inyong mga kabataan. Ayaw kalimti. Gromate multivitamin syrup for kids.

0: Oh, say, but pasabot ni niya? Ganong kipambutang ni mo ning mga gamit ni mo din eh?
1: Sir Del, pasaylo ako pero dili pwede nga. Atong ipadayon ni, sila kaayo kining atong himo.
0: Husa? Kay nga no, ha? Hagtod ba gihapon karon? Wala ko nang makatunis pagmahal, ha? Pwede bang dilin mo na hunaro ko, misis? Wala na siya makauli din eh.
1: Iskibaw ko pero dili pwede nga. Tungod lang sa imong kwarta. Magpabilin ko din eh. Huwag dili. Dili na ko mapaselo akong kaugalingon. Kung magpabilin lang ko kumika ni Ana.
0: Dayon.
1: Ang imong gipanghatag. Ay kabalaka. Gasabot na ako silang mama. Siguro igo na tong bahay ngayong magpatukod. O katong luting ang gitukuran. Amo tong ihatag ni mutanan. O kung doon na pamanggali ko lang. Maningkamot ko makabayad ni mo. Gusto lang ko nga. Dali na ko mahayan. Dali na ko mahayan. Tungod kay doon ako ay gimahal. Nga napasakitan ako.
0: Time pauna. Paminaw. Pasig mahayan yan ni mo, ha? Paminaw. Once gani nga. Ang babae mo biya na ako. Hindi ko gusto pang mabalik pa. Sakto na ba na yung desisyon, ha?
1: Yes. Buo na akong desisyon. Kalimte ang atong mga kaagi. Sige, kaingan ko nga gusto na kontroliran ang mga hiwain na akong mga desisyon. Diyak na.
0: Janeline! Janeline! Janeline, please!

Anong lading na nila siguro ko sa gisulti ni Mama? Mismo sab sa akong kaugalingon matagabi akong gihunahuna. Kana bitong dili na lang tungod sa kukma, tungod na lang sa kwarta. Anong lading mi biya mi? Among gi turnover ang among bahay nga gipatukod ni Rodel. Og ako siyang giingon nga panilingan lang ko niya kung doon na pa'y kuwang. Nung lading may pauli ko, may adto ko sa ilang Ray, talagang gusto ko mga ito.

0: 어쨌든아, 이거
1: 빨리 먹먹이 스토리였다.
0: 스토리에 그만 전사 그만 심 복받사겠 나고
1: 이 마하에는 아껏다는 이 올리나 껏다는 게 하딱 내로델 떡리 왔다고 바고서 미세군 사오나 고스파고 나고 나먹파틱 바보 엉국마 그래서 고할다 왔다고 바사 일로코니무 타코곡사
0: Karoon lang ni mo na hunahuna ng tanan.
1: Mahal di ka. Huwag dili na ako kayang ibaylo ka. Pasaylo ako sa ako mga desisyon. Anda. Mapasaylo pa ko ni mo, Ray. Sorry.
0: Sa'yo na kayong luto ko na pulong. Sorry. Pero ang mga panahon nga ipikto ni atong imong desisyon hangtod karon nagpabiling sa mad gihapon.
1: Ari, atong magsugot sa inyong danan.
0: Sorry.
1: Sorry.
0: Mga isa pa sa ilo ni mo. Tungkol kay kaslunon ako. Nani mga invitation. Akong gihimo.
1: Kinsa?
0: Imong gagaw. Si Jacqueline.
1: Kasakit. Kasakit. Yes, dilitin ka mabasal ni Anna. Tog-deserve na ako nga. Masakitan. Kung kini man ang pamaagi nga, mapasaylo ko ni mo. Basta kibasulan ko at tanan rin.

Anong lading grabe na kong hinilak. Naingon, nakaingon ko nga na karma ko. Nung lading tinuod, akong gugma ni Ray, pero nasilaw lang ko sa kwarta. Nung lading gusto ko man nga, sundon ang gitulo sa akong kasing-kasing pero ulahi na sa motong igo na lang ko sa pagpato sa akong luha. Gipaning kamutan, nga makamove on, madawat ang mga

0: Anak, bisugutas mama ni mo nga mularga kag Manila.
1: Salamat kayo pa. Og sorry sa akong mga desisyon sa una.
0: Kadunay ka lang magpasaylo. Ay, ito ko na huna ah. Dugay na itong mga panghitabo.
1: Sige pa.
0: Oh, kaya magkalingaw sa ko rin eh.
1: Milakones, Papa. Mularga na lang kong Manila. Naaman sabang ako mga classmate dito sa una.
2: Judeline!
1: Unsa'y gibuhat mo din eh? Doon ako may nalimtan?
2: Judeline! Wala man dayon ang mong kasal?
1: Ha? Unsa'y but pasabot ni mo?
2: Bisang usaha ako na kusipag timbang-timbang. Susama! Sa imong desisyon sa una. Bisan pa man, imo kong gihimuan. Nagpapasakit sa kuha. Pero magpatigbabaw kong gugma ni mo.
1: Ray!
2: Judeline!
1: Ray!
2: Judeline! Ikaw dapat ko pakaslan. Sakto ka. Dilita mahimong magmalipayon. Kung piliyo na to, ang atong desisyon, nga lang aninta.
1: Aray, tinuod pa ni.
2: Yes, tinuod. Ipasabot na ko yung mga gagaw. Tungay ko pa sa ilus yung mga ginikanan. Judeline, kitang dapat magpakasal.
1: Salamat, Lord. Kitagaan pa ko ni Mo Chance. Yes, dili pwedeng balibaran di ka. Sorry sa akong mga pangandoy. Ngayon din napasakitan di ka. Salamat sa second chance niya, yung gihatag na to.
2: Salamat sa sigino. Kuyugan di ka. Magkabuti mo mga pangandoy sa kinabuhin.

Nung lating, ulit ikong magdahom nga, mabalik pa siya na ako. Kinakaset na ilang kasal. Pero tinuod gud, kung kamugid ang destiny, kung kamugid ang gitakda sa kapalaran, sa Ginoo, ulit ibisan kinsa nga, makabugto, makabungkag niya na. Nung lating kami ang gikasal, ulit ramasab na suko na ako akong agaw. Siguro nakasabot lang. Sa pagkakaroon, doon na mido ako bukanyak. Nanimuyo, gihapon din sa RT Lame sa Buangga Sibugay. Nung lading unta din ay mga pagtulunan nga nakutlong ato mga sukintig paminaw, din hinalang kukutob, inyong magtatangpod siya kilingin.

0: Kau kata Sugi Lano ni Ray nga. Ah, Ray. Ni Jody Lynn dia. Yang bana mo yung Ray. Manang uban. Nung lading, naagiday forever nung lading, no? Sabi ko wala na nung lading. Daw na wadaan na ginunta ko paglaom nung lading. Nagingon may galang, ha? Kung kamugyod ang gilatid sa kapalaran. Kamugyod ang gitakda sa kahigayunan. Kamugyod ang gipartner sa atong labaw makagam, wala gyud bisan kinsa magka wala bisan kinsa makapugong na mga higala, pero lagi atong yung natimbang-timbang amaong Sugilanon dako kaayog leksyon ba ay mga pagtulunan. Nusahay di ay dun ay mga butang bisan sa gugma. Nusahay masilaw sa kwarta, pero mupauli regud gihapon may gala, mupatigbabaw regud gihapon ang gugma ni ana. Nusahay manggod kay para nato kwarta ra ang makalipay sa tao, makakontento. Diha kita na sayo kay daghang kwartahan karon, pero dili sila happy. Daghan nga naa nila tanan, pero lang tawo nimo masulubon gihapon sila. Ngano man dili kwarta mo itubag nga magmalipayon ang usa ka tawo. Ang tinuod nga gugma, kun kontento kaniya, mahal ni mo siya, nagingon mahigala, bisan pag wala ninyo makabot ang inyong mga pangandoy, wala man ninyo ang mga butang, inyong mga gusto, pero ang gugmas matag-usa ninyo, muna'y makalipay mahigala nga. Kalabang makaingon ka nga kumpleto ang imong kinabuhi, kauban siya. Kompleto ang imong kinabuhi nga nasa sa imong kiliran. Amaong Sugilanon, siyempre kanunay gipaluyuhan, Power 10 Probay Capsule. Mag Power 10 Capsule yung kanunay, aron nga magka-survive ta sa itong inadlaw-adlaw, kapag kinabuhi, ibabaw rining kalibutan. Power 10 Probay Capsule, nindot nga i-maintain, labi na ni Adtong luya ang lawas, daghag ibati, daghag problemas balatian. Inom kayo mo ng Power 10 Probay Capsule, sulay lang ninyo. Kay matud pa, wala may mawala na to kung musulay ta. Kung musulay ta, diha na to mapamatudan yun. Hinungdan bitaw nga gipangita ni sa kadaghanan. Gimintainis kinabag ang katauhan tungod sa kaipiktibo. Pangita lang yun ang tatak niya na amnis mga butika, Power 10 Probayo Capsule. Ang 10 may gala, nag-represent na siya sa 10 powerful ingredients. Tabang sa atong bowel movement, hinluan ang atong lawas. Abi ninyo mga igala, atong lawas na ginahanglan yung food supplement. Sama sa Power 10 Probay Capsule, Jassy Vitamin C plus Zinc. Yan na, importante kayo na. Kaya kung mag-coffee da, abi na tatong coffee nga dili healthy coffee, na lang may glacial coffee mix. Mone ni hulit may igala, aron atong maangkon ang kapiskay sa atong panglawas. Katagbaw mong gud ni, kini bitawng clay gel coffee mix. Ato mga coffee lover, makaingon gyud nga nung lading ang inyong kape, lami gyud kaayo. Sabi to sa gibansagan sa pinakalaming kape gumikan sa lasa niya. Ngayon inom nimo, katagbaw gyud ka. Kaya bang kontento gyud ka? Unya mo na giingon may gala, nakapangapi ka na, nakapanambal pa gyud ka. Gitagaan panimog may binipisyo ang imong lawas. Nag-coffee ka na, natagbaw ka na, naayo pagyuga. Sa pamay atong gidugayan ani adtos mga butika sa atong mga tindahan, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaya kanan Jassy, maayar ba yun po kayo na siya, pangpatulog yun na. Ikakatulog, panahon sa gabi yun, pag Jassy. Maintain kasi Jassy every day. Nindot mangod ang Jassy may gala, grabe ang Jassy Vitamin C. Kung hinlo sa misa itong lawas, pag ipagawas sa mga toxins, sulay ka din nyo. Ito bitaw nga bitadain may gala, inyong ibutang na stubig, mo action na siya lubog-lubog bitaw. Butangin nyo, ihuho ng usa capsule kutawa. Diba ang itom kaayo, muputi na siya. Ingon anak ka-powerful ang atong Jassy Vitamin C. Hinluan ang atong lawas, kuhaon ang mga hugaw nga naan niya. Nga mga basura nga nasa atong lawas, ipagawas na siya. Pinaagi sa Power 10 Probay Capsule, Jassy Vitamin C. Daga mga reaksyon din hi, pero di na nato di mahatagan o pagtagad may gala. Basta ay lang mo kalimot sa pag-maintain kanunay ha sa ato mga product. Kanyang Power 10 Probiotic Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Jassy. Ang nula ding essential oil nato nindot sa good kaayo ning i-maintain. Gumikan kay... Ang ato nula ding essential oil magkawala sa... Pamaol, pamuypoy, panuhot, mga panakit-sakit, kalawasan. Maintain kanunay, nung lading essential oil, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Yung atong sabon nga magkapagwapa, magkapagwapo, clay gel, papaya, wealth, collagen, and milk. 10 times power, whitening soap. Ingon man! Ang atong growmate para ni baby, 1 to 12 years old, growmate, aron taas, bright, gana ang kaon, gana ang tulog. Bis kumak eye drops alang sa tinaw klarong padanaw. Patuloy inyong mata ha. Uni ang atong clay gel brightening lotion. Lotion na siya may galang magkapanindot sa itong panit. Ha? Indot kayo ng lotion ng clay gel brightening lotion. Umot pagid ka ayaw. Carry perfume. Umot hantod by tig 4 oras. Inyong nunglading mo ingon. At agad tagda kong bili ang ato isi kaya ingon araw magkinabot kitang malinaw. Ubabong ahon na ipagpaminaw. Dengan salamat.
1: Hello mga ka-Power 10, kumusta ako may kapagpaminaw ka na itong tanana. Welcome sa itong agatulumanon, giya sa pagugman sa maayong kapaglawas. Inyong kauman kanunay sa kahanginan, Dr. Al Palmao sa naturopathic practitioner. Maging kauman kaninyo ng pipilang ka mga minuto. Alam sa niya na atong hisgutan, ang butang importante sa tanana. Ang Power 10 Probiotic Capsule, ang pag-amping sa lawas, dinuyugan sa binuhatan. Sa makanunayon nga paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule, makita nimo ang nindot nga resulta kung aduna kay mga suplemento nga gikan gyud sa kinaiyahan. Kaya na mga butang nga nagtubo sa yuta, naadiha ang importante nga gitawag butang nga makahatag og kaayuhan sa imong lawas. Kanang natural mga Power 10 bitaw ka ng dili binuhat og gamot sa tao. Kung dili ka na yung binuhat gikan sa kaalam sa labawng makagahom. Maugyod na ang pinaka-the best nato nga gamiton. Kaya nga naman magka-Power 10, usahay, dili nato na matagad. Kaya nga tuwa man gipangita magka-Power 10 nga masulbad na yun ang mga sintomas. Once nga sakit ang atuang ulo, once nga dunan ay dipiktuso na ang atuang tiyan, mangita magyod ay tambal magka-Power 10 kaya mauman ay pa-the best nato nga ginahuna. Pero ang pinaka-the best day magka-Power 10, kun aduna tay gitawag nga prevention paglikay na daan. Kung sa may mga butang nga malikayan nato daan ang mga posibleng nga mga balatian nga makadaot sa tong lawas pinaagi sa dako nga galastuhanan. Kun dili diha pay naagi magka-Power 10 sa paggamit sa mga natural nga binuhat gikan sa kamot sa Dios, gikan sa kamot sa tao. Ang Power 10 Probio Capsule gikuha yun na nato diha gikan gyud sa mga natural nga mga sangkap. Pero magka-Power 10 dili man gud siya imo nga gamiton lang kung duna na mga emergency. Ang maayo gud nga imong buhaton magka-Power 10 matag adlaw nimo na siyang gamiton. Kaya nga naman magka-Power 10 ang pundasyon sa maayong panglawas dili lang usala ka adlaw nimo buhaton pagkaugma dili na ka magamping sa imong lawas. Dili man guding anak magka-Power 10. Samtang naapatay kinabuhi, doon na magigitay consistency magka-Power 10 nga tagaan yun nato atong lawas. Kaya nga to ang lawas magka-Power 10. Nagtrabaho magunda. Kaya nga kung dili mo trabaho magka-Power 10, ang sistema nato palyado yun. Kung niya, unsa may iyang gamiton? Kung wala siya mga minerals, vitamina, properties, healing medicinal properties, anti-inflammatory properties, antioxidant. Kung wala na siya magka-Power 10, unsaon man niya pagtabaw sa itong lawas? Gani magka-Power 10, diha gani sa komunidad, sa atong society magka-Power 10, sa katilingba na to. Kinahanglan nga dunagay pagtrabaho. Higit pwede nga ang tao magpundog yun siya kay ang sistema manggod sa ato ang komunidad. Kinahanglan dunagay mga trabaho ang tao. Alon mabuhi ta? Okay, way mo tanom. Walay mo trabaho magka-Power 10, unsaon man na? Kinahanglan yun mataga komunidad doon nag espesipiko nga trabaho. Ang atuang lawas baga power tending anak po. Ang brain na ito maunay tig kuman. Ang atong heart maunay tig pump sa blood nga makasaka, maka-circulate sa atuang lawas. Ang atuang atiyan maunay tig digest sa atuang gipangkaon. Aron mapino o niya maahimo siyang molecules, mga gagmay nga mga properties o niya isupport mga power tens sa magadaiya nga mga organs. Si kidney ang iyang trabaho, tigsala sa dugo, tig-alkaline sa dugo, tig-balansi, tiglabay sa mga waste. Si baga mga power ten, tigkuha sa oxygen, alon ma-oxidize ang atuang mga cells. Matag part sa tuang lawas mga power ten. Doon na siya yung mga espesipiko nga mga trabaho. Unya, kana mga power ten, dili na nila mabuhat kung wala tay ihatag. Usaon man pagtrabaho mga power ten, kung dili wala po tay isuporta nga mga vitamins and minerals and other added properties na buhatag yun o kaayuhan sa itong lawas. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, pinaka-epektibo yun na siya ni mo nga gamiton. Kaya naadiha ang mga properties nga kung ipasunod sa imong lawas, malipay si kidney, malipay si atay, malipay si utok, malipay ang atuang stomach. Tanan magka-Power 10 nga parts itong lawas, at tinindota kung masudlan lang sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Wala kita yung olas paalang sa pagpadayon sudahan. Dr. Al Palma, magaingon ka ninyo, lawas may labang bahandi sa daran. Atong ampingan pinaagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
2: Healthy matagadlaw, kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis ni ini.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel store.

0: Adlaw man o gabi'i, Thermica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Nag-antos ka ba sa imong balatian? Naaba kay gibati nga dugay na nimong giantos? Naaba kay sakit nga dugay na nimong gidala-dala? Mahiligon ka ba sa kape? Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, pinaagi sa Clay Gel Coffee Mix. Karon, magadalit ka ninyo nining atong 5 minutos sa tulumanon. Ang kape sa maayong kahimsog. Ang kape sa maayong kahimsog. Tulumanong pinalunguhan sa Clay Gel Coffee Mix. Ug karon, atong sugdan ang atong tulumanon.
2: Mga kakape sa kamaayong adlaw, kaninyong tanan, welcome na po nining atong pagpanaguban. Ano na po kining atong tulumanon? Hatod kini ka na ito sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tinghimo sa ato ang kape nga makatabang sa atong kalawasan. Ilabi na gayon ang paghatag ug mas maayong kahimsog. Kini nga atong kape, mga igsoon, napamatud-an nga aduna kini mga sangkap nga makahatag og pagtabang sa mas maayo natong kahimtang sa panglawas. Gumikan kay angko niini ang 20 ka mga sangkap nga diin napamatud-an nga maayo kaayo ang pagtabang. No, kini nga atong moringa, chia seeds, ang psyllium husk, naapod kita ay green tea, turmeric, inulin fiber, naapod kita ay blueberry, buwa mera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyabano, apil panini ang goji berry, o usab kaning mangosteen, acai berry, ang spirulina, ang green barley, apil ang kokwa, o kaning ginseng extract, o ang pampatamis sa ato ang kape. So, on, ikabainting sangkap nini, kaning atong stevia. Kaning atong kape, mga igsuon, napamatudaan nga makatabang day kini siya sa paghiuli, no? Fast healing sa ato ang mga kalawasan. Susama pananglitan kung ikaw doon na kay mga problema sa panglawas karon. Susama pananglitan sa common cough, colds, fevers, and flu. No, dali ra kang maulian sa ato ang kape. And of course, para sa katong mga kaigsuonan na itong naghahambin karon sa mga medyo bugat o seryoso nga mga klase nga mga problema sa panglawas, kaning atong kape, napamatudaan nga makatabang day kini sa fast healing or kalang hinalian or dinalian nga pagpahiuli sa imong mga balatian. Munang nindot kayo kini atong kape, mga kaisunan, ilabi na gid kaning pagmintinar o pag-inom ni ini, no? Kaning ginatawag na itong dumi kini siya batasanon pag-inom. Gumikan kay kini siyang atong kape, napamatudaan man kini siya nga dunay mga sangkap nga maayo kayo, ilabi na kining moringa or kining kamunggay, nga diin napamatudaan nga daghan kayo kining mga health benefits sa atong kalawasan. Ilabi na gayud sa ato ang mga kining ginatawag na itong mga internal organs. Sayad ba kay galang isuon sa kaniadtong mga panahon na mga bata pa kita siguro, no, sa mga bisan pagganig sa katong mga panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, kining atong mga lolo, kining atong mga grandfathers, no, kining atong mga kanununuan kumbaga, ang ginabuhat nila basta masamad sila is nagadikdik sila bisan galing mga karong mga panahuna, no, ang mga atong mga mamagpapa pagmasamad gilita ang bugtong buhaton makuha og dahon sa kamunggay idikdik o lukdikon din pagkuman ihampol ngadto sa samad. Kaya dali nga mo ampat ang dugo, no, mo hunong ang pag-aga sa dugo, and then dali rapod kaayo ang pagkahiuli nimo sa imuhang mga samad. Mapitan ng mga kaigsunan nato, for example, kining ato mga mag-uuma, no, for example, no, kanang mga nangani, and then accidentally masamad ilang mga kamo sa ilang harapong gigamit nga garab, no, di ba, masamad mangina sila, ang tendency mangita na sila kamunggay, and then kanang kamunggay ilahan ng dikdikon or baka usapon, then paghuman ang iyahang iyahang kibaling murag katong dinikdik nga kamunggay, ibutang nila silang samad, and then later on maugada yung tong maong samad ug dali ra kayang magtapot ang mga skin nga nagisi na samad, no, and then of course wala ra isang bulan o isang semana maulian dayon ang maong matang sa samad. Inana mga higala igsoon, meaning to say nga kaning atong kape pinaagi sa moringa ug uban pang mga sangkap sa tuang kape, makatabang gini siya sa pagpahiuli sa atong mas maayong kalawasan. Muna nga mas dali ang atong pag-ayo kung kita ilabi na nga medyo nagsinati og mga seryoso nga mga problema sa panglawas. Di mani ang pangalan sa kape, mga igsuon, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na kinikaroon sa mga butika, and of course napamatudan nga kini makatabang og dako alang sa mas maayong kahimsog. Pangita lang ang katong adunay tatak nga Clay Gel nga kape, gumikan kay makatabang kini siya sa fast healing sa atong kalawasan. Di mani ang kaping makatabang, ang Clay Gel Coffee Mix.
1: Inyo na gibati ang tulumanong kagwa ang impormasyon o kasayuran. Ang kape sa maayong kahimsog. Tulumanong hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping lamiana, makatabang kas panglawas. Hangtod sa sunod ng higayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Long Latin Radio. Una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Long Latin Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Long Latin Radio.
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
2: Introducing Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
3: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and artificial colorants at no preservatives. Clay Gel Mix Herbs, nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mix Herbs. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mix Herbs.
4: Ang PB Dots program

0: Aramis Kapi.
1: Clagel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Mapalit na sa Tanang Butika. Nong Lading Product Authorized Dealers. Tanang Clagel Store. O Niini Istasyon.
2: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
3: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
2: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan.
4: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
3: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon.
4: Lingaw sa kapunon.
3: Hello, maayong hapon.
5: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
6: Mutubag mic o microphone.
5: Mutubag sa tigmo.
6: Ito sa imanik.
5: Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
4: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
3: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
4: Lingaw-lingaw sa kapunon.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon.
7: Tito Val, pasiriti ko bi.
8: Hala no.

Sons 3-5 nagyod sa tagda sa hapon. Higala, kumustag maayo nga hapon na usabag kaninyong tanan. Usag ka mabugnaw nga hapon. Karting tugnawa dari sa kong nahimutangan mga balangga kay ligihapon. Ulan manggihapon oy. Gahapon mga palangga dari sa kong nahimutangan ulan kaayo. O niya karo mga orasa perte gihapong tugnawa. Nahuna gitag tanday ani. Problema kung kinsay tandayan pod no. Maayo pagpaminaw sa ato mga pinalangga nga karo mga orasa nagharay-haray sa ilang tagsa-tagsa ka mga lantay. Uban gahigda-higda galigid-ligid. Uban usab karo mga orasa naglingkod-lingkod ilabi na kung gaulan-ulan diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Gapaabot nga mahuman nasab ang ulan. Okay, kung ulan manggod mga palangga, wala po'y kanabitang lami nga isuroy-suroy mga palangga as palibot. O, nindot sab nga ipundo na lang sa atong kiningtag sa tagsag ka mga panimalay. Nang hinaot ko nga nagapaniod to na ang tanan! Taon ganda sa insakto nga oras ha? Mahala mga palangga, gulay mo ingon o mupahinomdom na to nga, nagkaon na ba ka? Kaya kung wala pa ka nagkaon, pagkaon na. Nagkaon na ba ka, love? Walay mag-ingon na ang uban, isa mo kaon. Kaon kita sa insakto nga oras, mga palangga, ha? Kotob na lang sumabot sa atong sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong tito Val. Maguban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Martes. It's a 29 naning bulan sa September tuig 2016. Pila na lang yun ka gabi eh. Oh, pila na lang. Anuha na lang ka gabi eh. Mahuman na sa mning bulan, mga palangga, sa Septiembre. Dito na sa ta magtingog-tingog, mga palangga, sa bulan sa Oktubre. Parting paspasar yung taon sa panahon. Ayok kung inga nga, maabot na lang tag-Oktubre, ane, o ni atong tigmo, di gihapon ninyo matubag. Kung nahibalan pa, may pa, wapa hibal eh. Ang atong tigmo, mga palangga, padayon lang gihapon, mintras nga dili ni matubag, mga palangga, padayon yun eh. Bison pa man o daghan pagkaayo kong tigmo dari mga palangga. Dunay tigmo na ko dari. Dunay mga pipila pa ni ka sako ni. Pero dili good na to. Pwede ilisdan na itong tigmo mintras nga dili ninyo matubag. Mao nga paning kamote ninyo ni. Perteng sayo na ragyon ni. Gani mo ingon ang uban. Kanang tigmong titubal pwede rin mo na piyong-piyongan. Mao na karon nga. Ang uban, sige na lang yung gapiyong-piyong hangtod karon, wag hapong katubag. Paningkamuti ninyo nga inyong matubag kay sayo.

0: karon ragyod kaayo ang tubag ani mga palangga, ha? Ang atong tigmo, maunay, ganto mga wala na sayo, dahala, isulat ninyo ni. Kaga nagyaw-yaw, oy, maingon nga, taas po na nga tigmo tito, oy. O sa may tubag na tito, taas, bubo. Secret. Ang atong tigmo, nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mo maapsan. Hangtod kanus-a ni mo siyang ipaglaban. Unsa man akong usbon mga palangga para nga inihwagit nga makuha. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mo maapsan. Hangtod kanus-a ni mo siyang ipaglaban. Unsa man aniya karong hapon na kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong nga tigmo. Imong madawat kon imong maangkon ang 69,800 pesos. 69,800 pesos. Mauna ang imong badawat kung ikaw ang swerte nga magatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189. Niya kinahanglan yung kompleto, dunay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Kay bisan pag insakto ng inyong tubag o niya dunay kulang anak, kulang bakag address, kulang bakag edad, kulang bakag abilyado, pasensya na yun kaayo. Kay mahimong invalid ang inyong mga tubag, ha? Live usab day kita nga makita og madungog mga palangga sa Facebook, pinaagi na sa itong Facebook page, ang Nong Lading Broadcasting Corporation. Maayong hapon sa tanang gabiyo sa atong Facebook Live. Maayong hapon diha ni Ma'am Zara Odamay. Dihagikan sa may Makuti, Malaybalay, City Bukidnon. Namanusap, maayong hapon diha ni Ma'am Reza Fernandez. Dihagikan sa may Patpat, Malaybalay, City Bukidnon. Namanusap ni Ma'am Plexi. Sakto ba to kung sakto ba ni Ma'am Plexi? Ito yung ngalan, ma'am, no? Aliha sa may Tandag. Oh, batod pa niya, tito, bahalag di ko makadaog sa tigmo. Isibiya na lang akong number. Oh, maghanap ako ng uyab. Kanang single dad, pero why anak? Maayo po, no? Wapar ba kini si ma'am? Ngayon manusap, maayong hapon. Diha ni Ma'am Manilin Manato Pandak. Alihagikan sa may Purok Uno, Datagan, Suminot, Zamboanga del Sur. Oy, maayo pagbabinaw sa tanan taga Suminot. May manusap, maayo nga hapon, diha ni Sir Aljo Namukatkat. Diha sa may Pagadian City, o diha ni Ma'am Catherine Flores. Diha sa may Bagong, Anunang, Bonifacio, Misamis, Occidental. Sige, salamat kaayo sa inyong kinipag-view sa itong Facebook Live, ha? Apan sa dili pa nato, tagaagpagtagad ang inyong mga tubag. Huwag kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing kon Noong Lading Products, labi na ning atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga kining atong Power 10 Probio Capsule. Sa mga wala pa nag-maintain ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay, pag-maintain na mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Lahi regyon basta naka-power 10 ta kay ligon ang atong lawas. Dili tadali taptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paglihok-lihok matag-adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Nindot ang atong paminsar makaplano tagtarong. Ingon ana kanindot mga palangga basta naka-power 10 probio capsule ta. Walay mawala nato mga palangga kung atong sulayan. Hinlaw sab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Ngan manusab, normal sa atong bowel movement, pupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumora sama sa mga cells, na pumalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong cellula. Aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangka sa dili patamukaon pag-aimnon ang power tan. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang power tan tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangustin, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo giyod kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangka, ayaw ninyo kalimti ang atong Collegial Mix Herbs Food Supplement. Nindot ni nga atong i-partner o itugbang mga palangka sa Power 10, ilabi na sa mga aduna na giyog ipanghambin nga balatian. Kung mag-inom mo Power 10, buntag mga palangka o di ba kaudto, kining Collegial Mix Herbs mga palangka, pwede na itong imnon hapon o dili baka gabi sa dili bata matulog apanahon sa kagabihion. O sa kini ka kapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga dipinsa sa atong lawas. Pinaagi sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, chanka piedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay gabato sa atong kidney. O makuha ang sobra nga uric acid o nagbalikon sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Makatabang sab kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Ilabi na sa panahon sa kagabihon, daghang tagtrabaho tibok adlaw, dugay ta makatulog kilagi, daghang ipamati sakit ang lawas, hawi ang lawas, binhod ang lawas, kapoy ang lawas. Makatabang kini mga palangga para mubalik ang atong kanhing mga kusog. Ingon man usab ha, ilabi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas. Makatabang kini mga palangga para matunaw. Matabang sab kini sa pagbalansi sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagdang. Collegial Mix Herbs Food Supplement. Dangpanan sa mga balatian. Alas 3:16 na gyud sa tagda sa hapon. Niya dili na ta maglangay mga palangga kay kahibalo gyud ko nga kamo diha gakinto-kinto na mo. Mura na mo kining kadaganon diha. Ilagi ang uban excited nang mopabuhagay usab sa ilang mga tubag. Ang uban excited na sab nga makahibalo ko unsa ba ang ilang tubag, sakto ba o dili ba? Maramang gyud na. Dili insakto, sakto. Kung di pod sakto, dili insakto. Direta mag-una mga palangga sa mga tawag. O man sa mga pipila ka mga tawag, dili gihapon matubag sa insakto mga palangga ang atong tigmo, siyempre, atong tagaagpagtagad ang mga mensahe. O nang tawag mga palangga, atong tagaagpagtagad, hello, maayong hapon!
1: May hapon dito. Ato, sumensors tayo. 44 ang nagpuyo. Porok Chris, Iglesias, Hayag, Sabuanga, Doktor. Ang akong tubag dito, nagpariban.
0: Mm-hmm. Nagpariban ang iyan tubag. Mura man po doon si Giduyan, mga palangga. Ay, doon naging mga mutawag ba ang usahay? Doon ay usahay ang tingog kusog. Napoy usahay mulayo. Mura yung Giduyan. Wabag hato si Giduyan. Ay, oh, kung mutawag mo ay sa mo pagduyan-duyan, para nga dili mawala-wala inyuhan tingog ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang iyan tubag mga palangga. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Tito Bal. Ako ba si Carolina Gabon Panin, 65 years old, Tagazon Free, Grand Miguel, Caligan City. Ako ang tubag kay taong nawad-an og mahal sa kinabuhi.
0: Taong nga nawad-an og mahal sa kinabuhi. Ito gikan sa Mailigan City, maayong hapon sa tanang taga-Iligan. Galanog-lanog diha mga balangga ang 104.1 noong lading radio, Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon.
0: Sige, padayon.
1: Okay, so, Lituan so kuwal
0: po. Mhm. Pasensya na kaayo mga palangga ha. Sorry gyud kaayo ilabi na sa mga mutawag nga kanabita magwala-wala inyo ang tingog. Ako na lang yung palungon mga palangga kaya ang akong gilikayan magunan ay basig sudiaan ko ninyo sa umabot nga panahon. O maingon mo nga tito, anong miingon magka nga dili mao akong tubag? O niya katong ning tubag ko insakto man? O katong ning tawag ko ni mo tito nga nagkaputol-putol? Eh kini magod semester computer mga palangga kung mutawag mo o niya hinay inyo ang signal magputol-putol diretso ginisig pamikat. Mauna nga mas nindot nga ako na lang yung palungon patong mo dihag dunay kapatungan ha? Para kusog inyo ang signal. Maura yun na akong hangyo. Pareha sa uban ba nga mutawag nga klaro ang ilahang mga tingog, ha? Hello, maayong hapon!
1: Ang hapon, tito! Ang hapon, tito!
0: Sige, padayon!
1: Ako si Alicia Lagura. 21 years old. Taga Purocong, Sas. Gamot, Tago, Surigao del Sur. Ang akong tubag, ang mahal na pinangga, ala ng pinangga na edo na mahalon.
0: Uh-huh. Oh, sige, salamat kayo. Oh, diba, klaro kayo ang ihang tingog mga palangga. Diha tugikan sa may Surigao del Sur. Ayo nga hapon sa tanang taga Surigao del Sur. Kumusta man ang inyohang kining panahon diha amping mo kanunay ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon. Ensakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Tito Bal. Tagan ko sa imong tigmo, Tito Bal. Si Malin Luminding Min, nagpuyo diri sa Kabasalan, si Bugay. Akong tubag, Tito Bal, kaugalingon na iya.
0: Kaugalingon ang iyang tubag. Maayong hapon sa tanan tagad Zamboanga, Sibugay. Kusog kayo tadiha mga balangga, galanog-lanog diha ang 94.3 noong Lading Infinite Radio Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang imong tubag ma'am kay daghan na kaayo ang ning tubag ana. Daghan na kaayo ang nagmention ana. O niya dili gihapon na siya mao. Hello, maayong hapon. Hello. Tingog, kinanglan yun, inabtik kayo yun ha. Sa mga mutawag, mga palangka, kinanglan, inabtik yun mo di ha. Sa pagtubag na ko, diretso na mong tingog para sa inyong ana, magkasinabot yun ha. Gini daw ba, ato doon yung tubagon? Hello, maayong hapon!
2: Maayong hapon, Tito Val. King Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag, tao na nag-movie marathon.
0: Gikan diha sa may Panabo City. Maayong hapon sa tanang taga Panabo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
3: Hello, maayong hapon sa tubag. Ako si Rotuli Robin Yalusada, 45 ang edad. Kada po kwarto lower kada baka ang akong tubag dito ba kay baba
0: baba ang iyang tubag Mr. Computer dili gihapon insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Hello, yes, padayon.
4: Ako si Susan Olimaga.
0: Para sa ingon ana mas nindot manggunto nga pinaspasay para nga daghan tag madawat nga mga tawag dili pud mo magmahay ba daghan pud tag madungog nga mga tubag taga adlaw abitaw ganahan gyud unta gyud ko sa tawag mga palangga e, kun diri manggod sa mga mensahe medyo dugay gyud ang tawag dali ra unta pero ang problema lang kay usahay dili ta magkasinabot sa mga mutawag nilagay ang uban, wala po'y signal, ang uban po kay nagpadool po sa monitor. Pero kung parehas lang unta aning uban nga, pagtubag na ko diretso-diretso na, daghan, yun unta, kaayo tag madawat o tawag tag hapon, ani. Gini daw eh. Hello, maayong hapon!
5: Hello!
0: Sige, padayon!
5: Tubag po! Ako si Alihan. Si Dinti. Saga dito si Dinti. Ako sulong.
0: Layo naman sa kahayo tao na eh. Puro magtaga-istorya na yung mga palangga. Puro magkining nag-hike man siguro to siya. Ayan na po pag-hike po doy. Alas 3:24. Maayo pagpabinaw di ay sa tanang mga nangapi karong mga orasa. Labinaw o kining bugnaw ang panahon mga palangga. Perteng nindutag yun ihigop-higop o gabi. Labinaw o init nga gabi. Siyempre, kung mga pinalanggan itang mga palangga, piliyon sub nato itong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kanto mga wala pakatilaw sa atong pinakalami nga kape, tilawin ninyo. Kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Otop sa nakatilaw sa clay gel coffee mix mga palangga, nagbalik-balik na yun o sigig pangapi. Ganun man, gawas nga lami mga palangga, human na itong pangapi magunani kay kondisyon ang atong lawas. Nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, o niya dili haw ang satiyan. Save kiniimnon sa tanan kay ang gigamit nga pagpatam is ani kining stevia. Mo cleansing o sab kini sa atong lawas mga palangga. Dili lang tabasta na ngapi, kung dili na ngapi ka na, nakapanambal ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ani adere na tas mga mensahe mga palangga aton ni taga pagtaga ding mga nagtext taon ha para po dili ta makutokoto ani. Kasi magkaingon sila nga atong mga pinangga ding mga mutawag pinangga biya mo na ko tanan. Mao nga aton ni tagaan sa pagtagad. Dito ba ayong hapon si Pablito Moscosa di ini. Say, si Tainuay Biako Idan, nagpuyo sa may Purok 5, Barangay 2, Buena Vista, Agusan del Norte. Oy, maayong pagpaminaw sa tanan taga Agusan del Norte. Galanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 Nong Lading Infinite Radio, Butuan City. Ang akong tubag, anak tito, kay oras na siya. Kumanani nga tubag, mga palangga, daghan na kayong nintubag, aniha. Tito, ako di ay si Olimpio Espinosa. Say, si Tay 5, ako Idan, Barangay Tras, San Francisco, Agusan del Sur, ang akong tubag, anak tito, kay bata na siya nga giduyan. Mr. Computer! Tito, good PM! Ako ni ay si Riza Fernandez Sanchez. Tagapatpat, Malibalay City, Bukidnon, ang akong tubag kay Bula. Kumanani nga tubag, mga palangga, ha? Tito, ako ni ay si Rupino Navarro, 62, ang akong edad. Taga Purok Size, Tusik, Bonifacio, Misamis, Occidental. Ang akong tubag, anak tito, kabayo nga nagbugno, humanag, hapon nga tubag. Good PM, tito, si Fatima Lobang, di ay ni. 36 anyos, taga Purok 2, Anislagan, Mako, Davao de Oro. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga naghormintado. Sa uban bang mga pinulungan, maubanin kuan, kining tao nga nagmaoy, maubanin, no? Kanang tao nga muana sila nga to asi ko andito si Buboy naghormintado uban sa mga pulong mga palangga maingon nga to asab si ko andito si Pabling nagmaoy anong magmaoy man gyud ato pangutan-on Mr. Computer tito maayo nga hapon ako di ay si Lina Rizabal Araneta taga Purok 2 Pitianan Don Victoriano Misamis Occidental. 27 ako edad, ang akong tubag kay Damgo. Kumanani nga tubag mga palangga ha. Ito ako ni ay si Melisa Daloniag, 46 ang akong edad. Nagpuyo sa may barangay Buntongon Sakop sa lungsod sa Impasugong Bukidnon. Ang akong tubag kay relihiyon na siya tito sa tao. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Shine Nami Joyzan, 21 ako edad tagalantungan. Aurora Zamboanga del Sur ang akong tubag kay Pitik sa Kasing-Kasing. Kumanani nga tubag mga palangga kung inyong tubag bahin o Kasing-Kasing daghana kay ning tubag ani. At ito ako ni ay si Rome Saritaw. Si Quinta ko edad nagpuyo sa may Impasugong Bukidnon. Ang akong tubag anat ito kay dagway na siya tito sa lalaki o babae. Kumanani nga tubag. Ito ang akong tubag kay Chinilas. Managi hapon yung tubag ng Chinilas, ha? Ito, maayong hapon. Ako ni ay si Rialin Hadrake. May di uno ang akong edad, taga Tiguman, Digo City. Ang akong tubag na tito kay tao na siya tito nganing dagan kay nasunog man ang ilang balay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako ni ay si Michael Palses. Taga Lumbayaw, Aluran, Misamis Occidental. 41 ako edad, ang akong tubag Kasing-Kasing, humanag hapon ni nga tubag. Ito maayong hapon. Ang akong tubag kay utang nga wala gibayran, humanag hapon ni nga tubag. Ito ako ni ay si Dines Aswe. 44 ako edad, taga Poblasyon, Mahayag, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, doktor nga naay naghingalong pasyente or doktor nga nag-opera tito og pasyente? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ang akong tubag ana tito kay Jewelers na siya. Si Nelson Gumili dayni taga Namot. Tudela, Misamis Occidental, 34 ang akong edad dito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon si Ivan Cordova de Aine. 32 ako edad. Taga Agusan, asa napita sa Agusan, kinahanglan yung kumpleto mga balangga ha. Tito, maayong hapon ni Mudiha. Naglanog-lanog ang imong tingog dire karon sa may Prinsesa Baroy. Ika ni Ma'am Esterlita Paradas. Ayong hapon ninyo diha. Salamat kaayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw ha. Ito ako ni ay si Dale Sumili. 40 akong edad, taga Lambagohon, San Roque, Eligan City, Lanao del Norte. Ang akong tubag kay nagpaandar na siya og sakyanan unya iya nang gipadagan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, guwapo. Uy, uy na may guwapo. Delikado ni. Ayaw lagi mo pag-ingo guwapo po, doy. Delikado magkahanin kini iyan tubag, Rob. Bisag di ni insakto, ma. Congratulations, magkahano ni Ron. Maganahan, mabuta mo basa ni. Amari mawala itong kapagaw, basa ganaghang minsayon niya. Dunay mo ingog dito, bal guwapo. Karindot mo sahon. Ako ni ay si RJ De Losa. Nagkakabgan, Tambulig, Zamboanga del Sur. Ikaw yun, RJ, ha? 46 ang akong edad, ang akong tubag, anang imong tigmo kay tao na siya tito nga gi-arthritis. Mr. Computer! Dili, gihapon maong. Alas 3:32 na mga palangga. Maminaw sa tagpipila ka mga pahinomdom kay gihangang taon ko sa inyo mga tubagoy. Nagbalik na ko mga palangga, siyempre. Akong tiwason sa paghatag o pagtagad na kining inyong mga tubag, ha? Sa atong tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsaman.
6: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nongleding Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto. Aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nongleding Essential Oil natural gikan sa herbal ingredients. Walay side effects. Safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Humot nga haplas o natural ang gamita. Nongleding Essential Oil.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nongleding Radio, ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
8: Sulayi ang natural nga Nongleding Essential Oil.
9: Pa!
10: Oh, anak, nagdali ko mangod.
9: Naakoy surprise ni mo pa.
10: Oh, perfect! Pinaliar ko ni mo na kuha nga kong itudlo.
9: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
10: GrowMate Multivitamin Syrup?
9: Oo pa! Maong dali na kay kumitaas. Gana pagyud kayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya, may ana among teacher nga na bright na kong samot.
10: Pastilan, pagkanindutas sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Asaman ka?
9: Mo-inom na ko, GrowMate pa!
11: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
12: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap dunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
13: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
14: Tito Val, pag-iloki ko ba eh?
0: Alas 3:35 na giyon sa tagda sa hapon. Karirang hapon sa tupag panag-uban. Ligaw-ligaw si kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala si kahanginan, ang inyong Tito Val. Tiwason sa pagbasa ng inihuan mga tubag, mga palangga, ha? Nag-iingon mga palangga, inihuan tubag. Uy, bisig asa na lang yung tao na abot. O, nagana na nanay, ni tubag na rin mga palangga nga. Di ka na, basuka, tito. Delikado biya tao, tag maigo, tanang giingon ninyo nga basuka, ha? Sige lang kay layo ray 20 yung katuig mga palangga, kining mga kanunay yun nga ni tubag. Kini sila ang dako ang tsansa nga makatubag. Pero katong naminaw lang, unya wa kay tubag-tubag, abdan yung kagbainti katuig niya. So, pag gihulat ni mo, sige, tubag na. Basinig, insakto na nang imong tubag, hang! Ayaw pagpaminaw sa atong mga pinalanggang mga mag-uuma, lipay ni sila, ilabi na sa atong panahon, bitaw nga kining gaulan-ulan na po ba? Okay, kung init magud kayo, ilabi na o kining nananom sila, balakan ni sila, mag-uul ni sila, nganuman. Oh, ang ilahang mga tanong, mga palangga taon, mga layos, mga matay. Karon kay sunod-sunod ang ulan, lipay ni sila sa tanang mga trabahante, ha? Ato bitaw taga-adlaw taon nga adunay trabaho, bugat kayo trabaho. Unya usahay dili pagyud taon malikayan nga mainitan, maulanan, ayo mo kumpiyansa ana. Inanglan nga ang tingan nato atong lawas mga palangga. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Kining Jassy Capsule, mga palangga, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisan pag-usay kabugat ang atong trabaho, basta nagka-Jassy ta, dili gid nato bation ang tumang kakapoy. Kaya doon ay usahay mga palangga, mga panahon, nga daghan tag trabaho karong adlaw, pagkaugma, wala na tayo gana mulihok ilagi kapoy ang lawas. Kini mo i-maintain ninyo kining atong Jassy Capsule, anya, dili sa bata dalitaptan anig ubo, sipon, hilanat. Pagana sab kini sa kaon og tulog. Ilabi na sa mga na problema panahon sa kagabihon kay lagi dugay makatulog. Ilabi na sa mga edad-edaran, sa mga insumyahon. Kini maoy i-maintain ninyo tungod kay nindot kaayo ang atong tulog ani panahon sa kagabihon, ha? 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Ito ako di ay si Dioscoro Sukong. 77 ang akong edad, taga Igloxad, San Fernando, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga nahubog. Mr. Computer! Tito, maayo nga hapon! Ako di ay si Concordio Dayo. 85 anyos, taga Porok 3, Baligyan, Habunga, Agusan del Norte. Akong tubag, anak tito, kay Sanggutan sa Lube, kay nasakitan man siya o di niya kayang talikdan kay balikan pa man niya pagkahapon kay mag-abis man siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako di ay si Elmer Pisikal. Nagpuyo sa may Puro 4 Barangay Salvacion Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay tao na siya tito nga nagserbisyo. Mr. Computer! Tito, si Judith Cervantes na ini. 39 ako edad, nagpuyo sa may Puro 4 Barangay Balit Babak Samal, Davao del Norte. Uy, may pagbaminaw sa tanang taga Samal. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Pitaka di ay nasiya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Johnny Bonalos di ay ni. 29 ako edad, taga Santo Tomas, Kabatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag anak tito kay Balay Ronon di ay nasiya. Wala na, tingin lang sa bro sa itong ipangutangan ra ba? Ano, tingbayad na sab. Unya, unsaon nalagway, ibayad dito. Alingaw-lingaw lang sa... Ato pangutanon, semester computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM, tito! Ako di ay si John Bert Iana. Kurinta ako edad, nagpuyo sa may Purok Uno, Magsaysay, Malaybalay, City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay responsibilidad sa matag-isa ka na to. Umanani nga tubag, ha? Ito, ako di ay si Danilo Fernando, taga San Luis. San Luis. Samantong napita mga palangga, nawala na. Kinabagundaghan di kayo. San Luis, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay Kuryente. Umanani nga tubag, ha? Ito, Bal, maayong hapon. Ako di si Marmar, nga taga Wao, Lanao del Sur. O sa man po'y apelyedo ni mo Marmar, ikaw kadugayin Marmar, makusi man ako ng bagtak ni mo. Bagtakon man gitiga ba? O, kompletuhan ninyo. O sa man ni Marmar? O sa man ni Marimar? Kompletuhan, yun, gumutubag mo. Kay sayang kayo mong tubag, oh. O, para ba'y siguro sa lahutay ni? Ito, maayong hapon, ako ni AC Stephanie Lapora. Purok 5, Gintumuyan, Jimenez. Misamis Occidental, 24 ako edad. Ang akong tubag, anak tito, kay Tabanog. Ang tubag nga Tabanog, mga palangga, daghan ang nintubag ni Dili, gihapon ni Mao. Ito, maayong hapon. Ako di ay si Lisa Sumin. 38 ako edad, taga Indangan, Makilala, North Cotabato. Oy, maayong pagpaminaw sa tanang taga Makilala, mga palangga, no? Kusog kaayo diha ang 107.9 Noong Leading Radio, Kidapawan City. Ang iyang tubag kay panahon, humanani nga tubag, daghana kay nintubag ani. Oras, panahon, adlaw, bulan. Basta ingon ana nga tubag, daghana kaayo na nga tubag. Kalimti na ninyo na, ha? Ito, maayo nga hapon ni mo. Kusog na kaayo mukaon ang akong anak tungod anang inyong grooming dito. Bisan gani o walay sudan, basta naray luto mukaong yod. Si Ria Habagat Rapples Albios na ini. Hoy, maayong hapon ni mo diha, ma'am. Hoy, labi na sa mga ginikanan, baga to bitaw na problema taon sa ilang mga anak. Maugini, usas sa mga problema sa mga ginikanan. Kinig doon ay mga gagmay, mga bata, mga palangga, lisod kay pagkanon, atong kukod-gukoron, atong hungitan, adigil bukao, no'y? Patumaran ninyo, ane, kinig atong vitamina para sa mga kabataan, kinig atong Growmate Multivitamin Serum for Kids, mga palangga. Kining atong Growmate, makatabang sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, pangpataas, dili masakiton, o niya pangpabright. Kada bitawng dali ra kaayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sab kini sa kaon og tulog, dili na ta sigig pamugo sa atong mga anak kamukaon. Tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon, sayo na sab matulog panahon sa kagabihion. Dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta nagka-growmate ang inyong mga kabataan. Ito, ako na ay si Ronald Añasco. Purok 3A, Barangay 1, San Francisco, Agusan del Sur. 32, ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay Ulan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Rosaline Aninio, hindi ini. Purok 14, Salvacion, Bayugan City. 36, ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay Tao, na siya tito, nga naka-wheelchair. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Hobito Ihara na ini. 59 ako edad, nagpuyo sa may bintana, Tanggob City. Ang akong tubag, giapas aron pasabdon. Nani ba, murag gaway-away mga palangga, murag uyab nga gaway, managdiayon gaway. Ning talikod ang asawa, umba na, gukura yun ninyo. Ako ning hatag tips ninyo ha, mga laking na minaw. Gaway-away gani mo, kanang inyong mga asawa, niya, mutalikod, gukura ninyo, pasabda, kaya basig wala kasabot. Kabantay mo, kanang inyong mga asawa, biyag mutalikod punta, gukuron punta. Pero binuga ang gidala. Okay, ipanglapdusa na day ay. Tito, maayong hapon. Ako di ay si Hilario Darunday. 58 ako edad, nagpuyo sa may Panibasan, Mako, Davao de Oro. Ako tubag, kay init sa adlaw, humanan nga tubag ha. Tito, ako di ay si Anselmo Orcajada Jr. 61 ako edad, ang akong tubag kay ambulance, humanan nga hapon eh. Tito, ako di ay si Cristina Ponce, taga Panabo City. San Vicente Puroctres, edad ako 51, ang akong tubag na tito kay tao na siya tito nga nagtaban. Usor ba ni sa una? Kining taban-taban mga palangga, usor ba ni sa una? Karon wa naman eh. Panaban mo diha, oy! Anong taban-taban, tigbasan yun mo guna diha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, mayong hapon. Hangyo na gyud ning ako ah. Usa kay ihangyo tao na nino. Usa tarungan ang hangyo-hangyo ninyo ha. At ito ako di ay si Marcelino Liken, 44 ako edad. Taga barangay Southern Davao, Panabo City. Ang akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga nang hatag og hinabang. Mr. Computer. Tito maayong hapon. Tubag ko si Montigmo, ako ni ay si Estalani Ana Marie. 33 ako edad, taga Pangi, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang akong tubag, anak tito, kay pila na siya tito or linya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, mangutana lang ko, gusto kong musulay anang inyong clay gel mix herbs. Asa man ta pwede makapalit ani tito? O taga-asa man ka, mas nindot untag doon ay address. Pero sa ato mga pinalanggang suking mga tigpaminaw, kung gusto mong musulay sa ato mga produkto, pwede mo makapalit diha sa inyong mga suking butikag parmasya diha na sa inyong tagsa-tagsay ka mga lugar. O niya, kung doon ay clay gel store at Nong Lading products diha sa inyong mga lugar, pwede sa mo makabisita diha makapalit sa ato mga produkto, ha? O daghan na kaayong nag-maintain ani mga palangga. Kining atong Power 10 Probio Capsule, ingon man usab, kining atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Nindot magod ning ato bitawang i-partner mga palangga. Ilabi na sa mga aduna na giyoy gipanghambin nga balatian. Mintras nga dili pagkaayo grabe, mintras nga dili pagkaayo lala. Mas nindot ug mas maayo mga palangga nga mag-maintain nito sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, ingon man usab, ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kato mga wala pakasulay, sulayin ninyo. Walay mawala kung atong sulayan. Ato sa pabinaon mga palangga si Doc L. Bahin na sa atong epektibo kaayong mga kapsula para sa inyong ana mas madungagan pausab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ingon man usab ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
15: Mga ka-Clay Gel, mga ka-Power 10, may nga pagpabinaw ka natong tanan. Welcome sa tuang katulumanon, nag-iya sa pag-ugman sa maayong nga panglawas. Lain na usab, kahugna nga kita managkauban. Alam na ito nga pagsaluhan ang kining atuang katulumanon. Makahatag ka nato mga pipila ka mga pahibangno. Alam yun nga mabantayan nato basin nga doon na tayo mga problema sa itong lawas. O niya, doon ay mga sintomas nga atong gisgutan. Malikaya na dayon, ugmampingan ang atuang nga lawas. Pinaagi sa pagka gamit sa mga natural nga mga nagtubo sa yuta, pag-usab sa tuang lifestyle, mahimo tang conscious kaayo unya mag-amping na ta magka-Power 10 nga gikan sa mga pagkaon nga makadaot ug sa mga palibot nato nga makadaot sa tuang lawas. And of course, nagkinahanglan juta ug kasaligan pod nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement nga tuang nga Clay Gel Mix Herb food supplement nga grabe na pamatud-an ani nga makahatag yun og kaayuhan sa imuhang alawas. Labi na magka-power 10 nga kining ato ang duha ka kapsula, duna ni siya mga pinasahin nga mga properties nga mahatag sa imong lawas. Inig-inom nimo sa Power 10 Probiotic Capsule, imo dayong maabsorb ang naasulod sa kapsula na mga powder nga muhatag kanimo og pag-alkaline sa imuhang alawas, unya samtang tagaan og vitamins and minerals ang imuhang selula nga magamit magka-Power 10 alang sa pag-amping og sa pagprotekta pagkadaot sa selula, unya paghatag og igo nga kusog sa tibuok natong lawas og ma-eliminate ang mga toxins sa tuang alawas, unya kondisyon ta kanunay. Samtang ato ang Clagel Mix Herbs Food Supplement nga inag-inom nimo ni ini magka-Power 10, muhatag kini siya og grabe ka medicinal properties tungod kay pure herbal ni siya nga kun do na tay mga problema nga wala na to mabantay or nabantayan na to nga medyo problema na gid kaayo tong organs sa tuang kidney, utok na to sa tuang baga bakaha, sa tuang atay bakaha, udik bakaha, sa tuang gallbladder, heart bakaha, ug asa dapit nga problema tong lawas, ma-address na dayon sa Clagel Mix Herbs Food Supplement. Usa sa mga problema nga matabangan sa tuang duha kapsula, kining problema sa mga babae kining gitawag nga bukol diha sa dughan. Or kining gitawag magka-Power 10 nga kung mapasagdan mahimo siyang breast cancer sa mga babae. Mao na nga kining gitawag nga pagtubo sa mga selula sa dughan mahimo siyang abnormal, mao na siyang dili mapugngan ang pagdaghan niana, mahimo na siyang bukol consumer. Dunay gitawag nga duha ka klase sa atong gikaingon magka-Power 10 nga dili cancerous nga bukol, doon na po'y gitawag nga cancerous. Muna nga dili tanang bukol sa mga babae, mahadlok na takay. Doon naman po'y bukol nga dili siya cancerous. Pero doon na po'y bukol magka-Power 10 nga delikado kaayo nga mahimo siyang malignant or cancerous nga cellula magka-Power 10 nga bukol. Meaning ana, posible siyang mutabok siya sa lain nga tissue kung organ sa mga babae. Unya, mahimo siyang mudaot dito. Unya, dili na mag-function ang atuang organs tungod kay dunay nagbabag nga bukol. Muna nga kinahanglan bantayanan kaayo na sa mga babae sa ilang mga pagkaon, sa ilang gibutang, sa ilang panit, especially sa ilok kay duol kaayo na sa dughan sa mga babae. Kun mahimo kana lang mga organic nga ibutang nato sa tung ilok sa hygiene sa mga babae. Unya control gyud ta kun overweight na ta, unya duna nay gitawag nga hormonal changes nga mga edad sa mga babae, duna man ginay hormonal issue, unya kanunay balanse likayan nato tung mga pagkaon nga dunay daghan kaayo nga mga hormones, mga pagkaon nga tamis kaayo, artificial nga mga pagkaon, likayan kaayo nato na mga babae mag-amping yun ta. Kaya ang breast cancer magka-Power 10, mulambo na siya kung madaot na ang DNA sa mga babae. O dili ba kaha taas na kaayo og free radicals sa mga babae? O niya, grabe na kaayo magka-Power 10 ang chronic inflammation, ang hormonal imbalance, especially ang estrogen sa mga babae. Importante magka-Power 10 nga babantayan na siya. O niya, kanausab nga gitawag nga angiogenesis o pagporma og mga ugat sa dugo. Nga dunay source ang cancer cells nga mukuha siya mga pagkaon, mukuha siya kaugalingon niyang source aron mo paspas ang iyahang nga pagtubo sulod sa dughan sa mga babae. Una nga mag-amping jud kanunay sa lawas, unya mo gamit jud ta sa mga kapsulang sama sa Power 10 Probiotic Capsule sa tuang Clagel Mix Herbs Food Supplement. Ang Power 10 Probiotic Capsule aduna sa spirulina, malunggay, turmeric, cranberry ug aduna siya gitawag nga gotocola nga makahimo siya pagtabang sa pagbalanse sa hormones sa babae nga mubunga na siya sa mga bukol nga mga porma sa dughan sa mga babae. Unya ang alkaline effect na mahatag sa spirulina, green barley ug sa malunggay nga naa sa tuang kapsulang Power 10, mutabang ka na nga dili paspas nga mutubo ang selula, unya mamatay siya. Unya kung mag-isgot pagpatay sa mga selula nga abnormal, ang atuang Clagel Mix Herbs Food Supplement kasaligan kaayo nimo ni ana tungod kay duna kini alingatong nga dunay gitawag nga anti-angiogenic properties nga dunay abilidad sa pagpugong, sa pagpulma og mga bag-ong ugat sa dugo nga mahimong source sa cancer cells nga mutubo siya paspas. Unya doon na po'y sambag-sambag nga doon ay gitawag nga compound magka-Power 10 nga hypophylaxin nga mutabang sa pagpugong nga mutubo pag-ayo ang cancer cells. Unya ang black garlic tungod sa antioxidant nga dili mabuo ang pagkaguba sa selula, mapatiktahan magka-Power 10 sa black garlic na sa tuang Clagel. Ang serpentina nga adunay anti-cancer properties, mutabang kini pagsugpo, pagpatay sa cancerous nga cellula. Tingana kanindot kung mag-power 10 probiotic capsule ta o mag-Glagel Mixed Herbs Food Supplement. Matag-adlaw gamitan rin ninyo niya daghan na kayutang natabangan. Na especially katong mga pasyente nga nila sila gibati nga mga bukol. O niya, musunod lang yun sa program mag-power 10. Likayan lang yun ang mga pagkaon nga grabe kayo makapausuwag sa bukol. O niya, kanang mga chemical nga atong gibutang sa lawas likayan nato na siya. O niya, mugamit na sa kasaligan nga kapsula na to. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma, mag-aingon kaninyo lawas malubang bahandi sa tanahan na atong abingan. Pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule at sa tuang kasaligan nga Glagel Mixed Herbs Food Supplement.
16: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
17: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3:53 na giyot sa tagda sa hapon, Power 10 Pro Bio Capsule. Ngayon manusab ang atong kining Glagel Mixed Herbs Food Supplement. Mao ang atong i-maintain matag-adlaw dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Ito maayong hapon, ako ni ay si Renato Bolotano. 54 ako edad, Proknoabe, Bunawan, Davao City. Nakakuntubag ana tito kay tao na siya titoong nga nagkaon o niya natukan. Mr. Computer! Tito, ako ni ay si... Awa po'y pangalan yun. Diretso na iyan tubag. Iyan tubag kay ligid sa sakyanan. O niya, nagpuyo siya sa may Barangay Suites, Ramon Magsaysay. Maligid kaingon mga balangga sa kadaghan. Pwedeng kalimtan. Nga nung alan, pamangyod. Ito si Joralbin Estrebelio Calolo. Di ay ni, 35 ako edad. Nagpuyo sa may Porok Uno. Olambugan, Lanao del Norte. Akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga nakapatay o niya na preso. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rinaldo Galbaroli di ay ni. 62 sa kong edad, nagpuyo sa may Puro 4. Sila ay Malaybalay City, Bukidon. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga adunay kalihukan sa Kabukiran. Mr. Computer! Tito si Loran Gador na ini. Daga Pro 4 Pinanaan, Las Niabas, Agusan del Norte. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Gargada. Hindi ka ni Granada ni? Gargada iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jessica Garcia na ini. Sa isinta kong edad, Pro 4. Barangay Pag-asa, Santa Josepa, Agusan del Sur. Ay, maayong pagpaminaw sa tanan taga Santa Josepa. Ang iyan tubag mga palangga kay Kaslonon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Eileen Maria Faki di Aine. Nagpuyo sa may Purok Uno, Piglawigan. Esperanza, Agusan del Sur ang ako tubag kay Kabayo. Mananing nga tubag, kabayo, kabaw, baka, kanding. Tapos sa mga hayop, mga palangga, daghan na ganyan tubag ganyan. Dito si Melchor Palses na ini. 69 ako edad, taga Lumbayaw. Aloran, Misamis, Occidental, akong tubag, kasing-kasing. Daghan na ganyan tubag ganyan kasing-kasing ha. Dito ako ni ay si John Figueroa. 64 ako edad, taga Kahapunan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, kay tao na siya tito nga maoy gahimo sa tigmo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Jed Niel Casili de Aine. 38 ako edad, taga Tangkob City. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay tuhak na siya tito or tusik. Manok siguro ni, kanang tuhak daw or tusik. Manok gini. Ano mo din, naday laing pamanusik tito, manok naman yun. Mas ba akong naday laing manusik, no? Mas hindi, naaba. Ato bang utanong, semester computer, sakto ba ang iyang tubag? Good PM, tito! Tubag ko anang imong tigmo, tito. Akong tubag, anak, kay Anino. Naghanag yung kainin tubag, aning Anino, mga palangga. Dili, iragihapon ni Mao. Ito si Delphin Sinayan de Ine, 65 ako edad. Nagpuyo sa may Lalawan, Linabo, Malaybalay City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay Kamatayon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Richard Maro de Aine. 38 ako edad, taga Porok Sunrise, Taway. Pipil, Zamboanga, Sibugay, ang ako tubag, tao na siya tito nga gibiyaan sa iyang hinigugma nga gisakitan maong nidagan o iyang gigukod kay iyang ipaglaban. Aha. Pininood yun nga gugma mga palangga kay bisan o gibiyaan. Iya hapaman gihapon yun nga gigukod. Kaya mo tag sana all. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon insakto. Wala gihapon nakatubag mga palangga sa atong tigmo karong hapuna. Ang tigmo ga nasakitan pero di nimo kayang talikdan ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Na atong epektibo kaayo nga mga kapsula kining atong Power 10 Probio capsule ingon man usab kining atong Clagel Mix Herbs Food Supplement. Kini ang atong i-maintain matag adlaw atong i-partner sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Dako kaayo kining katabang sa atong lawas. Nga man usab ang atong pinakalami nga kape Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang ato Jazzy Vitamin C Plus Zinc, vitamina para sa mga trabahante, 13 anyos pataas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan, nag-edad og 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Serum for Kids. Haplas nga humot, magkawagtag sa panuhot, noong lading essential oil. Ingon man usab, mga palangga, ayaw ninyong kalimti ang atong sabon. Nga pampagwapog pampagwapa, Cotes for sila na ka, Cotes artista, basta na ka clay gel papaya soap ka. Ngan man usab ang ato pinakahumot nga perfume. 24 oras ay mawagta ang kahumot sa Kere Perfume. Siyempre ang atong best kumak eye drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na kong igong oras mga palangga para mo padayon pa sa unahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val magingon. Higugma ang inyong amahan o inahan. Aron ka mo mabulahan o mag-aangkon o taas nga kinabuhi na rin sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong
18: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dili mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humut nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot. Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
19: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
20: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingong opinyon. Nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

Tokan halang doon. Ya mayor sa siyudad sa Davao si Mayor Basti Duterte, si Bastian Basti Duterte kaigsunan mag-testify siya batok sa iya laging kaugalingon nga ate magulang ang atong kasamtangan nga Vice Presidente sa nasod sa Pilipinas si Sara Duterte. Dala niya karon ang uban pang milyon-milyon na kontrata sa GenCorp o gaon sinini nga wala po na nagbidding. O na nga tinuod yun ba ka ni mga kaisunan? Conflict ba ni? O unsa man ni? Conflict of interest ba ni? O pamuliti ka lang? Ato karong sa sutaon kaisunan, atong palauman po, atong tikion karon ang nahitabo sa impeachment trial labi na kagahapong adlaw ang wala na tumahuman kagahapon mga kaisunan. Kung ipadayon

O, so, padayon tamang kaigsunan. Wala yun, nakarong adlaw na ika-31 ng adlaw, ika-31 days na sa impeachment trial. Sa atong halang doon nga Vice Presidente, Sara Duterte, dito gyud sa awanan sa impeachment court ng kaigsunan. Nakarong adlaw na abot sa dito, nag-testify siya batok lagi siya ang kaugalingong ati, yung magulang. Doon ay mga millions kayong kontrata mga kaigsunan sa Ginport o Unsin ini na wala po mabiding. Ang atong kanin yung pangutana mga kaigsunan, unsa man eh, tinuod ba ni nga doon ay conflict of interest o pamuliti ka lang? Atong ginintukiyon mga kaigsunan, ha? Diri sa tong programa ang public opinion o ang point of view karong adlaw. O sama sa kong gikaingon mga kaigsunan kagahapon, September 28, ika-30 adlaw. Kali ginang katapusan sa atong isgutan kagahapon, ato karong hatagan o gadugang pa mga detalyes na itabo kagahapon sa ika-30 na impeachment trial. Na ato karong napasubay mga kaigsunan, ato kining ipahibalo. Sa karong adlaw, naghisgot sila o sama sa kong ikaingon lagi nga armas nga gipresentar karon sa impeachment court. Kato mga armas ni Sara Duterte. Ini ang detalyado mga kaigsunan nga impormasyon kalabot kini sa testimonya sa Philippine National Police ang mismo nga firearms ang exclusive office nitong kagahapon adlaw September 28 mga kaigsunan. Aduna sila ay pinakabug at yugayong pahayag sa maong chief, maong officer, ang Philippine National Police na aduna ay 51 ka mga armas. Ang na-record, ubos ka na sa magtiayon, Sara Duterte o ni Attorney Mance Carpio. Din ang gibana-bana kani nga kantidad sumala pa sa marketplace. Kamuabot kini og 7,220,370 pesos ang kantidad kini sa armas nga giingon nga 51. Ano yung mag-exonat ang nahitabo kaghapon nga angay na ito ninyo ipahibalo karon para mahibaw po mo kung sa katinoon ni. Kini ang insakto ko rin, kini ang insaktong breakdown sa ilang mga armas. Sumala pa sa maong testigo, sumala sa testimonya ni Police Major Jurekson sa ngalang kakang Vice Presidente matod pagkagahapon sa ika-30 impeachment trial na doon na siya ay 22 kaarmas si Vice Presidente Sara Duterte. Ang kinatibukan na kantidad sa maong armas ni Vice Presidente Sara Duterte ibinabana nga nagkantidad kinig 2,184,550 pesos. Ngao na ang gibutya karon ni Police Major Jurekson sa ngalang makaisonan sa nitabo nga impeachment trial kagahapon September 28 ang ika-30 nga adlaw makaisonan. Ngao na nga sa iyapong bana si Attorney Manasis sa Mance Carpio mga kaigsunan, aduna po ay 29 kaarmas na ang kinatibukan na kantidad sumala pa sa maong armas ayang bana. Iba na bana kining mas dako kay kang Sara Duterte. Nababot kini og 5,035,820 pesos. Aunay nga total tanan adunay 7,220,370 sa 51 ka armas nga gigunitan karon sa pamilyang Duterte. Matod pa sa maong testimonya ni Police Major Jurekson sa ngalang kagahapong adlaw. O niya gantong mga armas sa mga kaigsunan. Matod pa, katong tanan nga mga armas ng 51 kabuok, tanan, type 5 license. Lisensyado tanan.
Gikumpirma nga ang mga gikumpirma kani nga ang mag-asawa naghupot gyud og type 5 license to own and possess firearms. Namao ang lisensya para po na sa mga certified gun collectors nga gitugutan sa matag sa ingon nato nga managiya niini og sobra pa sa 15 ka mga baril. Laktod nga pagkaistorya ang 51 ka armas nga gipadayag karon sa testimonya ni Major Poro Donay Lisensya. Aron nga mas masabtan kinato ang dagan kanus diskusyon kagahapong adlaw ang mag-isunan, dadili pa nato karon tukion ang ika-31 nga impeachment trial sa giingon nato ni Mayor Sebastian Pastor Duterte karong adlaw. Aron nga masabtan kinato ang dagan kanus diskusyon mag-isunan, kini ang nahitabo sa dihang gitubag sa depensa sa pamilyang Duterte ang isyu nga 51 ka armas. O kung giunsa kini nga gidumala sa impeachment court. Matod pang ang depensa ni Attorney Carlo Joaquin Narbasa. Si Attorney Carlo Joaquin Narbasa ang lead defense counsel ni Inday Sarta, Inday Sara alang kini sa Article 2 likon kining ni depensa.

0: Mag-aisonan. Sa police major nga jurisdiction na sangalang sa maong testimonya niya kagahapong adlaw. So wala gihinungdan og matupad ni presiding officer nga Chief Escudero kay dili na lang kana hisgutan nang naa kay kanang mga armasa 51 kabuok boro na ay lisensya. O gani, tungod kay mismo ang mga senador judge gani nga sila si Erwin Tolpo o si Vicente Tito III, Soto III ang nidipinsa o di panalipod yun, ginipinsaan yun ang mismong posisyon ni Inday Sara mahitungod na itong armas. So, why, klaro, pwede na ito di mabalik itong mismong major. O, dugang pang mga kaigsonan na itong gihistugan kaganina ang naisgutan kagahapon ang mga ilote, yota, pero wala pa. Para o, wala gihapon, maraga alisod gihapon ang prosecution panel. Kauna, karong adlawa, September 29. Ani ang labing bangko karon nga detalye karong adlawa September 29 direkta gining gagikan sa ika-31 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagapon ika-30 man to. Di ba karon ika-31. Ato karong panubayon ni atong tagaan karon nga pagtagad mag-eksonan ang pangunang hitabo sa impeachment court ika-31 kaadlaw karong adlaw September 29. Gideklara gyud sa hostile witness na. Nahimo nang hostile witness gyud si Mayor Sebastian Basti Duterte. Si sa Davao City Mayor Mayor Sebastian Basti Duterte sa Davao City ang misalang yun kaganina sa witness stand uman nga gisupena sa korte tungod kay klaro ang iya kunong supak sa interest sa mismong prosecution. Ano na nga giaprubahan ni presiding officers nga si Senator Francis Cudero ang hangyo ni Attorney Ted T nga gideklara ang mayor isip hostile witness. Hinungdan nga gitugutan ang prosecution sa pagpangutana o mga leading questions. Ano na mag-aisunan ang isyo ang GenCorp contracts. Gisukit-sukit yung mayo si Mayor Basti Duterte. Kabahin kini sa mga kontrata sa Davao City Hall nga na-award kini ngadto sa GenCorp Industries Incorporated. Nausa kini ka kumpanya nga giingon na lambigit kuno sa konektado kuno ni Inday Sara Duterte. Mao nang nasayran sa korte nga muabot ngadto sa 19 ka mga kontrata ang gihupta ni ini. Na mas taas kini sa una mga record nga 15 lang ka kontrata. Unang ang mga dokumento nagdala kini og bag-o karon mga dokumento si Mayor Basti nga moabot kini og dulan 100 ka mga panid. Tungod ini nangayon na og break o resist ang prosecution tungod sa kadaghan aning maong mga dokumento nga gidagyon ni Mayor Basti Duterte. Oto nga, naghangyo ang katbang na dunay break, resist o na. Mura, may ginhawa ba? Nagi ni Representative Chil Diokno o ni Attorney Ted T. Oban ang defense team, ano lagi sa taon yun, ugtunan pag-ayo ang maong mga papilis yung gida ni Mayor Sebastian na Basti Duterte. Auga ang bago karong schedule, whole day trials na, mga kaigsunan. I-announce usab sa impeachment court nga sugod karong umaabot na October 1 og to og magpadayon sunod nga mga semana sa Oktubre, magsugod na ang tibok adlaw nga trial. Ah, karong adlaw ha, sugod man og alas 10 kutob sa alas 12:30. Karon holding yun. Kutob siguro sa gabi ini. Alas 10 sa buntag. Magsugod buhaton kini aron mapandali kuno ang pagpakiga pagahimo na og mga ebidensya nga dili kuno tutukan sa Senado ang katong dili kayo wala atong dili kayo kinahanglan nun. Labi na karon ang giskutan nilang budget sa 2027. Kamay lang yung priority karon ang mismong impeachment trial. Aw na, aniya pagit ang dugang pang mga detalye mga kaigsunan. Og eksklusibo gyud kayo update mahitungod kinis na itabong pagsukit-sukit gyud. Pagsukit-sukit gyud sa examine o pag-examine gyud. Examination sa prosecution kang Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Grabe gyud no, moro og gani pag-abot niya dito sa Senado, mura gyud artista. Kay daghan kayong mga tao dito sa Senado ang nag-atang sa pag-abot gyud sa halangdon nga mayor sa siyudad sa Davao. At grabe kay pagpanganda mga igsoonan ang mga reporters, mga vloggers, ang mga mass media practitioners, mga media practitioners, labi na ang mga television networks, na dito ang ubang pang mga radio station o radio o television, ang uban pang musaksigod sa panghitabo sa duha ka adlaw nga impeachment trial sa tunghalang doon nga mayor siyudad sa Davao. Duha ka adlaw karong adlawa ug ugma taman sa ubang adlawa, so katong police officer katong major di na to makatambong kay wala may bili ang iyang testimonya isang paog pila kalibo pang armas sa mga Duterte kay lisensyado. Kaya gusto mong gipalusot manggod sa mga prosecution nga ma-appeal ko sa sal ini ha. Hindi ni man ma-appeal kaya matod pa ni attorney Narbasa nga may labot ang unexplained wealth anana ang mga armas. Kaya matod pa wala sa balaod nga i-appeal nagtali ng mga serial number sa mga armas. O itong nakadesisyon ng taon ang ato nga presiding officer nga si Senate Presiding Officer Chis Escudero dahil nakita nang i-include nang exclude na lang ni nga dili na lang nahisgota ng unana o niya gilabanan po sa duha ka mga senador. O nga gina nga karon ang ika-31 unsa man karon ang nahitabo karon sa cross examination iasoy biya karon sa kanang pagganti karon sa politika nga giatubang karon ni giatubang ni Attorney Titi si Mayor Basti pinagi kuno sa pagpakita og mga screenshots sa iyang mga unang pahayag sa media og sa Facebook. Giangkon sa mayor nga ang iya kunong giingon kaniadto nga ang impeachment trial gihimo lang aron nga mapugngan si BC Sara Duterte nga mudagan sa 2028 presidential election ang kaugalingon raman niyang katong personal nga panglantaw o mga perception lang. Pero ba ito'y unang gipangutan na gyo sa prosecution panel ang gikusukuso nga maayo ang halangdon nga mayor. Pero simple kayon tubag mga kaisonan, iangkon man niya ang iya kanong giingon kaniadto nga ang impeachment trial gihimo nang lagi aron nga mapugngan ang pagdagan ni Vice President Sara Duterte sa umabot nga eleksyon 2028. Matod pa niya, iya naman itong kaugalingon. Personal naman itong niyang panglantaw o mga presipsyon. Pero gi-appeal yung pangutana sa prosecution panel sa impeachment trial kaginina kay Sunan, pero simple naman kayo ang mayor. Ano na karon ang controversial nga fried chicken contract na po. Atol kini sa pagpadayon sa sisyon kaganina human gyud sa pagpaniudto dali-dali silang paniudto Ha, mga kaisunan, kaganina. Dali-dali sila paniyod to. Humangyos magpaniyod to. Gipunting na po ni Attorney Titi ang usa ka mga kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. Nagipakita nini nga nakuha kuno sa kumpanya ang usa kuno ka kontrata nga nagkantidad kining 8.4 million. Ikan ko rin sa 10.8 million budget asiling. Alam ka na sa pagkaon, particular na ang fried chicken meal. Rice o gatubig para ka na sa mga aktibidad sa maong nga dakwayan. Na, kuya kayo no. O nang status karon sa kontrata, ikumpirma karon ni Mayor Basti nga ang 19 nga kontrata nga sa GenCorp, 3 ini ang hingpit ng nahuman. Kung nabayaran sa Davao City Local Government Unit, samtang ang nahabiling karon unom kang kontrata, kay wala pa makumplito. Karon ang dipinsa karon ni Mayor, bisan pa man kunong nakumpirma na ang maong mga transaksyon, nagpabiling gyapon ang baruganan sa mayor nga wala siya o bisan pang kinsang opisyal sa Davao City. Nasayod nga adunay koneksyon o interes si Vice President Sara Duterte sa GenCorp. E matod niya wala ni gawas ang pangalan ni Enday Sara, Sara Zimmerman Duterte. Sa isang pang-unsang Security and Exchange Commission documents sa kumpanya nga gisumiti sa maong syudad. So klaro kayo mag-aisonan. Nalain pang mahinungdanong kay decision sa korte. Kaganina, karong adlaw mag-aisonan. Kerti juga na itong kanong update kita sa balita karong ika-31. 32 man ugma. O nang gawas pa sa testimonya ni Mayor Basti, nagpagawas usap og dako kayong desisyon sa Senate President Presiding Officer Francis Jesus Cordero, pabor sa dipinsa, pabor sa Vice Presidente Sara Duterte. Siguro, pag-analisar ka ganina daan, wala na. Klaro na kaedaan nga nag-lisod yun ang prosecution panel. O nang gibasura yun sa request for admission. Ibalibaran yun sa impeachment court ang hangyo sa prosecution. Pinagi ni Representative Chil Diokno na pugson. Anong pugson lang yun? Pugson yun si B.C. Sara Duterte na mag-angkon yun, paangkonon sa kinatibukan o tinuod nga ang niya kunong bank o tax records. Gusto yun sa prosecution nga muangkon yun ang Vice Presidente. Rason sa korte, sumala pa ni Escudero ang pagpilit siya sa Vice Presidente nga mutubag sa maong hangyo supak sa iyang konstitusyonal nga katungod patok sa pagpili sa kaugalingon right against self incrimination. Nahinahina na gyud og kananaang matauhan ba? Hinahina na gyud mismo gani ang presiding officer mura og nanay gamay gyud man konsensya ba? Natod pa, ambot lang no. E sumala pa ni Escudero ang pagpilit kuno ni sa Vice Presidente nga mutubag sa maong hangyo sa pikas supak kini sa iyang konstitusyonal nga katungod batok sa pagpapili o pagpabili sa maong kaugalingon right against self incrimination. Una nga gipatinaw sa korte nga ang impeachment trial kay kaanggid ni sa usa ka kriminal nga kaso din ang prosecution ang kinahanglan magpreserbar, magpresentar o ebidensya o dili pwedeng ipasa ang burden of proof ngadto sa akusado, beteng ulawa. Dili man na trabaho sa akusado o defense team ang burden of proof. O na ito kung isigutan sunod, ito man ang isigutan na ito katong pipila ka mga simana ang burden of proof, kanang burden of evidence. Kanang burden of evidence, mo na iya sa mga kanang legal counsel. Ilaha mo dipinsa ana. Ang kanang boarding of prop, iya ka na sa akusado. Kuya, wag yung mga wise, kaya mga prosecution panel, wag ikaw nga, natakita nila, no? At least, nakita mo din na ito, nga dili kung maayo lang gibuhat, yung gusto nila in-on yun. O gani, panubagon gani, gusto gani nila nga, mutubag yun si Inday Sara Duterte, mabaton pa ni Chiscolero nga supa kini sa iyang konstitusyonal na katungod batok sa pagpabili sa maong kaugalingon yung rights against self-incrimination. Ako na magkaisunan ang nahitawo kaganina. No? Nindot kayo magkaisunan ang kanana ang nahitawo o lisod yun ang karon. Morag lamang karon magkaisunan ang defense panel, defense counsel ni Inday Sara Duterte. Kaya nang gawas ng yun ang mga abogado, ang mga banggitan yun, labi na nga si Attorney Narbasa. Gani kagahapon gani, uyawan gani ang Senator Judge na. E gani karon, anduhagi karon nga mga Senator Judge na ni Kampi na, kagahapong adlawa, ni Inday Sara, mahitungon siya mga armas. Ay sila siguro, doon na po yung mga armas. Na nagtuo siguro sila nga ang armas ni mga Duterte, dili lisensyado. Registered na sila, tanan. Registered yun, licensed yun ang mga armas sa 51 kabuk. O na nga wala yun, kaumpo ang prosecution panel kagahapong adlawa na itong ipasibaw karon. Diba? O na nga karon, Moragayano manggapon nga nahimong hostile witness si Mayor Basti Duterte. Baliwala ra magyapon niya. Gawa sa testimonya ni Mayor Basti, nagpagawas gani sila karon og ebidensya. Gani ang mismo si 40 minutos nilabay mo balik ang public opinion ug ang point of view human lamang niining pipila ka mga painumdom.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo inguntag tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Ang ako mga testimony, maukini. Unang agatong bijimat sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapogi kung gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayod langunta epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos na ako may hihidan akong kanangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya po kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bijimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang katul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghihimo kay niya giblisingan sa Ginoo ang maong bidyimas.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Okay, 46 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa atong katapusan na lang, gamay na lang ang minuto sa atong programang Public Opinion and Point of View mga kaigsoonan. Karong adlawa. Managin na nga ito na napanubay, baliugmang adlawa na ang ika-32 na kaadlaw sa impeachment trial o katapusan na po ang ikaduha karon nga pagtestimonya ni Halang Don Mayor Sebastian Baste Duterte, ang mismong mayor sa siyudad sa Davao. Kaya nahimo siyang hostile witness magkaisonan. Pero sa tanaw ganina, inyo man ang natanawan sa Facebook page. Tanaw ninyo ang mga dula diya sa video o mga lives, nga live coverage nga nahitabo ang mismong impeachment trial. Baka ma-challenge ka, simple lang kayo ang mismong mayor. Kaniya tahado po ang mga senador nga mag-question yun nga kanabang manumano. Tungod kay sakto na kayo o tanan na ang preparado yun kayo ang mismong mayor. Alang-alang na lisod kayo ang niyagong ihagunang magulang ang nanahimong ma-impeach. So, siya ang nahimong hostile witness. So, iyag yung ipaglaban. Gani, duha ka mga senador karon hingkampi. appeal pa ang presiding officer nga si Senador Cheese Escudero. Unang makaingon tang wala maingon nga one-sided ang mismo kining inyong ubos sa gala. Kundi sumala pa lang sa naisgutan. Wala man tay gilabanan. Wala man tay ingon nato nga unsa ato alaman ni ang kamatuoran. Sumala pa sa mga tinubdan, mga kaigsonan. Wala, tungod sa maong nagpadayon gapon nga 31 na sa impeachment trial kagarong adlaw, update kita mga kaigsonan. Gikang good sa last season to sa hapon, update kita mismo ang atong report sa atong programang public opinion o ang point of view. Balikin na, ato kanong palauman mga kaigsonan. Ang hagit sa kadasig kong kakugi. Tawag na itong vigilance and focus. Aun ang isyo karon, pipila ka mga adlaw karon ng milabay. Nakuhaan ang video si Manila Representative Binbinido Abante Jr. Na nakatulog. Ang nagduka pa yun. Samtang nagpadayo ng sisyon. Kuya po ni Abante, maamot lang, kapila na edad na niya, maripariharo siya yung edad na niya, katog, magduka man dito. Wala nga roon ang hagit, gihagit ka sa katawan ng mga senador nga hudis nga pagpabiling nga seryoso. Kung alerto ka sa matag segundo sa trial. Kaya desisyon karon sa kanang naangkuan, desisyon nga sugda na ang tibok adlaw sa trial whole day sesyon sunod adlaw. Nasugod ka ng October magkaisunan, giisip kining hagit sa physical o mental nga kadasig sa mga senador aron dili kini masalip masipyat ang mga importanteng detalye sa maong ebidensya. Itawag ka ng burden of the evidence. Anang hagit karon katulin sa proseso, swift justice. Anang isyo karon adun na kanoy mga progresibo karong grupo sama sa sandugo. Yan nagpahigayon kini oga protista sa gawa sa Senado. Sila nagkanayon nga tagdad na sa binibidensya. Gikan kuno sa COA o sa MLLC. Anang hagit karon gihagit karon sa publiko ang Senado nga paspasan ang paglitis o ayaw kuno dungaging pagduda. Madaya ang pagpagawas karon sa pinal mga hukom, conviction o acquittal lang. Walang gusto gyud sa katawhan nga dili kini maapektuhan kuno ang ilang kalisod. Mga dilatar, tungod kana sa hinungdan sa impeachment trial. Walang hagit karon, didipinsa karon ang mayorya, lower threshold competition. E maton pa niya bago lang, gipaubos karon sa Senado ang gikinahanglan ko ng boto aron ko nung makonvict ang Vice Presidente gikan sa 16 Santos 14. Tungod kini sa upat ka senador ko nung wala diha. Uli karon kinahinde karon sila og natauhan. O gani karon si Erwin Turpo maraga milaban naman kaganina sa impeachment court. Anam-anam naman, isa po si Soto po, isa po si Chiscolero. Magkaiwan mga galintang, nga masing mama, tinuod na hindi. Pagsaon naman. Parang handlock mo po ni Mayor na Bastido Terte po. Parang doon na po kananabang na-open na naablihan siguro ang kasing-kasing una-una. Ako na magkaisunan ang reaksyong reskatawang kabos. Marginalized na urban poor sector. O sa mga ordinaryong mamumuo, kalabot kini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpabiling kini nagbahin-bahin na. Ang nagdivisyon na may kaisunan. Pero mas labaw yun ang ingon na ito ang mga suporta sa maong pabilyan Duterte. Ang tingog karon misaway, kritiko o progresibong grupo. Daghan karon mga kabos karon nag sa lungsod noon karon ilabi na kadto mga miyembro gyud sa progresong progresibong grupo sama sa sandugo lagi sandugo ug bayan. ang aktibo ka rin na protesta sa gawa sa Senado. Mauna magkaisunan ang gutom na. Ininang katapusan ito, gutom o kakulang sa oportunidad ang matuon ng problema. Dili ang impeachment trial matod pa sa katawhang kabos. Ay sumala pa sa baruganan sa mga supporters. Ang matuod ko nung yatubang karoon sa mga kabos, matod pa matag-adlaw mo ang kagutom. Kawadon sa trabaho. Dili ang pamilyang Duterte, matod pa. Dili unahon ang kalisod. Ano mag-exonan ang nahitabo? Karong adlaw ika-31 na, ha? Bale upang adlaw ika-32 naman ato ning panubayon kay Sunan kung sa nahitabo ma. Ha? Unsa ni tabo karon og mga day padayon nato ning impeachment trial ika-32 na katapusan pug kaning pagpanubay na tubag ni Mayor Basti Duterte og mga dawa. Aw na ang matuod na kusog sa usa ka nasod kay Sunan wala gid diha sa gahom sa pipila. O dili na diha sa kamaturan nga gihuptan sa tanan, di nang inyong tingog makaisunan mao gini maghari. O na nga programa nga public opinion ug point of view tingog si katawhan ng panglantaw. Idala ka ninyo sa pagigalayon sa ato ang mga mahinungdanong sponsors magkaisunan. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services, Linggo ng Nindot nga Glass o Aluminum Works sa inyong balay opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services makita lamang din sa ato ang siyudad sa Panabo na matawagan sa numero nga 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services magkaisunan. Nagipanagihan ni Sir Roderick Kagapi. Labi na ang liyong mismong Octaviano Tiloring magkaisunan. Aga, nangita ba ka mo o gaganang barato o gikalidad nga audio setup? Ayaw pong kalimot. Ha? Bisitahan ko no ang GMG Audio Installation Services. GMG Audio Installation Services magkaisunan. Kompleto sila diya. Gikan sa produkto, hantod yan ang servisyo para sa inyong sakyanan o gapanimalay. Doon na sila barato. Nindot kay magkaisunan. Na nang itawag nila Tusondra Units para ka na sa nindot nga dashboard sa inyong dashboard setup. Doon na sila inindot yung mga speakers, mga amplifiers para sa kusog o tinaw nga tingog. Doon na po na sila yung category 7 amplifiers, high quality performance magkaisunan. Doon na po sila yung sound accessories, kompleto nga mga wire o mga connectors magkaisunan. Doon na po na sila mga mixers, daan, mga bag-o na sila, dagko, magkagmay magkaisunan para ka na sa sakto nga timbre sa tingog. Anya, doon na sila mga serbisyo nga ilang itanyag. Doon na sila car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Doon na sila yung mga professional audio setup magkaisunan para sa mga tapok-tapok ba, mga event. Doon na po na sila mga house installation, house audio installation and setup para ka na sa nindot ng mga sounds magkaisunan. Asa sila nyo makita? Nalang na sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño. Doon lang po na sa Mirinol. At bang na sa Jubas Mitteses, ang GMG Audio Installation Services magkaisunan. Nagipanagihan yun ni Sir Jeep Ritohoy. Na matawagan sa numero 0920-318-0809. GMG Audio Installation Services. Oga! Nasayon man tawang kaigsonan na doon na mo yung mga dagkong negosyo diya. Ha? Gusto ba mo o gaga na mailhan yun inyong produkto? Bisa kung saan klaseng produkto, bisa kung saan klaseng inyong business, madagkong magagmay. Ha? Nagtanyag de karon ang 96.1 internet o 90.9 Light FM. O mga baratong radio advertisement package magkaisonan. Ha? Dako kay isang tabang sa inyong negosyo gyud. Bisag asa pa nga lugar mo madto. Kung kamo lang personada nga inyong ipahibalo, inyong ipa-advertise sa inyong negosyo. Tungod kay ang mismong sibihanan, doon na sila offer. Doon sila bronze package. Doon na sila silver package magkaisunan. Doon na pa sila gold package. Ang matag package ani, doon na dako kayong spots kada adlaw. Kanang i-advertise nila ba? Ha? Doon na pagi bonus pass kadlaw ang kisunan. At doon na pagi more bonus pa time check. Ha? Saturday, Sunday. Their time. Maroon na na siya. O gilibre ninyo na. Ha? Mawagin ay paningkamutan sa Sibiyahan nga ipasibaw is kahanginan ang inegosyo. Pinagi sa kahanginan. Ang kompleto sila, nasa Dico Building lang, second floor. Abong Kawil Street na. Aog magkaigsonan sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita, karong adlawa. Sa kinikadako nga hagit, nga gibilin ka na to, ang pagsusi sa kamaturan, taliwala sa mga saba sa palibot. O ang pagpadayon magkaigsonan sa pagpakabana, bisan pa sa kalisod sa panahon. Naginumduman ito magkaisunan ang usang kaligon nga nasod dili gini masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahom sa iyang mga lider. Dili masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isigkatao. Kini ang inyong tingog magkaisunan, kini ang inyong baruganan, kini ang public opinion ang point of view, ang tingog sa katawhan o panglantaw. O diyan, natapos ang usang kauras ng pagpanakuban sa ngalan sa Kintibukang Puwersa sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM, ang radio sa kalusugan. Ipangunang ganyan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amit Bolpang, Engineer Walt P. Orio, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel. Okay, yubos ay gala sa kanginan, George Leonis Caigas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinyon o ang panglantaw, mao'y kini magdala ka nato sa hustong dalan. Nakaigsonan, mayong hapon and God bless us all.
12: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilore.
14: Indang de Pedro, agalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Masya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin ana mga upat na kabak sa amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
15: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
16: Oy Mare, asa man ka paingon?
17: Nito lagi ko uniform para sa kong anak ko. Asa mo ta makakita ana?
16: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
17: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
16: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like
18: Miley. Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. Yeah, yeah. We were
19: high and we were so Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, o makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

0: Introducing Case Fragrances, para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay
2: alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang gipalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Love, diri na ko.
4: Sige love, maligo sa ko ha. Ay, gitulugan na sad ko.
5: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsa-o na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
3: Love, sabay tagligo, ha?
4: Sige, love.
6: Oh, yeah.
5: Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado.
7: TerraMax.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Galit man yung sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurong na ako dahil sakit kayo.
9: Oo.
8: Nga, dali kong sulod di sa balay. Deskwas, tuwing nga, nanilado mga po itong akong apo kayo, mag-inis ang ina, udali ang nag-abri kay sakit gig, kaya di na ako makaantin mo, kaya lahat na ako pantulba. Naurog na ako sa kasakit, kaya na-abri ang nakasulid ko, ako gindrisi, gunita ng kuhaan ka ng aroma gani.
9: Oo.
8: Isa, ikaw na lang bahala, ano, ako ka ng dugan na ako, ublikod. Taod-taod lang, nawagit yung sakit, uya, naningot na ako, nagkakain, singot na ako, naggawas, bayan ako salamat, Ginoo. Kaya panalang nang yun mo ang aroma, nga kinalang yung palita sa aroma, nga atras, pinagpalan, atras na ni kay, adunag yung panalangin, ano, ikan ka, Ginoo.
9: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
8: Aroma gyud akong gihaplas sa ako.
9: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat kay Gayo.
10: Lupo na nga na dinaga sa balay basal ta sa kwarto. Gayo na siya. Dako buto ang bato gid mao ra pastor. Una-una pastor wala ni. Pare ko di suo sa ug anak karwa. Tuy pumato dito do, pare to gima. Sampi ra palita kung dasto sa imbisa sa Vera Puentes. Di mo ti palita sa zona. Pare to wala ko. Dapulo ka mo. Ako ipain naman sa'yo, si Mahabog. Di makausa, di na makausa na. Pero pala, natingala, Pastor. Pagkauman ako ipain naman siya, Pastor. Tujuti ko, tingala ko pag-uri ang last year, Pastor. Lingkong na, Pastor. Nakalingkong na. Ako gigamit sa akong pamilya, tanarang yun. Sa akong sabay tabo, sa akong sinamoy mga sakit. Yan, praise God. The Lord. Ako salamat, Pastor. Oras, Pastor.
9: So, ano, salamat yun.
10: Pastor, ako tipo, lugay tipo paminaw sa'yo mong program, Pastor.
9: Maayo, maayo.
11: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: We were high, we were so si Teresa Ahero sa Hingaog City.
7: Yes, Igan.
6: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
7: Okay.
6: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
7: Okay.
6: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka baton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
7: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay takuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
7: So Aroma Herbal Oil ka, Igan?
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Nagsigi ka gubo? Dalira ka si punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: perché è che sacchit, ai ai ai, ah, kasakit.
1: Nausa man ka tay, nga nakita naman ka sa saog.
0: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyot tao eh. Daghan nagyot tagbatiun sa itong kalawasan.
2: Ayaw pag-antos sa imong sakit ay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
3: Nong Lading Essential Oil.
1: Nong Lading Essential Oil?
3: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
2: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
3: Nong Lading Essential Oil.
4: Labad akong upalangga, nalipong ko, og taas kayo nga akong blood pressure.
2: Uy, high blood ka palangga?
4: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
2: Ayaw kahadlok palangga, kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
4: Unsa man na palangga?
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio.

Power Dental BioCapsule. Alam sa mga ihangping palatian. Tumak sa Power Dental BioCapsule kung ang kuna ang kahupayan sa dugay mo ng iantos na palatian. Power Dental BioCapsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power Dental

0: Power Gen Pro Bio Capsule alang sa mga niyambing balatian. Tumar sa Power Gen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Gen Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: You're tuned in to the best, the frequency
2: 90.9,
1: the station
3: Radyo Kalusugan,
1: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia ug lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos niini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia ug constipation.
2: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Barangay Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko naka-take niini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good na ko problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ko. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Sa katong wala pa naka-try niini, ilan nang i-try para kung nila mag-experience ang akong na-experience.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Hi Dong, happy anniversary. Alina?
4: Kuan ka, pas lang sa aday, kay murag luya man.
3: Atong Pasko ug New Year, wa jud ta kapabuto niya karon anniversary nato, wala na sab.
4: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
3: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
4: Para asa man aday?
3: Ang Terramax capsule with a macaroon. So palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
4: Ano day? Alina!
5: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126-05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Isa pud akong manghudron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gumaloyan. Wala gud siya, nahiwi na yung dila, nilubag na. Pero wag gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Busa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun na kung 1 month, wala yun ko. Wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas yung apol-apol murag kinumo kadag ko na inyong sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayong. Pero gumikan sa bigdimak na tingala sila nga pag inom na ko sa bigdimak, hihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayot to siya. So masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi. Proteksyon, kinahanglan yun iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoog, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
7: You are listening to the best love songs on Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta, tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap, mangustin,
5: purple corn,
4: guyabano,
5: malunggay,
4: ginseng,
5: turmeric,
4: barley,
5: agaricus mushroom,
4: grapeseed,
5: robusta coffee,
4: at stevia.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ito ay anti-high blood,
5: anti-cancer,
4: anti-diabetes,
5: anti-insomnia,
4: anti-constipation,
5: no sugar added,
4: no palpitation effect,
5: non-acidic.
4: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
6: Don? Schedule biya nato karon dong.
7: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
6: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa siguradong Terra to the Max. O mapalit kini sa mga butika.
7: Day, Schedule ba ito karon day?
6: Kani, akong gipangita. Alidong, teradong.
7: Tira mo lang.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mo, Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimal, Pastor?
3: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
2: Ram na tagong barangay Kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
3: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
2: Bigimak, Pastor. Ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko problema, Pastor.
3: Yes.
2: Umbaga kong ito, Pastor. Ngaway lang ako ikon. Bigimak yung Pastor.
3: Maoba.
2: Antun, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kwan. Si Butika.
3: Okay.
2: Antun, nubuto siya, Pastor.
3: Niubag ang imong itlog tapos nibuto.
2: Oh, nibuto, Pastor. So, mukhaurot nga, may di ka buwang ang ilong. Nibuto, Pastor. Nagawas ka ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal man ni imong grasyahan, Ginoo.
3: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
2: God bless you, Pastor.
3: Okay, salamat kayo.
4: At agalanta, yes, igana, Roselena.
5: Pastor, kanang, tigidyo ko pa minanin. Pinagpalang mo si Ka, kadaladlaw niya. Kanang ako yung napong pastor, nga maayod yun ang Bigimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga akong nabantayan, Pastor nga. Nindot di siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o Bigimak.
4: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
5: Pastor, ang kita, Pastor, kaya naprob na ako nga maayod yun ang Bigimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
4: Ay, gainom may.
5: Gainom ko kada buntag.
4: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
5: Okay.
6: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamaligya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing K's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntang di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. May na akong pamateron, direct na akong tulog. Unya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko, ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So, karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika. Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
4: TerraMax Herbal Capsule.
3: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asad akong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
4: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
3: Diri na ta sa original. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Fall in love with the most sought after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM

0: isa pud akong manghudron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bijima. Pagpalit niya bijima, siguro to isa kagrapa, asa to siya magpalit. Ningon siya, "Ngang kumusta man, wala mang gigumaloya nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muunsag gumikan sa bijima." Mosa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bijima gyud as in makaayo gyud kay katong plug bleeding gyud na ko 1 month wala gyud ko wala gyud hunong sa akong dugo nga nigawas gyud apol-apol murag kinumo kadagko ni ingon sila nga mamatay nako kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bijima natingala sila nga pag inom nako sa bijima nihupa akong dugo tapos pag tulog kag adlaw gikan karon tulog adlaw nagtrabaho dayon ko sa Flying B. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying B. So, naayo to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.

0: This is Light FM. Fall in love with the most sought after romance hits. Light FM.
1: Bromate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
2: Itang mga nginikanan, busy na kay Tas sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila kung supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Gromate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatanggad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, grow it na!
3: Gliserio de Variacion, mga Malanga sa Bunga Sibugay.
4: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
3: Usa na lang sa kapsula nga akong gi-invent sa kada adlaw. Kada adlaw o sa kapsula nga akong gi-gamit. Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong gi-invent. Ang akong gi-batin nga hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong gi-invent, hindi ko magpabiya.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Ato kini i-maintain. Katuluso sa kaadlaw, 30 minuto. Sa dili ka pamukaon. Power 10 Pro Bio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Pro Bio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Pro Bio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Ako Regina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino ko din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kaayos siya, so pwede siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
7: Clay gel coffee mix, lami na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing K's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako di ay si Freddy Hilario. Ako dira sa may Champaka, kung narkadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi din po makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas dosi. Pero sa panya naka-take ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dilipra dati nga, magsimurang pulo. Pulaw ko ay ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami gid sa panglawas. Tanan imong ginabati. Murao, kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kay bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Love, diri na ko.
7: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
8: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang Terramax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang Terramax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
6: Love, sabay tagligo, ha?
7: Sige, love.
8: Oh, yeah. Diri na ta sa Terramax Capsule. Aron sigurado. Terramax. Mapalit sa mga butika.

0: galit man ni sakit akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga o ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurong na ako gay. Sakit kayo.
1: Oo.
0: Nga, dali ko sulod di sa balay. Deskwas to niya. Nangira naman po itong akong ako kayo mag-ini siya. Ina, o dali anak abri kay sakit di kay di na ako makaagin mo. Kaya lahat na ako pantuba. Nangurong na ako sa kasakit. Nga, na, abri anak kasulod ko ako gini. Gunita nang kuan ka ng aroma gani.
1: Oo.
0: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dugan na ko, likod. Taod-taod lang nawagi itong sakit. O yan, naningot na ko, nagkakain, singot na ko, naggawas. May na ko salamat, you know. Kaya pa na lang nang yun mo ang aroma. Nga, kinalang yung palita sa aroma. Nga, atras, pinagpalan. Atras, yan, ikay, adunag yun, panalangin, ano, ikan ka, you know.
1: So, aroma ang imong gihaplas? Aroma herbal oil?
0: Oh, aroma yun akong gihaplas ako.
1: Salamat, Nay. Salamat kayo na yan. Salamat, Igaayo.
2: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
3: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
2: Ay, Tagum. So,
3: Tagum po.
2: Ah, sige, Alex.
3: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
2: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
3: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, ano, yung BG Max, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang pit-pit niya pagkaumba, nakagawas din sa ospital.
2: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, na BG Max Plus?
3: Opo, BG Max po, inalo sa gatas.
2: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
3: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kaili itong 2021, klasa ng UBG Max. Nabuto ang one.
2: Nagubag?
3: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
2: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
4: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
2: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
2: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. O kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
1: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
2: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
3: Naon sa ako eh. Galit lang kong giyo mo. Sipon, sakit pagkita ko diyan. Ang labad pagkita ko.
4: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
3: Unsa?
4: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Jassy Vitamin C plus Zinc.
6: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
7: Power 10 Probio Capsule.
4: Kalami gid sa clay gel coffee mix, oy! Kapeng-kape!
8: Maxima sapong. Nagpuyos dramaw ang bukanan.
9: So, unsa imong gamit namin, gimintin?
8: Ang Power 10 o Clay Gel Coffee Mix.
9: So, sadyang wala pa ka makatumarma, makamintin na sa maong produkto. Unsa man dai imong gagipamati sa imong lawas, ma'am?
8: Kapoy kay akong lawas. Sakit kay akong likod ug dughan. Mm-hmm. Dayon, ang ihi na ko ginagmayra.
9: Yeah.
8: Pag-inom na ko sa Power 10 Probio, narang-arang ang akong gibati. Munang akong giahuhag sa mga katawahan nga. Gamit mo anang produkto ha kay makaayos sa inyong lawas.
7: Power 10 Probio Capsule.
4: Kalami gid sa clay gel coffee mix, oy! Kapeng-kape!
10: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Introducing Kay's Fragrances, para niis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako pala si Minnie Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So nakakita ko sang advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang gipalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Light FM. Fall in love with the most sought after romance hits.
1: Maibuntag nimo diha kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
2: Kada Irinyas Kabagunay, nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsalamat ko sa Digimax. Lagi na ako kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula kong mata.
1: Okay, okay. Tapos?
2: Nag-ubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong na patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law na ayo akong mata.
1: Ipatuluan nimo og Digimax duha kapsula sulod sa duha ka adlaw.
2: Duha ka adlaw.
1: Tapos nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata.
2: Okay na.
1: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas. Paliog ko pa ila-ila og taga-asa.
3: Ako si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maramang Pastor.
1: Taga Padantalan. Yes, Igan Inday, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
3: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14. Ang akong anak, ang iyahang mata na sudlan o mananap, pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabun-tabun sa mana, kay liman yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
3: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
1: Yes, yes, oo.
3: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa itaha.
1: Okay.
3: Pagka-Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan na.
3: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
1: Ah, okay. So, murag wa tumasudlag mananap siguro, naging diprin siya iyang mata. Naging niturok. Okay. So, karon kamo sa Igan, okay na.
3: Tulo na muna oro, Pastor.
1: Pila ka, Vigimax?
3: Tulo.
1: Tulo ra. So, okay na karon.
3: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usap.
0: You're listening to the best love songs on Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Ikaw ang kusog na nagaligon ni mga bukton ko o magkaya ang tanan. Kay ikaw, anaman. O sa kamaayong nga buntag o maayong pagpaminaw, mga pinangga na tumatig paminawan, welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga, Miyerkules karo mga kaibigan, o gapit sa 30 na. Lakot sulta iksoon, katapusang adlaw aning bulan sa September 2026. Sa dalang nga disubay ko, og daray gud ang Dios, salamat sa Ginoo kay iya kitang gitugutan nga mabot aning adlawa, mga kaibigan ko. Tuod kin siyang grasya og kaluoy kanato kanimo kanatong tanan, mga kaibigan ko. Og salamat sa Dios, uban-uban na punta ang dala 5:30 ni atong programa Pinagpalang Musika. Madugog suon Lunes hatod adlaw nga Domingo. Alas 4 hangtod alas 5:30. Pero panahon sa adlaw sa Badog Domingo, taman kita alas 6, mga kaibigan, sa programang Pinagpala Musika. Oga, kamusta mong tanan? Ako nang hinaot nga sama sa naandan. Andam na po ang inyong mga radyo diha. Uban ani inyong mga cellphone sa pagpaminaw sa atong Facebook Live. Og salamat sa Dios, mabati na gyud nato igsoon ang kabugnaw sa hangin. Pagawas na ko sa balay ganiya. Bugnaw gyud. Bugnaw. Murag ingon ako, murag di na gigapungga na padulong na gyud sa Pasko kay kabugnaw igsoon na bugnaw sa Pasko. Akong Dios. Ang malamig na simoy ng hangin, matud pa sa kanta. Igsoon sa karong paginang kapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Salamat sa grasya sa Dios. Nakatingog na karon. Dua kabuntag igsoon nga wata makatingog. Ang rason kahapon nga supusudli, ako man nagisulti sa atong programang Mindanao Visayas Headlines. Ako tayo programa kahapon kasulang. Nakauli ko gikan sa atong pagduaw, no? Sa atong kaibigan ni Panaw, atong giduyogan ng pamilya. Pamilya Tagnuway igsoon dito sa Barangay Lapog, Talakag. Kinabungan sa laghang kaing mga katawhan nga nagmahal sa atong kaibigan ni Panaw. Nakapauli ko din ni mga almost 1 o'clock na gito kahapon. Alos sa launa na gito. Maong muraga, di na kumakaya sa kong lawas. Mauto nga nag-hook up na punta kang Paso Richard kahapon, makibigan sa duwa kabuntaga stretch ya. Karoon na po digsoon, nagkapauli ko ganiya mga alauna imidyas kadlawon. Sa mga itulog ko gamay igsoon, nagpa-alarm ko galas 3:30, muraga abog at kayo unta ibakod yun. Ligon ng mga bukton ko. Gay kanta dito na po sa laing na matyan igsoon, pero medyo layo kay dito sa Kalina na Davao. Dito sa Baguio District. Dito gaya sa Salon Alliance Church. Usa ka alagad sa Dios, usa ka pastora. Asawa sa atong former associate pastor din sa AMCC. May kasigo. Ni Panaw igsoon, gumikan sa murag nga to, kalit nga pagpanaw. Murag atake ito sa high blood or heart attack ba ito? Lamang kalimu, akong Diyos. So tuwa ata dito gabi eh. May pagla. Yan ni paulit ta kay nako magprograma pa ko. Mao ni bot mi kita igsoon ala una imidya sa kadlawon. Oh, ga salamat sa Dios. Nga sa gihapon niya kitang gipukaw o gagaroon kita higayon nga magbanuban igsoon sa ato programang Pinagpala Musika. Ayop nga andam na ang tanan. Apil ang ato mga partner stations na kukap na kanato. Pero murag pa magtingog ang 98.5 ang Radyo Kaibigan ng Dakbayan sa Valencia, mga kaibigan. Kamusta diha sa itaas? Sa ato nga transmitter site sa Radyo Kaibigan. Ikaw ang
Salamat di kayo sa tanan ng mga partner stations na itong naningkamot gayon nga magkapaandar og sayo silang istasyonan og mahook up ang programang pinagpala musika. Sa mga

0: kay ka.
1: Og quickly, ako lang acknowledging so niya itong mga partner stations ka nakaw-up na ka na ito karun. By the way, ang ako mga pag-ampo man na sa pamilya nila ni Nanay Lalay o Mama Lalay o ba Don Carlos magkabigan nga ni Panaw kagabi eh. Mama ni Igan Olive, Mama ni Igan Diding Bakalso. At ito nga, ilapod nga atong mama igsoon. Uga, duga na gina nga atong listener sa programa Pinagpala Musika. Ni Paula na gina siya in town. Sa dalang nga gisubay ko, ikaw ang... Anyway, igsoon, sa atong lalaki mga partner stations din ni sa Mindanao o sa Visayas. Salamat kayo sa inyong tinguha nga madungog ang atong programa Pinagpala Musika. Rason igsoon nga sa inyo nagpaandar sa istasyonan o hook up kining atong programa. Ako lang igsoon acknowledging atong mga partner stations. Isip po sa pagtanaw ko kinsa na hook up ka nato ni mga orasa. Kinsa ay idle time, kinsa ay on time, kinsa ay late. Naguna ganiya mga kaibigan nga naka-signify ka ni kanato na hook up na ang atong programa. Mao ang Radyo Kamayo di Silyanga, Surigao del Sur. Gisundan kini sa GSFM di sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. O gamo sa bigsoon ang Radyo Sapol, My FM, Digo City, mga kaibigan. Ganiya, wa pa yung music kuno ganiya. Itong apps. Ayop nga.
0: Lamang kalimu.
1: Nagpabili ng gihapon mo. Hook up dito.

0: giuban. No, nga itong nagka-on duty nga technician akong giuban kay nag-drive sa laing sakyanan. So, kuwa na yung music igsoon, mauna, wagi music po ng atong apps kong naka-on. Gawas kung wa naka-on na itong computer dito, wa naka-on ang atong apps. Nagin na automatic yung music mo sulot. Anyway, igsoon, karon okay na kay ako namang gitanawon sulod naman ang akong music sa atong apps. Nagka-hook up na ka na ito karun ang Bliss FM diha sa Malinaw, Kalilangan, Bukidnon, Radyo Bandira, Kitapawan City. Awag di ausap igsoon sa DXRM, Radyo FM, Tagbina, Surigao del Sur, Barangay Radio, Bislig City. Awag mo sa Bang Top Radio, Bayugan City. So okay na daw itong apps karun. My FM diha sa Norte, Magsunan, Agusan del Norte, ang 106.9. Atong bagong ga-hook up ka na to, igsoon, sa pagkaroon na voluntaryo pa kinahook up ka na to. Hook up na po ka na to, magkaibigan, ang Radyo Bandira, Talibon, Bohol. Si Gandhi V. Kabasag nag-inform po ka na to, og siya nagpasalamat siya sa technician on board karon sa Radyo Bandira sa sayong pag-hook up ka na to.
1: May paglaw nga.
0: Salamat kayo, Radyo Bandira, Talibon, Bohol.
1: Matagat lang.
0: Og diya sa Bigsoon, sa Big FM, 94.5. Diya sa Kapalong, itugot sa Diyos. Diya ako niya, mga alas 10. Ning kamot ko makabit abot ko alas 10 dia. Di kay ko magdugay dia magkaibigan. Ning kamot ko makabot ko alas 10 sa buntag. Itugot sa Dios. Kung malangan man ta ginagmayra na siya busa paabot ang gid mo. Di ato niya alas 10 sa Kapalong sa Big FM. And then by mga around 11 o'clock. Di na punta sa Asunción. Then mga 12 o'clock mga kaibigan or 1 o'clock di ata sa Tagum City. O alas 2 siguro di ata sa Panabo City, mga kaibigan. Bisita po ta dito sa itong partner station sa Panabo. Mga alas 2 diha sa atong partner station ang Infinite Radio o ang Light FM. Nimutang diha sa Barangay Santo Niño. Osbon ko, diha kaunya sa Barangay Santo Niño sa istasyonan sa Infinite. At bang na siya sa Panabo City Inn or Hotel. So salamat kayo, Big FM Kapalong, 94.5. Oga, mausapig so, hook up na ka na to ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. Oga, ang Light FM 94.3 sa Bukidnon. Dini sa Kibawi, mga kaibigan. Oga, diya po di ay sa 90.9 Light FM Panabo City. Hook up na ka na to ang 102.9 Metro FM Rosario. Oga, mausap mga kaibigan, ang Light FM, no, ang Big Light Radio Kibawi, Bukidnon. Hook up na ka na ito, mga kaibigan, ang 99.1 Energy FM Kitapawan City, atong bagong partner station diha. By the way, sa ato mga listeners sa 99.1, kung adlang Domingo, wala tayo programa diha kay lisod kay isibog ang naunang programa. So, tama lang ta sa mado diha sa pagkaronig soon sa Energy FM 99.3. Ningkamot mo nga maka kunik mo sa akong Facebook Live mga tigpaminawan nato sa North Cotabato. Ayop maka namoy access sa internet. Hook up po na to ang Yellow Line FM Pangantukan Bukidnon o ang C1 2.9 FM Kagwa Ita Surigao del Sur. Flash FM San Franz Agusan del Sur, mga kaibigan. O matod pa, mabugnaw nga morning. Salamat sa gino, matod pa. Sa atong partner station, ang Flash FM. Hook up na po na ito, mga kaibigan, ang Radyo Bandira, General Santo City, o ang DXMM, mga kaibigan, diya sa Calamba, Misamis Occidental, o ang atong partner station sa Iloilo, diya sa Lambunaw, ang GTFM, Lambunaw, Iloilo, maing aga sa mga Navarro family diya. Ng atong listener sa Lambunaw. Og diya na po digsoon sa morning pasudan, pwede pakusgan imong mic sa live. Inay gamay. Uy, mao ba? Akong live. Sa Facebook, maragay na ko, no? Pero,

Atong oras, mga kaibigan, 19 minutos makalipas ang alas 4, mag-ampo sa ta, mga kaibigan. Ang atong apps daw medyo hinay ko, no? So, kinalan daw pa ko sa ato gamay. Salamat din kayo, mga kaibigan Sam.

Amen na walang hanggang pasasalamat dalay ko ng Dios igsoon sa misay sa awit o sa kawit igsoon nga nagpanundom kanato nga dapat kanunay kita magpasalamat sa Dios o di kita mo undang sa pagpasalamat kadto kaniya. O gakong gingon kanunay igsoon ang kinabuhi nga pasalamaton mausap ka ng kinabuhi malipayo na kaibigan. Salamat sa Dios sa atong oras karon. 30 minutos makalipas ang alas 4 mga kaibigan. May buntag sa atong mga listeners diya sa Lambunaw. Labi ka nga nanay Hilin Navarro. Siya to'y nakatawag sa itong messenger kanya. Usay mang good pod ka ng di atutuyo na usay, madayal ra. Hindi na ka malumaw sa pagpalong. Dahil sa'yo Diyos na buhay. Anyway, kanyang tanan diha, maayong buntag. Ang akong pong nanay diya sa Cotabato na ay may nga aga-ahiop nga gapaminaw siya. Mutabok-tabok na siya, it's either ito kang Paso Richard, dinikan ako. Gapaminaw sa Facebook Live. Usay magbahin sila ni sa akong stepfather, si Manong dito kang Paso Richard, ang akong nanay din ni sa ako. Magbahin sila tapos na mag-share na silang duha. Igsoon, dalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo. Ang numero nga itong ginagamit din, yung numero nga 09-27-71-12-112.

akong sugdan gikan bisikulo 14 ngadto bisikulo 20. Pilipos 4, 14 ngadto sa 20 nagaingon. Apan salamat gayod sa inyo nga pagtabang kanako sa ako mga kalisdanan. Kamong nga mga taga Pilipos nasayod nga sa pagsugod ko og wali sa maayong balita. Paggikan ko sa Macedonia, kamo lang gayod ang mitabang sa ako mga kinahanglanon o wala na ilain. Bisan dito ako sa Thessalonica, makapila kamo nagpadala og mga hinabang kanako. Gisgutan ko kini dili tungod kay nangandoy ako nga makadawat pag-usab gikan kaninyo, kundi dili nangandoy ako nga kamo makadawat usab o gabalos tungod kay kamo naghatag. Karon abunda ako og sobra pagani. Ang tanan nga akong gikinanglan ani ana og wala gayoy kulang. Tungod kay gidala na dinhi ni Epaphroditos ang inyong gipadala nga hinabang. Kini nga tabang sama sa humot nga halad nga ginahalad ngadto sa Dios nga iyang gidawat nga may kalipay. Versikulo 19, og tungod kay kamo ana kang Kristo Hesus, ang akong Dios maghatag kaninyo sa tanan ninyong gikinanglan gikan sa kadagaya sa iyang bahandi. Dahigo nato ang atong Dios og amahan sa walay katapusan. Amen. Igsoon igala mao kini ang balaang pulong sa Dios ato kini pamalandungan sulod sa pila ka minutos. Igsoon anak kita sa panahon nga murag masinati gyud sa kadaghanan kanang ingon nato murag lahi gyud ang atong kahimtang karon kay ingon nila na medyo lisod-lisod gyud kuno financially. Adunay mga negosyo nga medyo ga struggle gamay. Adunay mga listeners nato igsuon nga ga paampo ka nato og ang mga paampo ang ilang mga request mao nga matagbo ang ilang gikinanglan. Uban ani adunay mga bayro nun. O niya ang subo igsuon ka nang nangutang ka o niya nagtubo o na interest. Uban na bang interest igsuon tag 10% or gani na gituwag nga 5-6. Ang 5-6 kung imukin taon na siya murag maabot na siya o 20% igsuon. Kana siya medyo bugat. Nato yung vlogger nga tagabol niya sa Pilipinas lang kung iba. Kanang mangutang ka ibayad sa utang. So, dili gakahurot ang utang kay ang ibayad sa utang, inutang man pod. Nasulbad ang laing problema pero naanapoy laing problema. Ang problema ani kay ang interest nagkadako. Kay ang imong giutang, mas dako kasi mong giutang sa pikas kay ang imong bayran, apil naman ang iyang tubo o iyang interest. So, daghan ka na to igsoon nga mga tigpaminawan nga gapaampo nga pastor paampo ko nga unta matagbo ang among gikinahanglan kay lisod kaayo. Pero ako sab nang hinaot igsoon nga kining lisod dili ni mahimong bukang bibig nato kay usay pod puro sa nang gida at gagawas ang mababa nga lisod. Lisod. Lisod sa kinabuhi. Usay nimo natong bukang bibig makaibig magigsuonan. Although I really sympathize ni adtong aduna gyoy mga bugat nga panginahanglan igsuon nga maglisod og mabalaka kung asa nila kuwaon ang maong panginahanglan. Uban ka nato labi na gyud kung aduna tay gitawag nato nga mga due debt igsuon. Kanting bayad na gani. Labi na karong katapusan. Sa akong part igsuon, things will do sa mga trabante. Kay pilam ni kabuok igsuon ang ato mga
trabante igsoon atong empleyado. Sa radyo, ako makasabot ko sa mga estasyonan. Kaya di lali mapatagang estasyonan. Kaya naa kay tao nga ginaswilduhan. Napay kurinting meron noon, nga pating nagkuha kaayo. O niya magsige pag-brand out, o niya magsige brand out, mas muda ko inoon yung meron noon, malipay ka brand out, mo gamay imong gasto noon, pero pag-bill, mas dako naman hinoon. Igsoon, di lalim kung aduna tay mga bayro noon. Atubang nimo sa imong refrigerator, makita nimo ang mga bills diha. Ambot no, ato nabatasan nga ang mga bills atong bayro noon, da man ato ginabitay, nabuta papilit diha sa atong refrigerator. Busa, pagduol nimo sa ref kay mag-abli ka, imo una makita ang mga bayro noon nga nagbitay diha. Electric bill, water bill, ubang pa mga bayro noon, internet. So tungod din na igsoon, dagang ka na to, nga medyo na ako'y na dungog igsoon nga nabasahan nga nagpakamatay, gumikan siyang utang. I don't know kung sa katinood pero di man tagaw ko igsoon pero di, lisod yun kung nalumos na sa utang. Sa ministry igsoon, dagan nga pamuhat sa baluton sa Dios nga wain saktong support. Nalipan na pug ko nga naay mga alagad sa Ginoo nga pamuhat despite nga wain saktong nga suporta magkaibigan magigsoonan. Pero sa kabutang nga ginasulti ni Pablo sa ato gibasa karon. Og matod pa niya og tungod kay kamo anaak kang Kristo Jesus. Ato magkita din ni versikulo 19 sa atong gibasa ganiya. Og tungod ni kamo anaak kang Kristo Jesus. He is referring magigsuonan nga kamo mga anak na sa Dios. Kung atong sabtong pag-ayo, tungod ikaw nakaangkon na og usa ka personal nga relasyon sa Ginoo og nahimo ka ng anak sa Dios. Lasultin ay usa ka diha kang Kristo Jesus makay magigsuonan. Og tungod ni ana matud pa. Na kung imo nga sabton kini nga pulong iya kini gisulti sa mga believers sa mga tumutuong ato sa Pilipos og ato sab kini gina-consider nga para usab kini kanako para kanimo o para kanatong tanang magkaibigan, magigsuonan nga nahimong anak sa Dios. Og tungod kay kamo anaak kang Kristo Jesus. Na kung atong tanawon igsuon diha sa itaas, nagiskot kini siya magkaibigan, magigsuonan. In verse 13, mahimo ko ang pagatubang sa bisan unsa nga kahimtang pinagi sa tabang ni Kristo nga nagpalig-on ka nako. Kay gisulti ni Pablo, versikulo 13, tungod sa unahan, igsuon sa itaas na pod. At makita pod kung unsa pod ang klaseng ministry nga nakaniya. Nasaid magkita sa itong pagtuon, igsuon sa libro sa buhat nga asa, diya kanunay may isgutan ang kinabuhi ni Pablo, dagan siyang nasinatian nga mga kalisdanan. Natrabaho siya para sa matagbo ang kinalan, pero salamat sa Diyos nga adunay usab mga pipila ka mga tumutuo o iglesia atong panahon nila nga gasuporta kaniya o nagpadala o gani gatabang kaniya. Og matod pa niya, makaibalo ako nga magkinabuy diha sa kawad-on o diha sa kadagaya. Kining tanan natun-an ko aron bisan unsang akong kahimtang busog man o gutom, madagayaon man ang akong panginabuhi o dili, kontento gihapon ako. That is in verse 12, magigsuonan nga itong isgutan kani Addo, ang usa ka taong malipayon man ang taong kontento nga kabalo mo dawat kung unsa may itugot sa Dios ngayang maangkon o iyang masinatian. Nga maragdi sama sa kinabuhi o sa asawa ni Hoba, naging na ni Job, ikaw ang asawa ka, maira ka mo daw at umaimutanggi ka sa Diyos, pero kung maot gani, magbulbul kay ka. Tuluan pa ko ni mo nga talikdan ang Diyos. O niya, iho pa kong ingnon na magpakamatay na lang.
human itsugo imong i-analyze ang gisulti sa asawa ni Job atong panahon nga kasi dati sila og bugat kay mga hagit sa kinabuhi mga pagsulay hangtod nga nasakit si Job. Si Pablo miingon, nahibalo ako sa pagkinabuhi di sa kawadon o di sa kadagaya. Lasulti igsoon, sa tanang pagitabo siyang kinabuhi si Job mapasalamaton sa Dios kay siya masaligon og matud niya mahimo ko nga maatubang ang tanan bisan unsa nga kahimtang. Tagong sa English pa, I can do all things through Christ. Mamanigyo sa satong mga paboritong bersikulo na makita sa verse 13, Philippians chapter 4, mahimo ko ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang, kasakit man kini o kalipay, kawadon man o kadagaya, makain ako ang tanan tungod sa tabang sa Diyos nga may nagalikon ka na ko. Mabita ang kanta sa kantang ikaw igsoon nga itong paboritong kanta. Makaya ang tanan ka ikaw anaaman. Wow, pakanindot nga linya sa kantang ikaw o diya lamang kanimo. So, apan, salamat gayod sa inyong pagtabang ka na ko. Igsoon ang Diyos grabe ko ato makita nga ang iyang pakadagaya sufficiente pero naigdagang panahon mo gamit kisag tao. Sa case ni Pablo, ato makita kamo mga taga Pilipos na sayod nga sa pagsugod ko gwali mas sa maing balita, pagikan ko sa Macedonia, kamo lang gayod ang mitabang. So, nagsuporta kini sa bulaton ang mga taga Pilipos. Gikan sa pagsugod na ko gwali, matod pa ni Pablo. Hangtod karon na mo diha. Nagpabilin sa pagtabang ka na ko. Ngabisan dito ko sa Tesalonika, makapila ka mong nagpadala og tabang. Namatod ni Pablo, ako ng gisgutan, dili aron ka mo mupadala na pod na ko, pero akong gisgutan nga ang Diyos, akong pangandoy, nga ang Diyos mubalis, mubalos. Nana bisikulo 17, gisgutan yung kinidili tungod kay nangandoy ako nga makapila dawat pag-usab ko atong sabto ni dili na ko ni gisgutan kay nagpadungog-dungog na pud ko ninyo nya dili kun dili nangandoy ako nga kamo makadawat usab og balos tungod kay kamo naghatag. Lasulti ang pag-ampo ni Pablo Ginoo. Salamat sa mga tao nga imong gigamit aron pagtabang sa bulaton ako pag-ampo Lord. Basta sila pilo-pilo nga mapanalangin. Mao na ang implication sa gisulti ni Pablo dinhi sa bersikulo 17. Og ang tinudigsoon sa tingin ikaw mutabang sa bulaton sa Dios, ang Dios anda mo sa mapanalangin kanimo. Although sa atong pagtabang dapat atong motibo dili ang panalangin ha. Ang atong paghatag igsoon dili ta ang atong motibo dili to mohatag ko para pud ko makadawat no dili. Kay kanunay gyud ang Ginoo gatan-aw sa atong kasing-kasing. Unsa ba atong motibo sa atong pagbuhat sa kabutang? Importante gyud igsoon nga atong motibo putli atubangan sa Dios. Pero sa gusto mo sila igsoon, ang Diyos gyud magpanalangin sa mga taong may natagon. Na anyway, igsoon, matod pa ni Pablo, kay manyang isgutan, nga ang kinabuhi, papangalagad na amang gyud mga kalisdanan, kay mga panginanglan, pero si Pablo ang iyang pagtona kang Jesus, og matod pa tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus, ang akong Diyos maghatag kanyo sa tanan ninyong gikinanglan. Latusulti igsoon, kung imong tanaon, it is a declaration ni Pablo sa mga taong mitabang nagpaluyo. Sa mga bulaton, no, di lamang gani ka na to, apat sa bisag, unsang bulaton sa Diyos, diya sa iyong simbahan, diya sa iyong komidada. Si Pablo nag-ampo, igsoon, o kanausawa ko pag-ampo, ng inyong Diyos, magkapanalangin ka ninyo, igsoon. Kamong nga na, mga anak sa Diyos, kamong na iusak ang Kristo Jesus. Ang Diyos maghatag sa tanan ninyong gikinanglan, sumala siyang kadagaya, kadagaya siyang bandi. Igsoon, kung ato kining tanaon pag-ayo, adunay pipila ka butang igsoon. Una, ang Diyos andam no, mutagbo sa itong ikinalan. Pero una itong sabdo igsoon, ang Diyos nasayod sa imong panginanglan. God knows all our needs. Gani sa wapanimo ka na gilitok o gipangit ka ito kanya, ang Diyos nasayod ng daan.
Pero pastor, ano man nga mag ipasot pa sa itong pre-request, ano ato pa isulti atong kinanglan, actually ang ginosayod na, pero usay mga digsoon ka ng pag-ampo ni mo sa Dios, nagpagdayag ka na ito makita sa yung pagtuong ato kanya mo ng kinalangina nga imo ng isulti ka sa Dios kung unsa yung panginanglan, despite nga ang Dios nasayod na sa tanan. Pero ang punto manggo din ni igsoon sa diyang akong isulti, God knows all our needs. Nasulti nga dito, wala ka. Og samot nga di tamadlok. Sa itong kahimtang karoon nga ingong panatuwa, tamasayad kung sa mga posibleng pakitabo, ganit ingong igsoon, karong panahon murag. Ingon na, grabe kalisod ang kahimtang sa mga Pilipino, ang nasod Pilipinas. Kay grabe atong utang igsoon, pilanto ka, piting takuan na kayo sa itong utang. Ang utang sa nasod Pilipinas. O niya, nagkamahal ang fuel. At least, mailang kapon ni ubos. Pero, so, si mana, musaka na po na. Anam na kasagaran. Maubos, musaka. Pero, maubos og gamay. O niya, musaka og dako. Gabi, inabalaka ko. Bawin ako, di ko kaabot na ko, Lord. Maprograma rin ako. Gitanaw na ako, igsoon, layo pa. Napag ko sa Loriga, akong gitanaw ang akong fuel, nag-sign na nga empty na. O niya, kagabi ma, huwag kayo mapalitan igsoon nga ang diesel. Kaya nagtubil ko igsoon, padulungad to sa Kalina, nagtubil ko og 3,000. Uy, happy to ako kabut din sa Valencia. Actually, nagtubil, maikipabot dun Carlos na iable. I mean, sa Quezon, nakatubil ko. Akong punto igsoon, grabe kamahal sa fuel, 3,000 ni mo, uy. So, 3,000, abot na kalina ang gantuan na. So, 3,000. At to kagdaba, makatuyo kagdaba, makabalik ka pa din eh. Napanisubra pa abot ni mo din eh. Karoon, 3,000, di ka nakabalik. Kalinan na igsoon. Tungod sa kamahal, sa fuel. O, tungod din na igsoon, maglisyo sa tanan. Apan, sa atong pinang ang Diyos, nasayod sa tanan. Nasayod ang Diyos. So, God knows all our needs. Onya ang kanindot matupanin eh, ang akong Diyos maghatag kaninyo sa tanan ninyong gikinanglan gikan sa kadagaya sa iyang bahandi. Igsoon, atong timanan that God's source never run dry. Ana, igsoon, ang kadagaya sa Diyos. Ang tinubdan sa panalangin mao ang Diyos o iyang tinubdan dili nagakahubas. O kini maong maong pagtulunan dayag o tumakita sa usa ka widow, usa ka balong babae nga taga Sirafat migsoon, na tumakita diya sa libro sa Unang Hari kapitulo 17, 1 Kings chapter 17. Kung imong tanaon diya sa verse 16, mga kaibigan, dinis sa Unang Hari kapitulo 17, may tumad sa usa ka balo kung imong tanaon sa igsoon nga yung taon pag-abot ito ni Prophet Elijah. Abdan niya, namunit na lang og mga lipak ka na mga stick kay magsugnod. Kay magluto na siya og gatinapay og last na to. Gikan siya ang katapusang usa ka kumkum mga flour. O niya gamayng oil. O niya kauno niya uban siyang anak. Banana, mamatay na sila. Mamatoy, hindi mong basahon na siya. Why tayo kong oras na basahon kini siya? Pero ingon ni Kuan, ingon ni Elias kay Premier Elijah niya tagaik og tubig. Ano niya tagaik og pan? Pakapini og pan. Tubig na pero pakilag pan. Matukit tubag siya ang taon. Last na ni, humana mo kaon, mamatay na kuban sa kong anak. Pero ingon ni Elijah, buhata, luto alang. Og tumas ang ginuto, igsoon, matupad din ni, gikan ni Adtong in verse 16, she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for his son. Na bersikulo 15, mga kaibigan magigsuunan, kung atong basaon sa Cebuano. Now, in verse 13, sa diyang giingnan, ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka. Pauli. O gimo ang akong giingon katong pagluto. Pagluto. May tagay ko. And then in verse 15, milakaw ang babay o gihimo niya ang giingon ni Elias. O kanunay may pagkaon adlaw-adlaw alang kang Elias sa byuda o sa iyang anak. Kakaon silang tulo.
makabilig sa unang gikan sa kumkum nga floor. Mamanay concern, mamanay kabalakan sa usa kabalong babae. No? Ingon niya, in verse 12, miingon ang biyuda, sultian ko ikaw sa tinuod, at tubangan sa buhi nga Diyos, nga imong Diyos, nga wala na ako'y pan. Anay nabilin nga usa kakumkum nga rina, o gyutay nga lana. Nangaoy ako og mupauli aron lutuon ang nabilin nga rina, alang kanako og sa akong anak, og pagkahuman niini, mga matay na kami sa kagutom, matod pa niya. Apan niingon si Elias, ayaw ka malaka. Pauli o gimo ang akong giingon. Sulti ay kabalaka. Lutua. Sumala sa gisulti. Iksong karong buntag na kanato na balaka sa atong panginalan sa tumbayro nun. Taking the word of Elijah. Ayaw ka malaka, iksoon. Ayaw ka malaka. Mamagini ang atong yung usay magkapawala at kusog ka ng mabalaka kita. Usay di po lalim iksoon ang kahimtang suban busa. Di kalikayan nga mag-uol, di kalikayan nga mabalakag yun ang kadaganan ka nato kung natin meron ng produktiman iksoon. Ang Diyos na sayot siyang pagkinalikadua, ang iyang tinubdan, di magkulang. Kay din iksoon ko ato basahon, in verse 16, there was food every day, no? Kang Elijah sa balo og sa iyang anak. May ato mabasa din ni Igsoon in verse 16. And then, wala mahutdi ang harina og lana. Ang iyang mga sudanan sumala sa ingon sa Ginoo pinaagi kang Elias. Igsoon, in verse 15, may pagkaon sa adlaw. And then, in verse 16, nga nung nais na pagkaon, milagro kay Igsoon ka in verse 16, for the jar of flour was not used up and the jug of oil did not run dry. In keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Wala ka ba sigsoon? Wala ka ros? Wala ka rot ang harina? O yakan tong gamay nga alana? Wag ka ubas? Igsoon, napakita ang kadagaya sa Dios. Og mo niyang gisulte, ang akong Dios magatag kaninyo sa tanan ninyong gikinalan gikan sa kadagaya sa iyang bahandi. Wow, glory to God, God's source is unlimited, mga kaibigan, makigsuonan. Busang ato na lamo ang pagsalig ato kaniya. Igsoon, ikaw na yung panginangalan karon ang Diyos na sayod ni Ana. Kung sa kadako, sa kagamay, ang panginangalan, kung sa makana. Just wait for God's timing, God's time, igsoon. Pailob lang, paabot. Naraginay buhato ng Diyos nga kaibulong ang butang. Although sa atong part, kinalamputan mo liyo, kinalamputan mo trabaho. Ang Diyos na'y bahala mag-uban o maghatapabor ka nato panalangin sa tanan nato mga gilbuhat o matagbo ang atong kinalig. Soon karong buntag. Kusak ka sa'yo panginalig soon sa ligyang Diyos, tuwi ang Diyos. Kusak ka nga medyo gubot ang una-una, bugat kaayo ang pagbati, gumikan kay lisod ang imong gibati sa imong kinabuhi ang pagkinala mga bata giskwila, adlo-adlo mga yugbalon o ipadala nga balon. Problema kay usay sa inahan, kay inahan kanunay may pangayo, ano kwarta? Napay pero nun sa eskulahan, iksundi lalim, pero atong tuuhan that the Lord we serve will supply all our needs. Sumala sa gaya siyang bahandi, mga kay mga kisunan. Oga. Kita magadayag sa Diyos, matod pa ni Pablo dahigo nato ang atong Diyos o gamahan sa walay katapusan. Wow! Tuoy ang Diyos igsoon magkatagbos mga ikinalan. God will always make a way di lamang sa panginalan apan sa bisag unsang problema ang imong gipas ang gatubang karon. God will always make a way. Matod pa sa kanta, makaya nako ang tanan kay ang Diyos anaman. Og matod pa versículo 13, kapitulo 4, Pilipos. I can do all things through Christ. Nga mo'y nagaligon ka nako. Igsoon, itugyan ang tanan sa kamot sa Dios. Kadya kaniya. Adonayoy kasulbaran. Busaligi lamang ang Dios. Igsoon. Kaya siyang Diyos, kamilagroso nga Diyos,
nga namutagbo sa ato magkinanglan, makaibigan, makaigsuonan ko. Atong oras karon 1 minutos makalipas alas 5, at tangi atong pag-ampo, mga kaibigan, makaigsuonan. Saligi ang Diyos sa tadana.

Big yes, amen, Pastor Dan. Hallelujah. Pagkanindot sa minsay ni God nga gipashare ni Lord sa imo, Pastor Dan. Excited ko. Matod pa ni Iga na Jean Blancia. Morning, kaibigan Jean. Anto, Mamwing. Mamwing, kamusta man? Ako ay kugandom nga kabisitar kanimo, pero I don't know, saon ako ni. Pero magkaadto mo, dili ako mapag-ampo na mo, Mamwing. Huwag matod pa ni Mamwing. Morning, Satanan. Morning, Pastor Dan. Mami, mga sis og brad in Christ. Ikanikang Mamwing. Nga nakaroon sa hospital ya sa Jinsan. Ang ginong Diyos, Mamwing, magatandog, maghikap ka nimo. You may feel that God's presence right now. Kanang ang iyang pagtandog si mong lawas, imawas sinati, mabati karon mismo. Mamwing. Saligi lang ang Diyos. Kung sa iyang mapamaagi, ato lang is ang pagtugyan kanya sa tanahan nga mga pamaagi sa Ginoo. Ubas sa paglaom nga yakaubanan niya katabangan. Balag pag di usay ato masabtan pag-ayo ang tanan. Pero salamat sa Diyos matba. Saligi lang ang Diyos. Amen Lord, salamat sa bagong adlaw ug bagong kinabuhi. Ginoo, from John Ray Misulis Ilorsa. Yen Villamor, may buntag diya kanimo. Watching from Salawaga, Opol, Misamis Oriental. Yen Villamor. Great na ko, Villamor family. Abota family. Salamat Lord, si mong pulong. Matutpan ni Iga na yen. God, thank you so much sa pulong sa Ginoo, Pastor Dan. Permi naka what sa life from GK Village Pectorana na pagantukan. Salamat napon sa Tiguman Giralda. Watching from Brook 3 sa Barangay Sugod, the City of Valencia. Salamat Lina Nueda. Leti si Rudo Elmer Juliada usab. Watching from Ipunan, CDO. Oy, salamat, Brad Elmer. Salamat ikayo sa inyong gugma para sa blaton sa Diyos. Uban sa imong kapika sa kinabuhi, thank you for kanang pagpadala, O God, tabang para sa blaton sa Ginoo. So, watching from Ipunan, CDO Pastora, greet kong happy birthday sa akong magulang pastor, Emily Oliada. Birthday niya karon. Happy birthday sa imong magulang, Emily Oliada, gikan kang kaibigang Elmer. Naputi birthday mo, rag anak ko apo ni Igan Miriam Salido karong adlaw. Murag nakinundom ko. Happy birthday sa imong anak, Igan Miriam, murag karon tong adlaw. Pitsa 30 sa bulan sa September. Ato yung diehard nga listeners yung soon si Igan Miriam o ba siyang pamilya niya, membro sa kaibigan diya sa Lapuka, Talakaga. Igsoon, mag-ampo ta. Kay atong oras igsoon, oy, 11 minutos na, uban, to anag yun, di ato apunggan mula ka naman kay maliti lang trabaho. Uban, nana, andam na yun mo ato silang uma, mo ato silang trabaho, mga construction worker usab. Nagabit-bit silang balon kay Mulacaw na pinag atang o napaabot sa pag-ampo. Banan ni Ridi na kayo gid nga Mulacaw. Mag-ampo tayo soon. Langitong Ama, nagasalamat o Diyos ang balaang pulong among dungog karon. Na kami sa panahon nga puno og mga hagit. Na kami sa panahon nga daghan ka na mo ang nagkalisoda financially. Gawa sa nagkalisod na financially, dahil ka na mo nagipangbati sa lawas. Dahil ka na mo na ay mga suliran, dahil ka na mo na ay mga struggles sa kinabuhi. Apan salamat kay ang tanan dayag ka nimo. Nasayod ka Ginoo sa tanan. Ang mapanginanglan, ang among kahimtang.
Og salamat tungod kay sa tanging gayon amo gayon nakita na sinati kung yun sa niyong pagtagbo ang among gikinanglan. O karon sa gihapon nagpabiling kaming malaomon diya kanimo. O nagkasalig kanimo. Kay ikaw, paday magkatagbo sa among gikinanglan sumala sa kadagaya. Sa imong bahandi, Ginoo. Ikaw ang tinubdan nga way pagkaubas. Nga bisag milyon ka mga anak nimo ang mausangpit o mga ayak kanimo. Dili gayud mahubas ang imo nga tinubdan. Busa o Diyos kanimo kung gisalig ang tanang panginanglan. Matagbo ang nagikinanglan mga bayronon sa eskwelahan. Mapanginanglan sa balay matag-adlaw. Mga bayronon.

income. Lord, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus aning panahon nga lisod. Ako gisalig ka ni mo ang tanan. Ako nagtuo ikaw ang Diyos nga mas gamanan, mas dako kaysa sa unsang pinakadakong pakinala namo. Busa Ginoo sa tanang naminaw karon og sa mga loved ones kung pag-ampo, Lord, itagbo ang tanang gikinalan sa imong kibulong ang pamaagi. Og bisan pa ni adtong adunay mapaginanglan sa ilang lawas tungod kanay gibati sa lawas. Lord, amo sa mga ilay ko ang doktor sa mga doktor o di kanimo walay imposible. Busa ko nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus o Diyos, ipasinati kanila milagro. Di maginako specific mampuan silang tanan. Apan ikaw nakailaog na sayod sa ilang mga balatian. Ang ako na o Diyos, mga pagtugyan kanila sa mga kamuta. O paghangi o Diyos, ipasinati kanila ang milagro. Ihatag kanila o Diyos ang kumplitong kaayuhan Ginoo. O sa istauhan ng batiyo na mong kabalaka o kadlok sa among kaimtang, sa among lawas. Apan ang tuwag kami, dili, ni mo kami pasagdan, Ginoo. Busa, Lord. Kaloy eh, ang matagusang na nagibati sa lawas o ba nasa ospital karon, o ba nasa mabalay. Milagroso nga Diyos, I declare healing o milagro ilang masinati. O gihay kadtong nagdudua, ang sakong direksyon manaakan nila Ginoo. Ako lang po, Lord, tuloy kami sa pagsubitar kanimo sa tanan kung sa mag-iimong gusto nga among masinatian. Pero salamat kami sa unsang kasinatian, amo kang kauban. Busa kanimo lamang kisalig ang tanan o Diyos. Karawadlawa Ginoo, bantay matagos sa kanamo sa mong biyahe. Bisan pa ako ang biyahe karon, bantay kami ako o Diyos. At ako Diyos, ang gusto kong kinanglan. O bisan pa sa tanan ng may biyahe karawadlawa. Uban padulong siyang trabaho, uban padulong siyang malakaw. Lord God, ako pag-ampo. Itagbo ang kinanglan sa imong kabulong bahay. Uban tayo sila Ginoo. Salamat, Lord. Kanimo o Diyos, akong itugyan tanan na pasalamatan og malipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong ginamaluluwas. Amen. O amen.

Amen o gamin sa manindot o gamatahom na minsay sa Dios ning kabuntago na. Salamat pa sudan from Vlogger Nelsa. Morning pa sudan ang ping kanunay salamat iga na pa si Nelsa. Rosalina Mariano Pante, may buntag diya kanimo. Merci kaulugan. Noni Pinardada, Oga Josephine Tenorio, thank you for listening. Labi pa'y kukamas. Ako po sa doon kang kaibigang Ilimari Talisay Roflo. Oy, may buntag di ay kamusta si Nanay Susan o si Tatay Roflo diha sa Kapitan Juan. Ato ni mga listeners. Salamat kayo diha sa kaatuan o Kapitan Juan at mga kaibigan diha. Apil kang Ma'am Fantunyal. Og sa tanan nato mga kaibigan o mga listeners sa Kapitan Juan. Kaibigan na rin na makalagi ka ba ni Kagawad Manuel may buntag. Anto Berlin, da kibig intong notaryo. Ria Daog Artiaga may buntag. Lolita Amponi og kang Maricor tingalan Polonia. May buntag diha kang Mamaglo. O ganyan po, sa'yo kayo, pinakauna nagpabutog minsay ka na to, si kaibigang Criselda Daogaromo. Nelfate, LC Bayukot, o mausap kang kaibigang Lolita Ampone, o Bitan sa Aton. Lanog-lanog na po, diha ka sa Puro Kuno Namnam San Fernando. Glory to God, may muntag kayong tanataga San Fernando. Mula ba'y kaunya diha, ah? San Fernando. Akong isalik sa Diyos akong lakaw. Ingon sa uban, Pastor, ay taon i-announce na imong lakaw. Kay basic atangan ka diha. Uban mong God, why cellphone? Di makatext na ako. So, na akong i-announce. Kay padulong ta igsuon unya sa diha. Una, nahuwa na magkunoy produkto nato diha sa Big FM mo deliver ta diha. Pero mutagbo po ka to, mutagbo ka na ko diha. Kaya makapalit mo diary ka na ko, pero human ako, diyan mo palit sa Big FM. Salamat sa iyong pagpalit diya, Igsoon. Ang atong pinagpalang kapsul o pinagpalang haplas na to, naragi diya sa Big FM sa Kapalong. Nawa tayo laing baligya diya, Igsoon. Wala yung kabaligya ka na to, gawas diya sa Big FM ng yod. O niya, kaya padulo man ko diya, take advantage nga diary ka na ko. Niya ka itong gusto mag-dealer, Igsoon. Dool mo sa ako. O niya, diya atang mo. Itugod sa Diyos di ako mga alas 10 sa buntag sa Kapalong. Talaingod. Atang mo diya sa terminal. O katong usapod ka lugar nga katingon ako kapatong sa kadlaw igsuon ka ng medyo commercial nga lugar. Medyo bibo diya ka ng patag na gani nga lugar. Sa ingalan diya. And diya ako, so God willing, alas 10 diya ako sa Kapalong. Mga alas 11 diha ako, di ko magdugay diha, siguro tag 15 minutos ako sa matag lugar ng akong hapitan na, kaya namatay tuyo Igsoon sa Davao po. Then, mga itugot sa Diyos diha ako alas 11 sa Asunsyon, diha ako sa kilid, na ikahoy diha, kilid sa munisipyo. May punta diha kaibigang kuana, spokesperson sa Mayora, Monteverde, nalimot ko siyang first name, Monteverde, salamat kayo. Atong listeners sa atong programa usab, atong followers usab sa atong Facebook Live. Naputoy na naigsoon atong dealer diha. Tagbo lang unya na ya. Palito siyang pulo kuno kagarapang VG Max unya palitbutog aroma. Kay kapamaligya siya kusog kayo diha siyang barangay. Ang atong aroma o atong VG Max. Then, naapoy matang ka na to, mutagbo ka na to. At taga Davao de Oro. Diha ako mo stay o pila kami to sigsoon sa NBI. NBI between 11 to 12. Karong odo. Diya sa NBI o atbang sa NBI. Diya sa highway lang. Katong na ikaw diya. Makalandong pasilong tagamay. So tagbo mo ka na ako diya. Katong gusto mo palit sa itong produkto.
og sa tanang makikita ka nako bisag di mo palita at atura mo diya malipay na kay ko makita mo. Then itugot sa Dios diya ko sa panabo mga alauna adto sa alas dos unyang hapon ha itugot sa Ginoo. Nay mo tagbo po kanato igsuon diha sa Panabo City. Pero ang akong pinaka destination igsuon na diha sa istasyonan sa Light FM og Infinite at bang na siya igsuon sa Panabo City Inn or Hotel. Nay mo tang diha sa Santo Niño Panabo City. Diha ko unya. Then dito sa Davao City na putoy alagad sa usa ka pastor ni palit kana kog usa ka amen pulo ka garapa nga Vegemax. Kay nakasuway sila gamit iagyo nakita igsuon yang anak ganahan mo kaon kay kini magud sa igsuon may pag vitamin C siya kay food supplement magud ning ato nga Vegemax. O nya napoy mga naayo nga nakatestimony igsuon nga yang nailan mao nga ni palit sa pulo ka garapa karon order siya ga aroma na pod. Patapod daw siya ga aroma. Di na kuto na ilan igsuon na nga alagad sa Diyos o sa kapastor. So text mo sa atong numero 09-27-71-12-12. Thank you for loving and care for us. Salamat sa panalangin mo, Pastor Dan, nga amo nga nadawat sa pangalan Jesus from Perlita Lourdes Olchiki Lorenzo. Natay listener og nag-order ka nato diha sa Turiel. Napadadaan nato ayop na dawat na dawat na mo igan. Ayop na dawat na nimo. Adelina Titar may buntag og igan nisa. Abilia Sabas. Resilda Daddy. And to kaibigang J. Pinig. Igan J. Lord, o bahing oog. Pastor Dan, Tani, okay. Pabuta lang ha. Naatakaroon diha sa bagong tapay na atay produkto diha. Mangita ang tag-dealer na to diha igsoon sa mulang mismo karuwa tay dealer diha sa mulang. Salamat Igan Jen. Watching from Barangay Gasipan, Season Surigao del Norte. Jing Adidatukan, maayong pagpaminaw kanimo kaibigan dyan. Nelson Silao, Kalimpas, may buntag diyan kanimo. Brad Nelson, salamat kayo sa pagpaminaw diyan sa Dato sa Lumay. Vlogger Nels Labs, good morning Pastor Dan. Glory to God sa manindot og matahom nga mensahe sa mga nga nabati namo karon. Velma Cesar. Igan Velma. Wa ko makapit atong nga namatyan diya sa baganihan kay nag-text ko nila nga ilang i-text sa atong opisina ang pangalan sa membro o ang pangalan sa namatay in taon o sa kabata. Murag 7 anyos na bagaan og motor namatay. Wa na ko mapitan ako dadat ano to og isip beneficiary og 5,000 kahapon pero wa mangud sila magka-text sa atong opisina. Gani ako mismo nag-text nila pod nga nitawag kana ko pero magtawag nga ko kanang i-text ako ang complete name kay nalimot ko sa pangalan. So di ko pwede magkadala og kwarta pa itunon nila nga wala nila mismo maistorya ang opisina. So baganihan kadtong intawon ako pagampo man as pamilya nga intawon namatay ang anak naligsan og motor nabanggaan og motor murag 7 anyos pa to ato tong membro sa kaibigan so ato man ang i-evaluate ato maginang SOP nga evaluate magid nato na igsoon so palig ko iga na Vilma in kaso kapaminaw to karon palig ko inform atong kurito dito nga tawag sa atong opisina o di ba ka text nga ni kanako ang complete name para tumatanaw and then tawagan mo sa opisina dayon. Natawag ko nila wapos lang katubagan. Anyway, Igan Vilma, di ako, nilabay ko di agabi eh. Doa may kasakyanan gikan dito sa Kalinan. Robinson na kasing may buntag o Alejandro de Ponte.
Good morning, Pastor Dan. Gusto unta ko mag-testimony sa pagkamaayo sa Dios pinaagi sa Vigimax Rene Riponte. Tawag unya igan din sa atong Mindanao Visayas Headlines. Tawag unya, ulipay kayo magkatawag ka o pabot sa testimony ni mo. Panying! Diha sa Barangay Manubo, Magpit, North Cotabato. Patapag unta ko kay Nasunugan Mega Balay. Uy, looy po na. Sa gym, no? Katong nakailaan ni oh, diya, na dool diya. Labangin na sunugan na diya karon sa Magpit. Diya sa Manubo, Barangay Manubo. No, tabangin yung mga silingan diya o mga kaila. Niyo diya sa Magpit. Nangayog tabang ni atong listener. No. Sa gym rami, nagpuyo, nagtrapal rami. Sige pag diod og ulan. Taon nooy po kayo. Panaying. Kaibigan Rubicento, may buntag di kanimo. Salamat usab sa imong atabang. Sabalaton sa Diyos. 32 minutos palipas ng 5 igan, manamilit na ta! Tagong oras igsoon, musunod na itong Mindanao Visayas Headlines. Ako sa silipong kung napatay balita din niya. E kung wala, diretso na tayo igsoon. Titagana kayo sa messages, ipaabot ka ni kanato karon.

Tanbay mga igan, ato minawon kining pipila ka mga testimonies. Nga maugin nagpaluyos itong programa, ang Vigimax Plus, ang atong pinagpalang kapsula o atong aroma herbal oil, ang atong pinagpalang lana makibigan. At ang akong pagbalik tataod, makibigan ko sa atong Mindanao Visayas Headlines.

0: akin sa palihong taga-asa.
1: Si Marky Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon Igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng suhod. Naplasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkatunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: O, nagpasit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka humang ka ng kapla sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta ka ayaw ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod ka ayaw akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniyan ay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinadagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinadagpalang lana.
0: Igan, may buntag. Paliog pala ila, Igan.
5: Si Julieta ni nga Sabsalon, Pastor, taga Proctres, Buklad, Asuncion. Magtestimonya lang unta ko sa BGMAC. Ako ang anak, Pastor, kay nahulog man siya og na 50-50 ba kay gi-refer na mo siya sa regional. Ang kuan finding sa doktor na failure daw ang iyang uto tungod sa computer.
0: Okay.
5: Kunya na ICU siya, Pastor, nya dili siya ka istorya, nalibat iyang mata, dili siya ka kita, dili siya ka lakaw. Kunya kanang pila ka adlaw mo ragdang tag tulo ka adlaw siguro, Pastor, gikan pag admit na mo ang gisulod na mo siya sa ICU, Pastor, gipatake na mo siya og Vigimac. Kaloyan sa Ginoo, Pastor, naulian na jud siya karon.
0: So okay din mo anak, nagagawas na mo?
5: Wala pa, Pastor, pero karon adlaw makagawas na siguro siya, makalakaw na siya, makakita, makaistorya na siya.
0: Ay, salamat. So samtang na sa ICU inyong gipatuluan yang baba sa Vigimac?
5: Oh, iyaha mo ang ginahalo sa iyang gatas nga ginaho sa iyang ilong.
0: Sige, Igan, patay ng Igan sa pagpainom, ha? O, patay na po tayo mag-ampo nga maangko niya ang kumpitong kaayuhan.
5: Oh, salamat kayo sa inyong BG Max Capsule, Pastor.
0: Okay. Salamat, Igan, sa pagtawag. Salamat, Igayo.

0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:38.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong partner stations and reporters, kaibigan o banuban na puntahang to dalasay sa itong sayron kining pipila ka balita. Atot ka na ito sa produkto ng Vegemax Plus sa itong ilang pinagpalang kapsula. Adlaw ng Miyerkules karon o gapit sa 30 ng bulan sa September 2026, mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa gihapon, ako kini si Pastor Don Danggalio. Ang atong Mindanao, Visayas Headlines, madugog kini sa kampi na 40 kamay stasyonan. Dini sa Mindanao o sa Visayas. Atod ka na ito sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o kantong karumpagin ng katsyonin. Mga kaibigan, ako mong giibitas pagpaminaw sa itong programang pinagpalang musika. Madungog matagalas 4 sa kadlawon sa susamang istasyonan nga asa kagapaminawan karoon. Agawas ani mga almost 50 registrations nga asa kita madungog sa simultaneous. Igsoon, kita madungog sa mga dapit karoon o dagang istasyonan. Madungog gihapon kita sa itong Facebook account Dan Il Evangela. Nakalive na karoon mga kaibigan sa itong Facebook account Dan Il Evangela.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 40 minutos makalipas alas 5 o di na kumaglangan, aniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dumapatay samtang duwa samdan sa panagbangga sa motorsiklo sa Midsayap, North Cotabato.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang kapin sa kamilyon nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa mga otoridad sa Sultan. Dimapuro, Lanao del Norte.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sultana, Naga, Dimapuro, Lanao del Norte.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Siyabo og marijuana na sakmit sa duwa ka street level individuals sa pangantukan Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 25,000 nga balor sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa mga kapulisan gikan sa usa ka 32 anyos nga lalaki sa may tagbina Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan, babay ginaaligar, ginhold up sa Pavia, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong mga balita. Atod ka na ito sa produkto ng Vegemax Plus. Ang atong ilang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, magkaigsuunan na. Sa atong mga listeners nga adunay mga concerns may tungod sa panglawas o di ba ka sa atong produkto ng Vegemax Plus, mahimo kang mutix nga ni ka na ito sa atong numero 09-2771-12112. Ay nagtawag iga na, text lang. Kadtong magpangutana o na mga concern sa itong produkto o di ba ka sa atong panglawas, text mo sa atong numero, Osmond ko, 09-2771-12112. O kadtong nakaangkon o alibyo sa lawas sa gibati, sa lawas, sa liyang miinom sa Vegemax, o di ba ka nang haplas atong aroma, uban sa mga pag-ampo o Diyos, sa Ginoo, sa Diyos, igsoon, malipay kong makatawag ka karon. Ipaabot ang istorya sa kayo, alam mo na angkon, dinis sa atong programa, ipatungog sa kanghinan, igsoon, kay base ang imong testimony, mapunay makadasig sa uban sa paggamit sa atong produkto, pinagpalang kapsula o pinagpalang haplas, mga kaibigan ko. O karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dua patay samtang dua samdan sa panagbangga sa motorsiklo sa Midsayap North Cotabato. Aron hihatakan nato ang detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Noenem Rafisora Kainoy. Nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noenem, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Kabsan sa kinabuhi ang duha ka mga individual samtang duha pa ang nasamdan human sa nahitabong panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Quezon Avenue National Highway, Barangay Poblasyon 1, Midsayap, Cotabato, pasado alauna sa kadlawon, Martes, Setyembre 29, 2026. Gila ang mga namatay sa disgrasya nga si Mark Nathaniel Hardilisa, 21 anyos, driver sa Honda Click 150 nga gideklarang dead on the spot sa lugar. Lakip usab sa disgrasya ang 17 anyos nga pasahero sa Mio 125 nga giila sa alias Ana nga gideklarang dead on arrival sa tambalanan. Samtang duha ang nakahiagom og samat nga pasahero sa Honda Click nga giila sa alias Loren ug ang 18 anyos nga driver sa Mio 125 nga giila sa alias Chan Michael. Base sa initial nga investigasyon sa Midsayap Municipal Police Station, nagbiyahe sa susamang direksyon ang duha ka mga motorsiklo sa dihang giingong kusog ang dagan sa Honda Click ug nabangga likod sa Mio 125 duol sa bake shop sa Maong Dapit. Mirespondi gidayon ang Midsayap MDRRMO ug gidala ang mga nasamdan sa Dr. Amado Diaz Provincial Foundation Hospital alang sa medikasyon. Padayon pa ang investigasyon aron matino ang tukmang hinungdan og sirkumstansya sa aksidente samtang anaana sa kustodiya sa traffic section sa Midsayap Municipal Police Station ang duha ka motorsiklo alang sa dokumentasyon. Balitang hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bang Noenem Rafisora Kainoy sa maong report. Atun ka na ito sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Laing balita, mga kaibigan. Kapin sa kamilyon nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa mga otoridad sa Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Giba na ba ng mukabat sa 1 million ang katidad sa gituhang smuggled niya sigarilyo ang nasakmit sa usa ka checkpoint dagtong napita sa kapatagan Lanao del Norte sakay sa usa ka patient transport vehicle nga gikan sa Sultan Naga de Maporo. Ang duha ka lalaki nga sakay sa usa ka Toyota Hiace nga nadakpan sa mga operasyon human gisusi sa mga personahe sa 2nd Provincial Mobile Force Company o 2nd PFMC ang sakinan dagto sa Barangay Bansarville, din 22 ka master cases sa New Far Red nga sigarilyo og 5 ka master cases sa ubang brand nga gibanaban ng mobile sa kapin 1 million ang nakitang sulod sa sakinan. Ang mga nadakpan, usa ka 31 anyos nga driver o usa ka 19 anyos nga pasahero nga pareyong residente sa Sultan Naga de Maporo. Ang sakinan nga gikan sa nisgotang lungsod paingon sa kapatagan Lanao del Norte sa diyang nadakpan kini sa mga checkpoint. Ang duha ka suspect gidala na sa kapatagan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o gikinahanglan ang pagproseso. Ang 2nd PFMC ang nagkustodiya sa sakinan ug sa mga nakumpiska ang mga sigarilyo samtang giandam na ang paturnover nini ngadto sa Bureau of Customs alang sa angay nga disposisyon padayon nga gitinos sa mga dad ang gigikanan og destinasyon sa mga sigarilyo ingon man ang posibleng mga kaso nga ipasaka batok sa mga dinakpan. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Sambuanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limet sa maong report. Atod ka nato sa produkto ng Vegemax sa palit sa istasyonan mismo sa Barangay Radio diya sa Gipo, Sambuanga del Sur. Pastor Dan, maayong buntag na dawat na nako ang Vegemax. Salamat, Mila Gonzales ni Satorel. Kaibigang Mila, salamat. Nag-order na ka na itong tulog kagarapang Vegemax at itong gipadala, no? Pinagi sa akong staff, mga in-charge, ani? Salamat na dawatan niya ang tulong kagrapang VG Max. So, pwede na kami magpadala through GRS or GNT. Na ito'y taga Surigao del Norte. Ato'y apunto nga patadaan. Hopefully, kang adlaw, finalize niya. Pila yung order. Napo taga Manila, igso ang inquire na ito. Nako, pwede na kami mapadadaan. Kaya watay VG Max diya sa Manila. Oglabaw nga watay aroma. Napo nag-order na po't gabi, igso on. Taga Esperanza Sultan Kudarat. Ato sa dawato yung tawag igso on, ha. May buntag ni mo diya, kaibigan. Palayog palayo sa radyo kay mo balik oga atong tingog din sa microphone. Palayog palayo sa radyo. Yes, may buntag. Taga-asa ni o kinsa palayog?
4: Taga-masuan ni sir, baka na mga tanong.
1: Igan, ang imong pangut... Igan? Hello, palayo sa radyo sa cellphone ng yod, ha?
4: Okay, sir.
1: Actually, dili unta ikumulat pangutana sa tawag. Text na unta, pero nanayka man ako ni Ogdawat. Unsa may imong pangutana?
4: Kanang pwede ni sa buros ang kuan sa Behemoth.
1: Pwede ka ni siya, Igan, pwede. Pwede siya.
4: Panakay naman ko siya, sir. Balen, gusto unta na ako ngay painom.
1: Ah, pwede ni siya, Igan, ha? Igan, ga, kuan imong akong tiyo gabalik? Anyway, pamina lang sa radyo kay akong tubagon yung pangutana kung pwede sa buros. Pwede kayo sa buros. Pwede kayo. Pero akong girecommend at least upat na katbulan pataas no hantod sa siyam. Okay, kay mga nakay na mas labing maayo igso. Pwede ni siya ang atong VGMAX kadagang kayo testify aning na himong mas sayon ang papanganak sa diyang niinom sa atong VGMAX Plus. Makatabang po sa panglawas sa bata. Atong oras karon 50 minutos makalipas alas 5. Hangyo lagi ko sa itong mga listeners, pagpangutana, itiks lang kung testimony itawag. Mayan ito, balik-balik din ni Igsoon o Guangyod, emphasize. Kaya makalangan sa itong oras, kaya itong oras na taon limitado. Kaya pasensya, igana, pasensya. Pero hangyo ko, pag mo naipangutana, itiks lang. Kung kinaitawag o yan na lang uman sa akong programa, kung kinagin nyo itawag. Laing balita mga kaibigan! Gikan dito sa Buanga del Sur atong sa aron ang balita pakita mo din sa Bukidnon. Shabu og marijuana na sakmit sa duha ka street level individuals sa pangantukan ng Bukidnon. Aron hihatag na to ang detalye atong duwato ng report ni kaibigan Charimi Pangin. Nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigan Charimi, ibalita mo.
5: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Duha kag ituuhang drug personalities ang nasulod sa litag sa kapalisan human sa gipahagayog Baybast Operation sa Integrated Village Barangay Poblacion Pangantukan Bukidnon niadtong Domingo, September 27, 2016. Nasikap sa operasyon ang mga giilas alias Gabotsoy, 45 anyos, ug alias Rafi, 18 anyos nga parehong ka-identify sa kapalisan isip street level individuals. Narecover gikan sa mga suspetsado og upat ka sa 6 sa gituang sabu nga motimbang og 7.16 gramos ug gibarabanang nagkadirad og 48,688 pesos. Nakausab ang tulo ka sa 6 sa marijuana nga motimbang og 93 ka gramos ug adunay gibanabanang kadirad nga 11,160 pesos. Lakipasa nga nakumpiska ang usa ka sling bag, pakete sa sigarilyo, cellphone, motorsiklo og buybust money. Atubangan karon sa duha ang kasong paglapas sa Section 511 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang Herograto sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narakada lamang gikan sa 98.5 Radzo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Charmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
5: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Charimi Pangin, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Maayong pagpaminaw kang kaibigang Jocelyn Abapo o ni Nanay Miding. Diha ni sa Muraga Laak, no? Sa Laak. Tagbuon ta sila pero muragdi pa sila katagbuon niya. Anyway, God willing, maabot rin ko sa inyong lugar. Salamat kaibigan Jocelyn Abapo o kang Nanay Miding. Atong oras, mga kaibigan. Siguro ito is minutos makalipas na singo katong gusto mag-testify, tawag ng mga igaw. Ipabot ang historia sa kayuan imong naangkon. Mayad nga aga. Uy! Si Brad Jojo Castroverde da ini. Ang spokesperson sa atong mayor diha. Og ni Vice Mayor. May punta diya kanyang tanan. Diya ko niya sa mga alas 11 between 11 to 12. Diya lang ko parka radio diyo sa kilid sa inyong diya lang sa gawas sa munisipyo na ikaw diya. Diya lang ko mo parka niya kaya naapoy mo tagbo mapalit og napulo kagarapang aroma. I mean napulo kagarapang Vegemax. Salamat kay Brad Jojo. Thank you for listening. Jojo Castroverde, ang spokesman sa mayor, ni mayor, and vice mayor at Dayaday. May buntag kaibigan Chris Mapula. Laing balita mga kaibigan. Gikan din sa Bukidnon atong sayro ng balita pitabungad to sa Surigao del Sur. 25 mil nga balor sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa mga kapulisan gikan sa usa ka 32 anyos nga lalaki sa Tagbina, Surigao del Sur. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Rinaldo Sit Martinez nanukad sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaldo, ibalita mo.
7: Sikop ang usa ka 32 anyos nga lalaki human gipahigan sa Tagbina Municipal Police Station ang operasyon pinagi sa bypass nga gipangluhan ni Police Senior Master Sergeant Aristio S. Villegas ubos sa supervision ni Police Captain Mark Steven Way Sarsunas ang acting chief of police sa maong lungsod sa may Purukotso Santa Rita barangay poblasyon Tagbina Surigao del Sur. Nakuha no 45 karim sa gidudang smuggled nga sigarilyo ang dinakpan nga nagkantidad og 25,000 kapesos. Base sa kapulisan nasakpan ang suspect nga namaligya og mga sigarilyo nga walay mang BIR markings ug wala mabayring nga buhis. Tungod niini magatubang kini og kasong kalapasan sa Republic Act number 10643 kon graphic health warning law nga may kalambigitan sa Republic Act number 9211 kon Tobacco Regulation Act of 2003. Apil sa mga nasakmit sa kapulisan ang mark money ug uban pang gamit nga gigamit sa transaksyon. Gipahibalo usab ang suspect sa iya makatungod ubos sa batakang balaod sa pinulungan nga iyang nasabtan ug kasamtangang anaana sa kustodiya sa Tagbina Municipal Police Station ang manasakmit nga mga sigarilyo para sa saktong disposisyon og dokumentasyon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linuset Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
8: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Rina Linuset Martinez sa maong report. Atun ka nato sa produkto ng Vegemax Aroma palit diya sa istasyonan sa DXRM diya sa Tagbina. Pag naamo diya sa hinatuan diya sa King's Radio, pagpabor mo sa mga goy, Bislig City, dito mo sa itong kaibigan center, Arcas City Street, na naiksoon sa halos sa kilid na sa Cap Building. Diya palit itong mas discounted nga presyo. Dini sa Valencia sa Alcueno Emporium, Maramag Perimeter Building. Ana mo diya magigsoon. Pag naa mo diya sa Aglaya, na diya ilaigan bibing birinya silang tindahan at ay Vegemax diya o aroma po. So palit mo diya magkaibigan, ilaigan ang bibing birinya silang tindahan diya sa Aglayan kanang pagawas na padulong diya sa Malagoka. Katapusang balita magkaibigan, balitang hiligay noon.
8: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Babay ginaligar nga ginhold up sa Favia, Iloilo. Aron ihatag nato ang detalye atong duwatong report ni kaibigang Randy Lasa nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
8: Mindanao, Visayas Headlines.
9: Ginaligar nga ginhold up ang babae kagabi sa barangay Panda, Favia, Iloilo. Sa pabangon sisa, papuli na kung taring bigtimahalin sa iyong obra, sang may nagpalapit ng luwag, lagi kaging botong ayabag, dugang pa, ginabayag, gintayaan, sang konsilyo ang bigtima, nataba ng bag may unod ng cellphone ng cards, ginabanta ng yara sa apat ng mga kalalakian, ang suspect, kag nakapalagyo, padayon ng Hot Force Operation sang kapulisan. Sa ngalan sa Bigmax Plus sa pinagpalang kapsula, kagaruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM ng Bunao, Iloilo. Tulog na, Basko ba? Ay.
10: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Madamugin nga salamat, kaibigang Randy Lasa, nanukad niya sa GTFM Lambunao, Iloilo. Asa ta magkapalit, ana sa Trento o sa Rosario. Diya sa Rosario, na diya sa Metro FM o napo diya sa RTR Pharmacy. Mara na itong sa Agusan del Sorduar akong pharmacy. Ang RTR Pharmacy sa Rosario o ang Gen Pharmacy sa Trento. Kanaradwa, palit mo diha. Andin sa uban, sa istasyon na napodayon, mga kaibigan, magigsuna. Maing paminaw kang kaibigang Grace Suan Suarez diha sa Coronadal. Busy sa kalendirya, kada buntag apan kapaminaw. Ako, kada buntag. Pastor Dan. Yes, ikan Grace, salamat din kayo. Maayong agad sa inyo karon upod sa mga, mga kaubanan dira na sa kalendirya, kapamati sa itong programa. Pagkagahan na kayo pabot o minsay ka na ito. Agitay oras arong basahon si pagkaroon. Good morning, Pastor Dan. Pwede ang VG Max sa Buros. Pwede kayo, Igan. Nag-tisday ka na ito ni ganyan mo ito siyur niya tawag. Pwede kayo. Pastor Dan, tagpilaman ang kape taga Chiel FM Kabanglasan. O, saan eh? Tagpila ang coffee siguro. Kung palit ka gapulo kapak, lima kapak di ay 200 lang. Pero kung tag sa kapak, tag 220. Ano na? And then, pwede siya ibaligyan ninyo og tag 160 or, 260 or 280. Depende sa lugar. So, di kay mahal, pero nindot atong coffee igsoon. Nindot kayo. Wala yung oras sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Oga sa ngalan usap sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong partner stations and reporters, kaibigan! May buta di ay kang mga taga-kala kapa na spring kibawi. Kalulot, family, may buta kanyang tanan di ah. Ako kini si Pastor Dan Nagalio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
10: Mindanao, Visayas Headlines.
11: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

sa mga announcement mga higala after ani nga programa, akong gi-advise nga kontaka ang atong CMD caregiver kung unsaon ni pag-avail. So naay once a week nga schedule no ang ato ang CMD caregiver. So natay schedule sa Panabo City. Pero kung naa ka higala sa Bukidnon, no? Sa Davao del Sur, naa ka sa Davao del Norte, kung doon lang accessible lang sa imuhang Panabo City. So naay i-announce siya karon nga schedule, no? So kung asa man na imong lugar nga wala nato na mention, pwede ka mo message higala kung asa taga-asa ka, no? Para ma acknowledge po ang imong location asa ka dapit nga naminaw sa ato ang programa. So ubay-ubay na po sa atong mga kahigalaan ang ni-avail ani. Anuman ubos mangod kaayo ang iyang kantidad, no? 200 pesos lang maka-avail na ka sa ato ang kaayuhan water therapy. So unsaon man na, every morning mo inom ka og 3 ka baso. Every morning na nimo himoon pag matag yun nimo sa buntag, no? After sa imong prayer, inom dayon ka o sabayan dayon nimo higala o self discipline, no? Exercise, kining walking higala, no? Importante na ang walking daily, mga 10 to 20 minutes higala pwede na, no? Every morning na nimo himoon. So mo na ang atong procedure sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi. Holistic healing program. So sa atong water therapy, 3 glasses every morning. O kung naakay kanang ika lahutay, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, mura mong guni mong i-avail higala, no? 200 pesos na ang 200 drops, isa ka 6 liters imuhang ma-consume ana. So, gina-advise po na ako kung layo-layo ang imong area, muadto lang ka og Panabo City base sa schedule sa atong CMD caregiver o diha man sa imong lugar kung makahimog schedule ang atong CMD caregiver. Pero ang ato ang once a week na schedule, no, mahitabo na kanunay sa Panabo City. No, inyuhan lang patalinghugan ang announcement sa ato ang CMD caregiver programa na sa inyuhang mga mata, no? Congratulations higala, part na ka sa kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Kani nga proseso 3 up to 6 months na siya nga process, no? Kung ma-follow lang gina nimo higala, pinaagi sa imong pagtuo, pagsalig, kung ma-follow na nimo ang good news sa ana higala, no, makita nimo ang hinay-hinay nga kausaban sa imong panglawas. Yes, tinuod na mga higala. Kay ubay-ubay na sa ato mga kahigalaan nga nagsigig balik-balik, no? Kay nakita gyud nila og dili lang pud silang nasig balik-balik. Ila pong mga paryente, mga silingan, ila pong gina-recommend, no? Kay sa kadaghan karon nag-offer og para sa health, no? Kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Effective kaayo para kanimo, no? So kung dugay na ka nagpray nga matabangan ka sa imong kahimtang basin, mao na niyang tubag. So mo na mga higala nga sabayan pod nato sa atong mga pag-ampo, no? Kay giingon diha sa proverb, no, nga ang malipayon nga kasing-kasing usa ka maayo nga tambal. So kanang mo smile pod ta daily mga higala, no, dili kay sige lang taog mugtok, sige lang tagkasuko, no, smile, no, kay usa pod na part pod na sa itawag nato nga healing, no. So sa self discipline mga higala, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, ang self-discipline di yun na dapat ni mawalaon. Unsa man na, exercise, kada-adlaw, o kung buntag sa'yo higala nun, ay init, painit, mga 15 minutes, 10 to 15 minutes, para makakuha kag vitamin D, no? Sa gikan sa adlaw. O, muna yung mga basic higala,

Sa naarata dari aha sa Panabo City, agiunin nyo sa warp road nga dalan, mo straight lang mo, unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan, o ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn, o ang atbang pod sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, and Fanat Radio Panabo City. Kung na kay mga bangutan na karong buntaga, pwede gud ka nga mo text, mo message, mo tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mo tawag, mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O gayo ko magkalimot nga karong Friday, karong adlaw Biyernes, ang atuang libre nga konsultasyon. So ayaw na paglangan, ay napagduha-duha, visit na dayon sa tuang estasyon karong Friday. Kung naamang kay gibati karon, mauna ni. Mauna ni ang tubag diha sa imong pagampo. Basin mauna ni ang tubag. Una nga anhi sa tuang estasyon karong Friday, i-avail ang atong libre nga konsultasyon kay magsugod ta alas 8 sa buntag o tama na ra gihapon ta no, alas 12 sa udto. So salamat sa inyong pag-uban kanako karong buntaga og maayong buntag kaninyong tanan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.

0: isting anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa kaadla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata, ana? Ay sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit, ana? Pero si Indy, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay na gyud ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pteridium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa si MD. Kana si MD all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126-05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: lang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Introducing K's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Just C, vitamin C plus zinc.
6: Oh, good evening, nung lading ni?
7: Yes, sir, nung lading. Kisingalan na to, sir.
6: Ah, si Kuanin, sir. Si Diyos Kuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
7: Ah, taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
6: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powerten, sir. Okay na kaya akong lawas.
7: Katong wala pa ka nagamit sa Powerten o Jassy, unsa ito yung gibati sa una?
6: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, hangakong ko. Dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
7: Mm-hmm.
6: Ako nisulayan. Nisulayan na kong pagwirtin ng Ganyase.
7: Mm-hmm.
6: Alam, nindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sinuwa nga pagkanduta dyan sa pagwirtin ng Ganyase. Wala nila yung pangtambal akong nakajad. Okay na kayo akong lawas. Diyos kuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Just C, vitamin C plus zinc.
8: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
1: Ako si Irinas Kabagunay.
0: Si?
1: Irinas Kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Okay.
1: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy niya pati-panti. Nagpula akong pagay.
0: Okay, okay. Tapos?
1: Nag-hubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan niya sa Digimax.
0: Oo.
1: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duwalan ka kapsul, duwa ka nlaw, na ayaw akong mata.
0: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duwa kapsula, sulod sa duwa ka nlaw.
1: Duwa ka nlaw.
0: Tapos, nawala ang iyang pula.
1: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
0: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So, okay na karoon mo mata?
1: Okay na.
0: Ay, salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
2: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag, libaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsige may nag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero di humang yun na mo ang lubong. Okay. Na ako naging unya, ay, magpalit na lang kong Digimax. Uy, murag di lang ni maayo, naabot naman ni sa akong tuhod. Mga ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa Digimax, nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
3: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda. Dalay ko ng Diyos.
4: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.